0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang

0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kay alas 8:06 na mga ka-vibes diyan ta sa katapusang oras sa atong panag-uban karong adlaw sa atong arangkada sa buntag adlawng Martes, September 22, tuig 2026. Bueno, as a breaker mga ka-vibes, kana bang usa sab karon sa kanang bukat kay nga isyu nga giatubang sa mga Duterte. Kana laging na diskubrehan sa National Bureau of Investigation nga gialigar nga duna sa mga ghost projects sa mga flood control nga infrastruktura dito sa siyudad sa Davao mga ka-vibes. Kagahapon gi hataga na o gi serba na sa iyang kanang giserbi na nga to sa iyang opisina kay wa man siya diha. Alang ni DPWH Regional Director Joby Cordon kining supoy nagikan sa NBI nga lagi ipasabot niya ang kining 47 ka mga flood control projects dito sa siyudad sa Davao mga ka-vibes nga giingon nga anomaluso doon ay mga ghost projects, doon ay mga substandard o niya naay usa ka proyekto nga 1.9 billion kay ba mo unsay ni tabo mga ka-vibes na suta nga ang tag-iya ni ini kining Genesis Construction political backer o maingon ta political funder ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Diharang lain ni ana kay naunsa ba ni grabe bitaw ang pagpatuyang sa pwesto nila. Laliman ka ha? Why? Matod pa nila, why kurat o gikan sa pagkaon, supply pagkaon dito sa Davao City Hall? At those infrastructure projects gilukop na malang tao ni nilang pangwartas-kwartas katawahan o eh. Niingon ko ha? Gilukop na lang nila ang pagpangwarta ang kwartas katawahan. Kadili man ni privado. Laliman kanining nahitabo karon ka pwerte rabang pangpanglimod ni Davao City Congressman Paolo Duterte. And you know, in fairness to the Congressman of Davao City, kibaw ko makalusot siya nini unless doon ay mutistigo nga gihatagan nila kickback si Pulong. Wa magod siya makapirma ni ini mga ka-vibes. Mao nang wa siya appeal sa supina. Pero mukanta ganining mga taga DPWH dito sa Davao, lakip na ang ilang mga district engineers dito. Makaingon tang dila ra sa way labon nga ring Paolo Duterte mga ka-vibes. Kayo no, mga ka-vibes, sama sa obang mga infrastructure projects sa Pilipinas, ba flood control man o regular nga infra projects, wa magipangahan diha sa mga congressman oy, bisan pag sa mga senador sa ilang mga budget insertions diha. It is always the contractor concern and the DPWH officials concern. So diang bayina tanaw ko diha kampante si Congressman Paolo Duterte. Murang balata na ni Ron, ang manuka na ni Ron. Kanisang mga splongklong ng mga opisyal sa DPWH, mga kabibes. The only way nga ma-drag ni mo ni si Congressman Paulo Duterte, mukanta sila nga, anay na anak na, kay nangayo mo ko nag-kickback na mo si Paulo Duterte. Pinawa! Matut pa ni Kabibes sa 760. Kabibes, ang pinakadako nga problema sa Pinas, kinig yung mga DDS kay gawas ng mga bangag ang mga DDS. Traidor pagyod sa bansa kay pabor sila sa China. Kay sa Pinas, wa man gani mupabor ang Iran o Russia o North Korea nga kalyado gyud sa China. Grabe ang mga utok sa mga DDS, Kabibes. Ikaw ba, Kabibes? Grabe sa kay ka makatiras mga DDS ta.
2: Pinawa!
1: Ang akong baruganan, Kabibes, doon ay uban nga murag kulto na gyud. Na, doon ay uban nga murag na brainwash na gyud niya. Doon ay uban nga. Ha? Tungod sa ilang garbo ba kaya mawag na mong gibarugan. Amo na lang gining, ha? Kuwang na lang sila mo ingon nga amog yung pakamat yan. Si Bakul ang taon po doon.
2: Pinawa!
1: So kinikarong flood control projects controversy dito sa Davao City, mga Kabibes. In fairness to the Dutertes, ha? Unless doon ay mubarog nga nanghatag silang kickback, ha? Nga to ni Pulong Duterte, you can never drag him on this controversy, mga Kabibes. Ha? Nga tiaw mo na sa uwahing tulo ka tuig nga termino sa iyang amahan, 51 billion pesos nga malabo nga kwarta alang sa infra o flood control projects dito sa syudad sa Davao, mga Kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Matod pa ni Kabibes sa 9255. Good morning, Sir Tonton. Atong tanawon kung ang kahambugiro ni Basti sa social media mao ba gihapon inig-abot niya sa Senado, Sir. Salamat kayo. Gika ni Kabibes, 9255. Tanaw na to, puhon bitaw, but dili pa ni karong simanaha si Basti. Kay ugma, galing importante sa kayo, kay dunay oral argument sa duha ka mga habig ang prosecution o ang depensa. Kalabot lagi sa tinguha nga paubsan ang conviction threshold. But from where I sit, mga kabibes, ha? Ako dakog pagtuo nga maubsan gina. Nga no, tanawa, si Lorin Legarda, ha? Why ti mailan nga mabalik sa Pilipinas? So kaya pa niya itong pagbiyahe niya dito sa gawa sa nasod, niya itong Agosto 2, ha? So Agosto, September 2, o pila naman siya dito, 72 kaadlaw na yung biyahe dito. Yeah. Pero in fairness kay, wak ko nung siyang dawat o syuldo, hangang, bilyonarya na kadaan.
2: Pinawa!
1: Grabe na po daw eh. Baga na po kaya ng wak ka matrabaho niyang dawat kaya pag siyang syuldo. Pwede mo share ka tong 51 billion kanos tong tuig ihatag sa Davao. Nice question, Kabibes, 4664. Nagsugod to pagka 2019, 2021 og 2022. The last 3 years, Kabibes, sa termino ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Unyang imo nang tanawon bago imo nang subayon. Uy. Ha? Kadako ni ana. And normally sa mga distrito, matag-tuig, tag 1 to 2 billion, pero kampulong ibang klase, oy, 51 billion pesos, good ka, Vibes?
2: Ay!
1: O niya, doon na gina sila yung mga payboard contractors. O niya, ang usan niya na, kanang Genesis Construction Corporation, na ilang gipanag-iya o sa kanegosyante dito sa Davao, mga ka-Vibes, nga usas mga campaign fund contributors ni Vice President Sara Duterte. So kamo nalay subay ni ana. Kamo nalay aninaw ni ana nganong inana ng hitabo dito sa syudad sa Davao, mga Kabibes. But then again, muingon ko until now bisag mauna ang kamatuoran, Kingon ta nga, maro maning mga Duterte.
2: Pinawa!
1: Anong mayong kong maro? Wa maguda diya sa mga kontrata nga ni Pulong, bisang pagsiya boy. Ah, inani magudi mga kabibes. Ang buhaton ramang guda nga, oops, di pa di ba liyos na nakoy project diha? Nakoy budget para diha ha? Ay paagi ni SDPWH. Pero ang ako ani ha, ay mo kalimot ha, ang parang ED. Ha, kaya ba mag kisya ED ka vibes? Ha? Matod pa nila ED akin.
2: Pinawa!
1: Ayaw yun mag kalimot ni ED ha. Kahit kalimot kayo mong ED, aw di kita mo palutsag budget.
2: Ayaw!
1: So, Monique Quintas Claras kapag iskot anong isyuha ba? You cannot just simply drag the name of Paulo Duterte or ma-implicate si Paulo Duterte ni ining maong isyo. Maupitaw na nga ang gihatagan og supina. Gipatawag ito sa NBI sa opisina ni NBI Director Melvin Matibag. Ang mga taga-DPWS, kasi sila may naibaw. Sila ay naibuhat sa proyekto. Ha? Kanana ang sila ay nagbidding ni ini ngadto sa mga gituhuan ng mga payboard contractors. Laliman ka nga naay contractor nga ako nalilian. Pastilan, barkada ni Pulong Duterte mga kabibes. Abi, kamo nalay hubadan abi, barkada barkada ni mong contractor. Ang nagi pisik anak kabibes. Matod pa ni Kabayb 0792 kaning ubang Toronto chair para lagi nila mas credible si Askuna kay kuno lagi all is all pero sa akong pagtuo sir ang konstitusyon gidesign na in favor sa katawan ug dili sa kawatan kay kung mutuo ta aning mga turutot nga in favor sa kawatan ang konstitusyon may pangsunugon nato ng konstitusyon. Kabayb 0792, my comment on that is si Askuna associate justice rato. Ang mga nisulti nga kanang dili fix ng decisions, mga kanhito, mga chief justices, ha? Puros to mga lantip, cream of the crop. Labing haon nga abogado sa tibuok Pilipinas, chief justice. Monay pangandoy sa matag abogado sa Pilipinas. Nga kung mahimo, maabutan nila. Laliman kag ikaw ang labing haod sa tanang mga abogado sa Pilipinas to be the chief justice. Ha? Mga hait ka ito. Ha? Ningon sila matod pagani in the words of former Chief Justice Artemio Panganiban. Nga ang importante dinhi mapanubag ang dunay kasalanan sa katawhan. Ha? Lain man kay mathematical equation may isgutan dayo ni Adolf Skuda bisagwa siya labod sa pagpanday sa balaod. So ikaw ni anak ng isyu ha kalabot ugma. Ah, so paato niyong mapaminawan mga kababs. And I think nagpahigayo na sa ilang kanang caucus kagahapon ang mga sakop sa Senate Impeachment Court mga kababs. So ugma, matod pa ni Attorney Reginald Tungol ang tigpamaba sa Senate Impeachment Court, ang duha kahabig ang prosecution o ang depensa, hatagan sila o tag 15 minutos alang sa ilang oral argument. Humaniana, mo interpolate ang mga senador, unya, humaniana, posible nga ugma na mahibawaan ang desisyon sa Senate Impeachment Court kung disisize good ba o paubsa nila ang conviction threshold alang ni ining nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: O niya, nila pa let us to see atong tarangang nugma. But samtang mauna ang panghitabo, karong adlawa, ipadayon ang cross-examination ni atong si Attorney Gerardo Del Rosario. Sa Securities and Exchange Commission. Matod pa ni Kabibes sa 4541, Kabibes, kining controversy sa pamilyang nagatag o gubot sa atong naso, Duterte's, karma na ni sa ilang pagkahawd-hawd ng mga feeling untouchables ko, no? Isog mang kaha ng pamilyaha din, so be it, dapat panindigan ni nila. Pero tanaw ko ka, vibes, paisog-isog rada, nang hadlo ko tao na.
2: Pino ka!
1: Inani ka, vibes, ay? Ah? Assuming makonvicto gini si Vice President Sara Duterte, labi na og upsan gyud ang conviction threshold, asa pa man paingon ang mga Duterte? Well, siguro kontrolado gihapon nila ang Davao. Because I am of the firm belief that take out Sara Duterte in the equation and leave her two brothers, Congressman Paulo Duterte and Davao City Mayor Basti Duterte, kanang duha, wagi tayo mga tibailhan nga maayo ng mga leader, oy.
2: Pino ka!
1: Lalisunon pa gani og maayong leader ba si Vice President Sara Duterte? Kay ang akong tanaw, ang nabuhat rin yung Sara Duterte, mga kabayb, sa iyang pagka Vice Presidente, ha? Maayo man hinuon na kanang mananomra kahoy. O yan, nangatag og libreng sakay nga to sa katawhan, ha? O niya, magsigig pa na wise gobyerno. O niya, sigig biyahe nga to sa gawa sa nasod. Be, sultiyo ko nung kunin niyo, be. Kamong mga DDS na minaroon sa may mga kaayuhan nga nabuhat ni Vice President Sara Duterte sa iyang pagpangatungdanan sukad sa 2022. Ha? Basta lang pa itabi ito nga makaingon lagi ko magkapanglingo-lingo ito ba? Ah, niya, sige tagpanaway, sige tag-atakis gobyerno. Ha? Sige, tag-use ko itong flood control projects controversy. Maubitaw na, nga tanawaro, no? Nagtuo mong di tinudon. Gi-appel mang gani si kanin Speaker Martin Robaldez.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ako lang consistent ko sa constant, nga in fairness to the former speaker, he maintains his innocence. Kaya lagi wasi kalabutan. And ang imong subayon tuod ang mga panghitabo, mga kabayt, wa man siya ilabot in town sa pagprepara sa budget. Ano man na diha kwaon imong kickback? Ang angay manubag katong tuaro sa asan tug butang si Ginoo si kani Congressman kanang saldi ko, mga kabayt. So ato nang sundon. So kini karon atanahon ta ni. Mga Duterte, grabe oy. Para na ko worst ba kay gikan sa mga supply og mga unsa man diha dito sa City Hall sa Davao, hangtod sa flood control projects, mga proyektong infrastruktura, hangtod sa buhatan sa Vice Presidente, gikan sa alang unta sa kanang alang unta sa confidential og intelligence funds, klaro kayong giwalda sa ni Sara Duterte, mga kabibes. I mean, kana bitaw, grabe nga bitaw nga pagpangabuso sa poder. Kaysa una magod, mingon sila nga, limpyo mga Duterte. Kaya nang lutaw na ni Ron. Nang gawas na butyag na ni Ron. Grabihan, no? So, sakto gitong atong kabibes, ganiha nga niingon nga ang mga Duterte na buhi ragyod sa politika, mga kabibes. Bitaw, o naklarong istorya o niya, laliman kag gikan sa pila mora ni income pagkasugod yag Vice President ni sakang income sa GenCorp Industries Incorporation. Naabot og 300 million na kita o niya. Pag-abot pa dito, ay pila na malito gideklaraan nila nga. ilang ginansya, libog sa ko. Dako kayo og dako kay halin o niya, gamay ra ginansya. Asa yung tao? Palusot na lang yung klaro ba?
2: Pino ka!
1: So ato ng siren sa mga musunod pang mga adlaw, mga kabayb, so niya. Kanilagi, tanaw na ako si Basti. O manto na napuhon dito Senado, magkapulikya nila. Magkapunga-punga ginagpanubag. Labi nagmaingon ng Senador nga, uwa di ka may bao nga namin ni Salin sa imang maguwang. Ha? Well, we just don't know kung sa pa yung mga dokumento nga naaron sa prosecution, mga kabibes. Ha? Kailang maging, I don't know, ilang maging idayo ni si, inani ha, tentative pa niyang ipatawag si Basti Duterte. Ha? But para na ako mas maayo. Ang ipatawag si Basti kay mahibawaan na niyong magbuhay kay glimod ang tao ba? O damakak mang tawag, di ba?
2: Pino!
1: Ha? Laliman ka o? Gikan sa 2018 ganto sa 2025. Ha? Si Vice President Sara Duterte, mga kabibs, ng pavilion nga stockholder nining gitawag og City Hall King Chow Foods Corporation nga nahimo sang Metro City Chow Foods Corporation nga maunay nakasangit niya. Kay dapat unta ni pagsugod niya pagka-vice presidente, iyang gi-divest. Wala sa magilabot pero ambot. Kumpiyansa rin kayo kay Unit Team God. Matod pa niya, I love you BBM. Muna maingon lagi ko, sa una sa okay pa silang BBM, okay pa kayo, may problema. Ha? I love you BBM God. Hindi ang nagkabuhag na sila, labad ang oo. Matod pa ni Kabibs, 9255, naglisod man gani pagtubag si Eskuna sa mga sa situation nga gipangutanan ni Senator Lacson. Sir, salamat Sir Tonton. Yeah, katong niingon si Senator Lacson nga sa manimo kung pananglit ang Siam na trap dito sa Iran. Kapuliki matugtubag si Eskuna niya ang matod pa niya, why mabuhat? Why ka ng conviction? Ma, kay ubos pang kunos ni si Size pagkatoy-toy lagi tawahan ang kaingon ko. Ambot lang ni Eskuna, ha? Taon siya doy, 89 anyos naman God. Inani mong God baka vibes, ang kanang impeachment sa mga impeachable officials gikan sa presidente, vice-presidente, ngadto sa mga anaa sa Korte Suprema o sa mga constitutional bodies sama sa COMELEC o sa Commission on Audit o sa Civil Service Commission, mga kabibs. They are all impeachable officers. Impeachable officers sila, mga kabibs. Ang tumungog tuyo ni ana nga kun ikaw dili na angayan nga maghupot og pwestos gobyerno, i-impeach ka. Sa ato pa, tungod sa kanang gitawag kong accountability while in office. Unya, di na nimo himuon nga accountable because of the share number. Kay imo ging insister nga fix na ang decisize pagkatuy-tuy ng istorya halagi ni kanhi Associate Justice Adolf Ascunoy. Matod pa ni Kabaj Marvin Ladera, si Tonton, sa una, kay I love you BBM, karon kay moingon na si BP Lustay kang BBM nga I hate you BBM, maoron. Gika ni Kabibes sa 4664, ang ako lang sir, mutunga kalit si sila Bato o si Loren sa pag-vote ni Sara kay basin mapareha kang Alan Kawatano na himong Senate Press. Hiligraban ni sila og surprise, surprise, hihihi, analysis lang ni. Akong tubag ni mo, Kabibes, si Bato, iya kang isakripisyo iyang kaugalingon. Kabibes, si Bato, og mutunga siya, aumayong ko siya at staro. Kaya nga no, Kabibes, si Bato, doon na may kanang warrant of arrest gikan sa ICC. Basta mutunga siya. Basta makitaan lang, dakpon siya. Pareha sila. Mag-unong na silang duhang digong dito sa kanang prisuhan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ikaw ba to, Dela Rosa? Imog yung idamay imong kaugalingon? O niya, si Lorin Legarda, og mugawas ang muprosper paingon nga to sa Sandigan Bayan ang kaso nga plunder batok niya. Kay bawa biya mo plunder. Non-billable offense. Di isa kapiansa. Can you imagine nga mapriso si Lorin Legarda, mga kabibes? Mga kabibs, alas 8:30 naman mapos lang ko mga kadiyot niyang humanini na nagita sa katapusan nga kanang 30 minuto sa itong programa Karumbutaga, palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
2: Buntag nga arangkada.
1: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha, si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa buntag.
4: Pinasalamat kayo alas 8.34 na mga ka-vibes. Basa tag mga reaction base sa itong mga ka-vibes. Anata sa katapusan yun kahongda sa itong panag-ubad rong buntaga. Matod pa ni ka-vibes sa Marvin Ladera. Baka si Bato ang masurprise pag magpakita sa Senado with laughing emojis mga ka-vibes. Gika ni ka-vibe sa Mario Oclinaria. Good morning, Sir Tonton. Ganahan kay kumingon ka nga, I love you, BBM. Pag-ingon sa mnimog, labad ug-o si Sarah. Hihi. With laughing emoji niya. Thumbs up. God bless you, sir. Salamat kayo. Gika ni ka-vibe sa Mario Oclinaria. Mga tawa ta ka-vibes. Wait ha, prank ka pagka-istorya. Di na ako nga istorya nga niingon nga, I love you, BBM. Gika na mismo sa mga ba-ba ni Vice President Sara Duterte sa diyang nangampanya pa sila. Niagtong 2022. Nakainumdong ka niyong pagit siya. Si BBM ko no, si BBM ang ibubuto natin dahil hindi corrupt. Masa to, mabait, bla bla bla. Niya, niyong day siya, I love you BBM. Oo na ron, ha? Garon, matod pang ka-vibes Marvin, I hate you BBM. Gika ni ka-vibe sa 5237. Good morning ka-vibe sa Tonton. Si Bipa Sara, kay baon ni nga bawal magkupot og negosyo, pero tungod kay para nila sila nga ari mao nga kumpiyansa ra kaayo. Yeah, I think that is the case ka-vibe sa 5237. Gika ni ka-vibe 0792. On the other hand, sir, unsa na may update sa ICC warrant ni Bunggo? Kung tanaw ni mo si Bunggo, muragod pari. Pero duda na ko mao gito siya ang atong presidente sa una o si Digong front puppet president na to. May rejointer ka-vibe sa 0792. Si grabe yun ang trust and confidence ni former President Rodrigo Duterte. Ngadto ni Senator Bunggo, laliman kag buhat siya nga special assistant to the president, SAP. Tanan lagi nga transaksyon moagi yung Bunggo panahon ni President Rudy Duterte mga ka-vibes. Good morning, shout out kato ni ka-vibes sa Almira Hinares. Good morning ka-vibes Tuntun, likewise ka-vibes Almira, how are you? Stay pretty ha, basta salamat kayo, basta permanente diri sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Salamat kay ka-vibes Almira Hinares. Bitaw mga kabayos ba, kaning panghitabo Ros Pilipinas? Tungod na magindi sa duha ka mga na nagkaribal ron nga pundok. Vice President Sara Duterte on one hand and President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on the other. Kaya kanyang to sweet ka ni sila. Kibaw ba mo nga magkumpare pa ni sila kay ilang gikugos ang anak ni kanhi Tourism Secretary Cristina Garcia o di Deputy Speaker kananaang Duke Prasco. Kumpare ni sila. Nanganigid na nila sila Cebu. Mo itong paglingkod. Tungod sa I Love You BBM kay bao mo si kanhi karon sekretary manggihapon na pero pampalubag loob na lang. Si Atty. Cristina Garcia Prasco, sekretary na naghihapon. Kay ba mo, nabugtian yun. Kay si Atty. Cristina Garcia Prasco, gihimom siya itong spokesperson ni Vice President Sara Duterte, silang kapanya. Nahimo na yung matik nga tourism secretary, mga ka-vibes. So magkumpare na silang duha. Grabe kayo ni ato, medyo sweet pa kayo. Ah, laliman kag tugod sa kanablaging kaingon ka nga nag-uban ang Solid North, ang dito sa Ilocos Region, mga ka-vibes, ang kananang Solid South Sand, Davao Region o Mindanao. Tungod sa Balawarte ni mga Duterte, lakip na ang Visayas o Mindanao. Kinatibok ang Visayas and Mindanao. Motong grabe kayo ang ilang buto. Nga si BBM, 31 milyones. O niya si Vice President Sara Duterte, 32 million. Mo niningon na yung mga DDS nga, oy, kami, mga proud mga 32 million. Mato di ka, Vibes, 5598. Ngutan ako ka, Vibes, mahaon pakaha to sa kulungan si Digong or padong na judto sa iyang kuwang. Makagawas pakaha to. Grabe manjud siya ang damage sa dugoong administrasyon. Ka-vibes, naargi na og unsa pod kaligon ang ebidensya nga ipakita sa prosecution. So, in fairness to the former president, ako, bisag niingon ta nga nanganawagan ta gustisya sa kanang mga biktima sa war on drugs, sa kining extrajudicial killings, kinahanglan paligunon gyud nila ang ilang ebidensya. Kay masipiat kaling basig ma-release rapod si kani Presidente Rodrigo Duterte nga ikalipay gyud mga DDS, mga ka-vibes. Gikan ni ka-vibes 9279, dugay kupuyo sa Maa, Davao City, ka-vibes Tonton. Gara kayo ng mga Duterte dito, feeling Harry Ugrina, Richard Alibio sa Consolacion, ka-vibes Richard Maoba, ka-vibes. Tinood, no, because I am from Jansan, mga kabayos. It's a public knowledge nga ang mga Duterte, how you can as Davao. Kanagos pulong mag-inom na, kabayos, doon ay korpyo to dito sa Davao, pero kampulong, why korpyo? Ibao ka? Atong mga barkada, sa ngayang na barkada, matot pa, ay papaong na guni pulong ang itahay na sila sa kabar, ipapaong na suga, mag-dim lighter sila niya. Padayon ang ilang matod pa nila ilang jamming o chill-chill, mga ka-vibes. Di lang ako musumpay pa, pero para lagi na ako, wala lagi asong makumkum, titanawa ron. Resulta na nis, I love you, BBM! So anyway, mga ka-vibes, kaning tanan mag-agad ramang gid ni sa mga sakop sa Senate Impeachment Court. O niya, kanang uban di ha, ba nga mga senador? May palagig, maingon na lang sila nga tuwagin may laban ni Vice President Sara Duterte. Ang grabe kayo nga di gud kapungan ka ni si Senator Alan Peter Cayetano nga tanaw ko inihap na pong adlaw ni. Kay inig ka ligon ining kaso nga plunder batok niya, mga ka-vibes, ing nakog bakakon. Basig maratol lang gig maayo ni si kanang Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Kay nga no, si Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, mukaingon ko ninyo ing noon ta mo kapit sa patalim na ni si Oy. Wala naman sad. Nahinayak naman eh. Kaya nga no, ang magmubali pa sa rong panahuna, nagipiit naman sa maayo ni Senator Panpilo Lacson. Pero matod pa sa Senator Ping Lacson, ningon siya nga andam kong mutaliwan ni ining ibabaw sa kalibutan nga wakoy bahay sa korupsyon. Dili sama anang mga naigo sa isyu sa korupsyon nga akong gibutyag dinhi. So there is no point of naabot na sila sa gitawag kong point of no return. Wala ni, nagkahinay ka na ina nindo ha. Kay nangayo tatong kariyo matod pa sa mga kananaang mga politikanong tigpaniid si Senator Alan Peter Cayetano nga ceasefire, political ceasefire. Wa mo masukot inis Pinglacson kay nagunaw-naw sa siyang Pinglacson, mga kabab siya kay bawa namang Pinglacson. Anong utana diri si ka-vibes James Aglibot Grancho. Boss, paano ko manalo si Sara sa 2020? Well, ka-vibe sa James, ako, kuana, depende na sa resulta ni ining yang Senate impeachment trial. Because remember, ka-vibes, ako ning balikon. If she will be convicted of her impeachment, di naman siya kalad, sir, sa kampo niya pagdaog sa eleksyon sa 2028. Di man negida ninyo, ka-vibes, ha? Nga duha ang resulta kung galing makonvicto siya ni ining impeachment trial. Una, mataktak siya sa pwesto. Ikaduha, di na siya pwede mulan, sir, pa o bisan unsa nga pwesto sa politika, ka-vibes. Mabitaw nga tanaw ko, kuwang tingalig katuog na pirmi si, di makahuna-huna si, di makahuna-hunag maayo si, kanana ang attorney Jimmy Bundok. Asa man siya nga, maingon nga, bisan pa kunog ba disqualified, pwede pag ma-disqualified, kanang pwede mag-i-apilar ang ang impeachment. Ha? B, kisa may mo desisyon ang Korte Suprema. Gagiklaro man na sa Korte Suprema galing nga unappealable ka ng conviction sa usaka impeachment trial. Una, ang katawang Pilipino kuno ang mo pugos ni Vice President Sara Duterte nga mulan, sir, kinsa man? Ikaw taga Comelec, imo nang tugtan, imo nang tagaan og sertifiko di kandidatura, imo pasumitihon dito nga kanang konbiktado naman mo na nga kanang imong pamahayag, ka vibes, sa with due respect, kanang kuana, maingon ta nga depende na sa sitwasyon. Kanang posibilidad nga madaog siya sa 2028 kung dili siya makonbikto. But in the event nga makonbikto siya, mga ka-vibes, tapos ang boxing. Dili na makasalmot pa sa bisang unsa nga political exercise isip kandidato si Vice President Sara Duterte. Pwede rin siya, ordinaryo na lang siyang butante, apan nungka nga mahimo siyang kandidata pagka sa usa ka kanang pwestos gobyerno nga naglambigit og politika, ka vibes. Pwede sa dito ra sa ilang purok, kay ang sa purok di man kumilek ang kuan mga tagap mulupyo ra man sa purok, pwede ra siya magpurok leader kon matangtang na siya pagka vice presidente. But bisa na lang og barangay konsehal, ka vibes, James, basta ma convicto siya sa impeachment, disqualified na yun forever, perpetual ang iyang disqualification to join public service ni Vice President Sara Duterte. FYI, ka-vibes, James Aglibot Grancho.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So, karong adawa, ilang ipaubo sa kanang cross-examination si Attorney Gerardo Castillo. Matod pa ni Kabayos 4644, akong balikon, sir, may pa iya na lang, may pa siya na lang bulan, sir, sa presidente in 2028 para di na dili mawagtang ang income. Kisa ibot pasabot ni mo Kabayos si Kuan, si kisa man kisa Manila. di kay ko palihog ko no, ka vibes, kinsay palansaro nimo. Pero kaniha, ka vibes, kining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial, wa pagyud talagi sa akong gikaingon ninyo nga katong doon na grabe nga bomba ba, ha? Ang iya laging bank transaction records nga kon atong subayon tong gibutyag sa Anti-Money Laundering Council, pinaagi sa executive director ni ini nga si Attorney Ronel Buenaventura, binilyon ang kantidad nga naas bangko ni ining Vice President Sara Duterte og sa iyang pana nga si Attorney Manasis Carpio. Imagine this, mga ka-vibes, ha? 1,800 documents ning naa karon. Ang butong nahuman naman silang barka, ha? Good morning to ni ka-vibes, Kuya Press Lee Marindoke. How are you, Kuya Bro? Good morning, ka-vibes, Kuya Bro Ton, og sa tanang staff sa 93.1 FM Cebu. Salamat kayo kanunay, Kuya Bro. So, 1,800 documents. Unya, at least doon ay siyam ka mga bank accounts. Si Vice President Sara Duterte. Ako ganing pa saysaya na sa tamo na karon gani galabad ang uon ni Vice President Sara Duterte. Kaya imong itandi ang iyang mga negosyo bisag 18 pa kabuok na. Ha? Sao na nimo nga kadagana nini wala man manghatag og dividendo sa ato palkansi lugi. Unya wala doon na sa iuban ni ini. Ha? Kada na ang doon ay 13 ni ini nga walay itawag nilang audited financial statement. Ha? Ato pa, ay klaro. Pero pangutang na, ganong dako man kay siya o nadeklara diha sa statement of assets, liabilities, and net worth. Bisag diha palang bay na ha? Ha? Kana saliin versus ilang mga negosyo duha nga magtiayon. Unya, ang sunod pag inyana, saliin ipaka nga to sa ilang mga nadeposito sa bangko. Nang kung mulutaw ron nga labaw pa sa nadeklara nila sa saliin ng ilang kwartas bangko tapos ang boxing mga kabibes. si Jamie Mountain Bundok, sir. Di kadaog ka, vibes. O si Attorney Mountain ang atong palansaron, oy. Matod pa ni ka, vibes, 0792. I don't even think kana ay leadership skills kana si Piato, sir. For her to be elected even as porok leader or presidente sa Kapilya, akagrabe sa demo ka, vibes. Ay, tagaan na po na itong chance. Pwede ramon po na. Pwede ra presidente sa porok. Porok chairman man sa amo niya. Presidente sa Kapilya, pwede ra po. Nung ma-impeach na siya. Subalik ko ka, vibes. Kani karon ang atong gitanaw ang iya pang mga record sa Securities and Exchange Commission nga doon na yung mga dispalinghadong panghitabo. Anong taon eh? Mabita ito nga valid ka itong observation kagahapon ni Senator Raffy Tulfo nga ano man sila nga puros man yung mga natapos o kursus abogasya, mga abukado man sila. Kaling mga magtiayo na kalimot sila sa provision sa balaod nga kinahanglan mag-divest ka. Ha? Kanya doon naman saan sila yung mga legal consultants. Sharon naman saan. Ang ako, tanaw ko, kumpayad sa kumpiyansa ra gyud mga kabayan. Ayaw! So di atang bahina nga ako maingon, ambot usaw na nila pag depensa bitaw. Ha? Kay laliman ka mga kabayan. So, why dividendo? O niya, walo ni ini. Walay audited financial statements matod pa ni Attorney Gerardo Carrillo. Carrillo naman. Nga nung makarillo man nga. Del Rosario sa Securities and Exchange Commission, mga kabibes. Mabitaw ito nga kong premis kaniya. Lugi apan paldo. Lugi pero paldo. Uy, asa ka ng negosyo ha? Kaya nga no, alkansing mga negosyo ha, pero dako kay gideklara salin. O niya, ang salin pa, questionable kayo. Kaya nga no, kabibes, gikan sa 2019 hantong sa 2025, walay gideklara sa kusa ka sintimo nga cash on hand or cash on bag. Ang sabi tao na eh. Walang yun, sobra ka. Kumpiyansa niya. Di lang kumpiyansa, sagol danghag na po ba? So karon kay bao ko paisog-isog nga sila wala na oi na mahimutang ang mga Duterte. Kay lagi kay sa may opsyon nila. Ruben Padilla ni ngon guys Ruben Padilla nga di undang na kuha ni politika oi. Ha? Tagam kakaog tagam si Ruben Padilla mga kababs kita nawa. Balaka sa ni siya oi. Pamilyado wi ni si Ruben. Ha? Dili ni bag-o ni mapriso pero malutsan po na siya warrant sa iyang kaning iyarong gimo nga obstruction of justice. Ha? Aw, balik prisuhan si Ruben Padilla. Ha? Balik bayan sa prisuhan. Adi sa pag-unsa mo naman nero ng administrasyon. Ha? Ha? Nya. Samtang mo na kang Rubin Padilla, Alan Peter Cayetano, doon na sa giluto nga plunder ka vibes. Ha? Laliman kag unsa ka itong klase nga kaliro to, unsa kakawa ito nga, uy, 55 million ang kantidad. Grabihang kawa, grabihang kaliroha, dihas tabuan, pahimuan na ato ay

Kaya dito naman nagtribukar nga naon sa body ay. Nga, klaro bang nakalapas siya sa Batakang Balaod. Kay wa siya mo daibes, wa ba mo biya ba sayang negosyo nga klaro man nga gingon sa Balaod nga kinanglan di na ka. Ha? Nga kananaabang di na ka mahimo nga mo engage pa og negosyo. Di na gani ka pwede nga magamit sa mong profesyon basta naa na ka. Yan ang pagkagikas presidente kadto sa ilang kanang sakop kas gabinete. Ha? So amot, kumpiyansa o niya. Doon na po, sagol danghag na po. So karong adlaw mga ka-vibes, ipaupos sa cross-examination si Attorney Gerardo del Rosario mga ka-vibes. Nga, ambot at saan nila pagpasabot. Nga, wa magin siya mo dahibes sa iyang pagka-incorporator sa Metro City Chow Foods Corporation mga ka-vibes. Mura manig iksuon na ng usa ka fast food chain mga ka-vibes. Kani nga ito mga ka-vibes, kung ba ninyo mga bugal-bugal lonsan mo ba? Gikan ni ka-vibes Mario Oclinaria, pag makonvicto si Sara, may pamudagan nilang sa pagkamyos sa barangay aron magsigi siya og kaway-kaway og I love you BBM with flying kiss pa. Mauni ron kanang resulta sa I love you BBM. Gikan ni ka-vibes 1806, good morning ka-vibes sa Tonton, para nako di na kumpiyansa. It's more of arrogance sa magtiayong Sara og Mans kay lagi naas gahom, nagpakahawod, ana lang. Okay. Digoy ni. Matod pa sa kong higala. Gikan ni Kabayb 0792, kaning grupo aning piyato, sir. Mura ra good og solusyon. Sira? Sir, good solusyon sa ilang problema ron. Ilang ipapatay either si BBM o si Boyeng Remulia o si Mbako Putown Kabayab 0792. Pero secure man nando ha ang kani karon sa pagkaklarong istorya mga kabayabs. Nag-ungaw na nis katapusan ng ilang pagkahawod sa politika. Oy. And who is the option? Hurot naman sila. Bato de la Rosa, pakita pa ka nino ato nga. Huwag mapakita siya o i-shot staro. Ihatog lang dayon sa rito sa The Hague mga ka-vibes. Onya ang number one nilang defender si Alan Peter Cayetano, gipiit na sa drone. Adi lang napiit kay iyan sa binuhatan. Para na ko dili man na political persecution. Ha? Dili na political persecution kasi siya may nihimo ana. Laliman kag ang karsada nga doon na paril ang kantidad tag 450 million matag kilometro. Ah, grabe, iha po ng kawata, kaklaro, ana. So, mga ka-vibes, at nga na to ang pagpadayon karon sa day 28 sa Senate impeachment trial. Nga, i-cross-examine si Attorney Gerardo del Rosario. O niya, ugma po, crucial kayo kay lagmit mo, desider na ang mga sakop sa Senate impeachment trial, Senate impeachment court, kung paubusan bagyod ang conviction threshold. Tibawas lang, gikan ni 4664, salamat kayo sa tubag sa mga opinyon na ako, sir. Matag, matug na ko balik. Kaywa pa ko tug pa, gikan sa work. O, salamat po gaya ni mo, ka-vibes sa 4664. Sa imong pagsalmot ini sa tong programa niya ay pagdamgo og I love you BBM ha. Mga ka-vibes, misang ko nasagko sa panag-uban na ito, gikanta sa alasay, sangtod karong orasa. O niya, daghang kay kog pasalamat kaninyo ha, nga inyong ko nga nungtan sa atong programa din sa atong arangkada sa Muntag Sangaan. Kanunay sa among station manager na si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot matag-along tanan si Engineer Virgil Villanueva. Kog gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alco Santugop, nga magingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw, nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka na to sa matag-adlaw na itong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma. Ka-bye!

0: Gabay! Gabay!
1: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
2: Vibes, ka-vibes, kasama sa wana.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba-

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Pangulo.
1: Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Wala ka paminawa. Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: Sabong Pilipinas, Mega Vibes. It is now exactly 9:33, alas 9:33 na. And you're listening to your favorite radio station here in Cebu, 93.1 FMR, Mega Vibes. Mauna ni, wanna be classy. Ano malipay ba ako, Mega Vibes, nga way classy o mag-uol ko nga suspended na po? Ito, Mega Vibes, oy. Anyway, good morning sa tanan. Mayong buntag, alas 9:34 na atong oras. Good morning, no? Sa mga ka-vibes na ito, labi na sa mga estudyante nga nagrasyahan o taas nga tulog. Oh, habi kayo walay klase diri sa Cebu, kay gisuspenso ang klase, magbinuntagay sad mo, kubian ang inyong cellphone, makadlawnan sad mo, magpulaw. Nangunta na diri, nga nung suspended ko, no? It's because of the haze, no? Unhealthy air quality. Okay ba itong sound effects tayo? Kanungog ka? Na ano? Okay, sige. So, yeah, no? It's Paris. Because of the kanang gitawag nga wildfires or forest fires in Indonesia, no, naabot ang particles ana dire. Unhealthy ang air quality diri sa Cebu. That's the reason why, no, nga gisuspend ang klase. Pero recently this morning, mga ka-vibes, is 152 atong AQI, no, sa nakabutang dire ang 152, mga ka-vibes. It's unhealthy to kuan, dili na siya sa tanan, unhealthy. Unhealthy for sensitive groups. O niya, kini sila, mga insensitive ba ni sila? Mga manhid. So, hindi naman to unhealthy para sa'yo kasi manhid ka, hindi ka naman sensitive. Hi ni Benjay, good morning. Good morning, ka-vibes DJ. Good morning to everyone. May buntag, mga ka-vibes. Live na po takaroon sa mga nagkalain-lain social media platforms. Live takaroon, mga ka-vibes. Siyempre, itong unahon sa dial sa inyong mga radyo 93.1. 9:30.1, mga ka-vibes, sa dial sa inyong mga radyo, ang 93.1 FMR Cebu. Hi to Billy J, good morning. And syempre, mga ka-vibes, live sa takaroon sa ato ang kuan, sa atong Facebook fanpage, mga ka-vibes, i-search lang ang 93.1 FMR Cebu. Live tadi ha, live alert, awake, enthusiastic. No? And syempre, naka-live set ang mga ka-vibes sa ito ang YouTube. Yan. And naka-live set ko sa akong TikTok. No, ganahan mong muli ili sa akong TikTok, mga ka-vibes. It's okay, dagwa ni DJ Kimi yato. I-search lang, mga ka-vibes. Hapit lang, good mo, say hi. No, hapit lang, no. 93.1 FMR Cebu sa Facebook, sa TikTok, at FMR Kimi yato. I-search lang, FMR Kimi yato. No? Good morning ni Kylie, ni Grizel, ni It's Paris. Ni Crizal Claudian. Yan, may buntag ni Mudiha, Crizal Claudian. And to everyone, maayong morning. Kamusta naman ninyong kabuntagon, mga ka-vibes? Saan daw karoon nga Martes? September 22, mga ka-vibes, we're down to the second to the last week of the month of September. At tapos mag-October na, ano ba yan? Sa panahon, ay. Hi ni Jose Mark, yan, good morning. Oh, di ba? Paspas kayong panahon, no? So may gidalian, ano ba yung pwede bang hinay-hinay lang sa? Oh, di ba? Shout out sa mga estudyante nga humana sa ilang prelim examinations. Kami, mga ka-vibes, mahuman ang prelim, mga ka-vibes, magsugod na pong midterms. Mato pa ni Benji, gaulan ko no sa Naga. Yesterday, perting ulan na, mga ka-vibes, no? Perting bundak sa ulan gahapon, gani nagbaha na po sa may habig sa Dakbayan sa Mandawi. Okay, perting uwan na gahapon, mga ka-vibes. Yesterday, actually the whole afternoon, nibundak ang ulan, mga ka-vibes. May pag-uli ganin ako from school, klase man gahapon may, no? Mga baga man, baga o mga lungs ang mga taga School of Law. Na among higupon ang tanang haze para maka-eskwila ng mga taga-college. Kasi man gihapon mi, no? Pag uli na ako, gaulan, no? Perting kusuga sa uwan, mga ka-vibes. Oo, no? Perting kusuga sa uwan. So, mauna na ulanan ko. Naligo na lang kong ulan, no? Shout out to Gabriel Tukib. Good morning. Matod pa ni It's Paris. Pasko na po. Lagi, no? Pasko na sad. 94 days to go before Christmas, mga ka-vibes. 94. Kanang 94 days, mga ka-vibes, hindi lang walang damham, abot na lang nag 10 days. As pa chukay yung dagang panahon ba, no? Nga no, Denny, oy? No? May pang panahon, paspas, ang pag-move on, pagkahinaya. Oh, kinsa man sila. Sila ay. Daw karon buntaga mga ka-vibes no, usa ka makasubo nga balita, makabalaka usab. Tungod kay gisugat ang atong kabuntagon mga ka-vibes sa lain na pod nga oil price hike. Big time oil price hike mga ka-vibes. Kundiin ang presyo sa gasolina misaka og 4.80. Murag pila naman ni kasimana nga nagsunod-sunod nga wadjoy rollback. Grabe yung presyo sa gasolina, bay. Gasolina inisaka og 4.80, no? Ang diesel nisaka og 7.80. Ang kerosene nisaka og 6.40. Baklay na lang tani, oy. Hi ni Tam Smith, good morning to KINH. Good morning, shout out ko ni Kenzo, Aizen og Kevin. Salamat. Ayan, good morning. Okay. So, mauna mga ka-vibes, no? You know what? Pagsugod aning gira sa Iran o sa US, di ba, ni Saka man to, ni Mahal man to, niabot, if makaremember ko, niabot og 140, almost 130, 140 ang presyo sa diesel. And gasolina is around 101, 102, no? 110 sa mga mahalon nga gasoline station. Abi na kog nakalingkawas na kininaog man to, ninaog naman to si Saisinta, si Tinta, so si Ginoo karon ni Saka naman sa Donald Duck, Donald Duck. Donald Trump. Can you please? Muna yung mga butang mga ka-vibes nga, you know, what you think mabuhat? Doon na ang maghihapoy siguro, no? The government can do something about it na ba sila yung fuel packages unsa pa man kanang naba sila yung mga pagabuhaton oil deregulation law para mubarato yun atong gasolina or petroleum products. Pero you know what, what's the long term what's the long term solution to this is that we produce our own oil, no? Dagan man naman tayong mga oil fields diri kanang sa Alegria gani o nga giabandonar na saya nga ano eh di ba pila ka milyon ang gigastuan na nya pag pandemic giabandon, no? So isod kayo mga ka-vibes, bisag kung saan na ito ga, himay-himay na itong mga balaod nun diri. Kung mahal yun ang presyo sa petroleum sa world market, mahal yun na siya, wala tayong magagawa. No, kung mahal yun na siya. Kung pa na yung nagsaka, bisag kung saan pa ibuhato na ito, musaka yun na. No, so I hope no na ay alibyo mga ka-vibes. Pwerte na yung sakitas, dughan, itubil karong mga panahon na mga ka-vibes. Ang full tank sa motor, mutong-tong nagtik 600, asa ka na. Labi na ito mga big bike, isa kalibo ka pina, eh patay. Shout out yung mga Malmira Henares, nagpasalamat ko. Nga bisag pirting ula na gahapon, wala may gibahat diri sa amua. Ay, very good, Ma'am Almira. Hey, Ma'am Almira, may buntag. No, so ka na. No, because, you know, petroleum products, ang pagsaka sa presyo sa petroleum, mga ka-vibes, ganid man good na, tanan mo saka, no? Siyempre, nigmusaka ang presyo sa petroleum products, musaka ang plitihan. Igmusaka ang plitihan, musaka ang palaliton. Kaya ka ng mga palaliton, inig-transport ana, plitihan man na, di ba? Di ba? So, you know, that's the reality that we're facing right now, no? So, kinahanglan dyan nga, you know, naibuhaton nga short-term and long-term solution ng atong gobyerno. No, but kita yun mismo mga kabayos, wag yun tayo mabuhat. Kaya mutubil man yun talents, kaya yung baklay tao. No? Pwede ba good na? Ipauso na to ang walking. Mag-walking ng tatanan. Ay nako. 9:42 na itong oras mga kabayos. Alas 9:42 na itong oras. We'll take a very quick break. And igbalik na itong mga kabayos. Parayon ta sa itong pagsaba-saba sa kabuntagon. Greeting, shoutout sa kuban pa. If na may pa-shoutout, na may pag-greet, song request, later i-play na ako ha. Na may pag-greet, ipa-shoutout, dihatik silang ko ninyo 0995-472-0802. Ako balikon, 0995-472-0802. Or leave a message on our live sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Bisag-asa pa na mga ka-vibes. Itong paningkamutan, ha? Kamot ang kato dire. 9:43 na, we'll be right back dire lang sa Kalandrakas.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Goodbye. Goodbye.
4: Why classy? I listen to my favorite music radio. Mauna ni.
5: Vibes, goodbyes. Kasama sa wanan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

Cebuang Pilipinas 9:45 alas 7:45 na mga ka-vibes. Padayon ta sa atong programang Kalandrakas. Adun na ay mga ka-vibes, no? Pahimang no sa tanan or for the information of everyone. Adun na ay bagong gilusad karon nga AI mga ka-vibes alang sa mga government services, no? Kini ang gitawag nga Kuya A. Kuya A. Oo. Doon ay bagong gilusad karon, muni siya ang gitawag nga bagong AI sa eGovPH, no? So syempre sa mga ka-vibes na ito nga wala masayod, kani ato manggod, lisod kayo, ikuan, lisod kayong pangitaw ni atong mga SSS number, nangawala na lang itong SSS, atong PhilHealth, Pag-ibig, yung sa pamay GSIS pa na diyan. Pero tinagahan ng mga numero ang kinahanglan natong tipigan, no? Mga information that is in very vital or very important mga ka-vibes, especially in, for example, manang mga apply kag trabaho or mo iskwela ka or unsa pa mangani, no? So, tanan, gi-compile na tanan if you have a eGovPH app, no? Kining app na ito mga katawag or account, no? Sa eGovPH, no? Sumurag, gihimo na sa gobyerno para to make it easier, to make it more efficient for, you know, for us. Kay inun ka naman magtago-tago ka ng pertinent mong daghan ng ID o niya ang problema ra ba? Basta ma-snatch ang ID, di ko maghuna-una sa kwarta kay way sulod nga kwarta imong pitaka. Di ba? Basta ma-snatch gani imong ID, sus akong PhilHealth. Bag-upa tong laminit, nakawat na sa. Sus akong is, nindutra ba kong picture dito, nakawat na sa. Bago na ko nakapa-ID sa Pag-ibig, katong na i-ATM, nakawat na saan. Diba? Muna itong una-una, no? Especially when mawala itong mga wallets, no? But now, I'm not saying hindi na siya gamit ang mga IDs, no? But all of the information that you need na nakaroon sa eGovPH nga account. And right now, nag-launch, no? Si Cabinet Secretary Benner Abalos, no? Ang ni-launch mga ka-vibes sa gitawag nila nga Kuya A. Unsa man ni si Kuya A? Kuya A. Muni siya ang gitawag nga bagong AI sa eGovPH Super App, gi-launch kagahapong adlawa. Nani built-in assistant or a built-in assist si Kuya A sa eGov AI nga muhatag og real-time guidance para mas daling ma-access sa mga users ang mga online government services. Apil sa feature ni ini ang document extraction, image identification, translation, form assistance og access sa mga balaod, pulisiya og mga guidelines sa gobyerno. Ayan, libre pud ni mga ka-vibes ang kining gitawag nila nga Kuya A nga AI sa eGovPH. So hopefully makatabang ni sa ato ano, hopefully makatabang ni labi na sa kanang mga mo graduate nga mga plug trabaho. Mo na pinakalisod. Kaya labi na fresh graduate ka niya, mga apply kang trabaho, hassle ka, you know? Kaya nang, labi na, intanaw ni mo, sa may mga requirements ni NBI, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, medical pa, na ending, di tayo tumadawat, paita. Kaya yung pinakalisod, no? And back then, naka-remember yun ko, ako, maka-attest yun ko, mga ka-vibes, nga lahir ay yun sa una o karon, kaniad to, kanang mukuha kag NBI clearance, pahirapan. Promise. No? Pahirapan jud mo ko ang NBI clearance kani adto mga ka-vibes. I can clearly remember nga ni adto ko ang NBI sa unang panahon bago pa kong graduate 2012, no? 11 ko ni graduate pero 2012 ko nang apply og trabaho, no? 2011 ha, bago kong graduate mga ka-vibes. Pahirapan. Mukuha ko og NBI clearance kay mo apply na kong trabaho di sa ABS-CBN to hanga company, no? Ni adto ko ang NBI sa una na adri Kilid Kapitolyo. No, kining basta kilid sa Kapitol. Naabot ko ditong alauna sa hapon, sarado na. Kay ang first 500 ra ang ilang iatiman. So dapat mga dlawon kag pila. Inga na kahasol. No? Oh, another example of unsa kahasol before. Kanang mukuha ka og passport. Diba, na DFA diri sa may Pacific Mall, Mandawi City. Alas dos pa lang sa kadlawon, nagpila na ang mga mukuha. Di ba? Niya ang bait ana, ni pila ka pagkabot dito sa lamesa, kulang imong dokumento, pabalikon ka og mapila na saan? Hay nako. So, pero karon lahi na gyud, no? It's way more efficient, no? Oh yeah, by the way, matupan ni It's Paris, yes, mga dlawon tawon. Tinuod, di ba?
batch de Aita DJ 2011 pod ko ni graduate. Mao ba Billy J USJR? Oh. Ay August 22 humana jud kog take sa exam, hoping isa ko sa may LPT this coming November. August 22, we are praying for that. Okay? Akong giampo nga tanang ni take og dahil sa your examinations, bar exams. You will claim your title o mapasar mo sa inyong mga examinations. Inigagawa sa resulta. Yan. Congratulations in advance. August 22. Pero going back, no? Karon mga ka-vibes, mukha ang NBI clearance, pwede na ka-online, no? Tapos pa-schedule na lang ka. Oh, scheduled appearance. Mag hearings korte, no? Oh, kuha ang passport, no? Di ba pa-schedule na lang ka, no? Oo. So, masayo na karon. You know, if you will compare it to the kind of system that we had before, we've come a long way, no? Makaingon dyo tanga, medyo na improvement, no? Ang problema lang po dani sa DFA, hurot-hurot po ang mga dates niyang uban, panguhaon ang dates, bisag wala pa kay ka ng mga travel agency. Matumig, mo kay bawa na. Kuhaon ninyo daan ang slot. Uy, na iba kang tinga slot diri sa Dumaguete. O, ato sa Dumaguete, mukhang passport, bisag taga Cebu. Alas. Ako, ana, no? But nonetheless, mga ka-vibes, we've really adapted to technology. We may not be that advanced, no, sa atong gobyerno, no? Especially our public services. But we are slowly adapting, no? I think it started sa panahon yata ni Pinoy, no? Before, prior to Pinoy, Gloria Macapagal-Arroyo, murag dili kayo to, medyo kinaraan to si Gloria. Isod yung kayo kuhag mga papilis ka ni Atubay. SSS, mapila ka dito, bisag SSS number ay mong pangayoon. Remember ko, nikuha kong SSS number, mga kapibs ka ng kilid, kining sa may niya Boulevard. Nagdala kong NSO, tapos dapat naapada ikuduha ka Xerox, so nidagan pa ko sa likod, nagpa-Xerox ko, nipila na po kong balik. Pagkalisurag yun, mga kapibs, no? So, mubayad ka, mupila ka, pirting lisura, pirting taasa, no? But now, syempre, I think nagsugod ng mga, you know, mga technological advancement or pagpadali sa serbisyo sa gobyerno in terms of kining mga importanteng dokumento nato, no? I think sa panahon ni Pinoy and then mas ni advanced pa yun during the presidency of former President Rodrigo Duterte and gipadayon, no, sa presidency karon ni Bongbong Marcos. So, hopefully, magpadayon pag sa mga musunod pang muling ko di as katungdanan pohon, kung kinsa man gani ka, make it more efficient for us. Oh, di ba? Di ba pwedeng mag-selfie na lang, me? Tapos magawas, oy, wala siya sala sa NBI, wala siya record. Ay, nako. Hi, sir. Di ba USJR ka naglo? Yes. Hi, Miss Shang. Good morning. It's Paris. Hello. Lagi, no? Makapasar lagi ka. August 22. Don't worry. We got you. Oo. Yan, no? So, mauna. Anyway, 9:53 na. Going back, no, nag-iskot ninyo taan ni Kinama. Na-launch naman yung itawag na Kuya A. Di ba pwedeng next time, no? Mas easier na. Pero of course naman, we understand there's the security breach. No? Kaysa panahon karon, though, technologically advanced sa taas sa itong mga pamaaging na nadaghan man sa mga hacker. So, kinahanglan mag-amping sa ito, mga ka-vibes. So, dita basta-basta. Dagan kayong mga scammer, no? O pananitan, the other day, na initext na ko nga, your video account has been debited 20,000. If this is unauthorized, please click this link. Ano po ko nga, hala, akong video, nakuha ag 20,000. Oh, hindi ko yung video di ayoy. Diba? Kung saan naman yung tawa ni Oy, no? So, mauna mga ka-vibes. Kinahalan po na iting magmat no? It's, there are pros and cons, no? Mga ka-vibes for kanang technological advancement. But, mula gina, naaman sa inyo yung mga mangtas, mga mo take advantage, mo pahimos sa maong kuan, sa maong teknolohiya, na po yung mga gamit nga para sa kaayuhan. O, dito sa kaayuhan, mga ka-vibes. So, let's hope that

Sa unang NSO, nabali sa may MJ Cuenco. O niya mo pila pagkadiha pirating taasa para mo kag NSO. Bayaran ni mo, di pag yun mao ang maabot. Suspirting. Karon, you can apply online, tapos mo bayad lang ka online, and then ipadala na sa imo, i-ship sa imo ha. No? Medyo mahal lang siya, but you know, it's more convenient, no? Ano naman, sometimes kita naman, we're willing to pay for convenience, di ba? Kaya, kuan bi ata ka ng hilason. No, that's true, no? Sometimes we're willing to pay kuan for convenience. Kaya syempre kapoy sad biya kayo nang mupila kag perting taas sa kayo, no? Nya mupila kag taas kayo. Mahurot imong oras, di ba? Nakailakaw unta, di na nimo malakaw. Tungod kay mupila ka dito and you'll spend the whole day there. So, mao na nga kita, we pay for convenience. Okay ra nato nga mugaso ta gamay, basta hayahay, no? Oh, yahay. Ay nako. Mga ka-vibes, alas 9:56 na. Arita sa hinapos nga bahin sa itong programa, mga ka-vibes. Let's check our text time. Masin na yung text dire. DJ Kim Yat. DJ Kim Yat, please give me an advice on how to overcome depression from job loss. Well, number one question, syempre I don't wanna ask how did you lose your job, no? Pero ang job loss man sad good, mao maka-depress jud na siya ang job loss because for one, wakay source of income. Especially when you need a source of income for your daily needs. If na kay gibuhi, no? If you need an advice for job loss, I would say that you use your previous experience anang a job and look for a better job. And look for a job that, or look for a company that will appreciate the experiences that you have learned from your previous job, no? Provided nga, syempre, napod kayo nakatunan. And I believe na mayroon tayong mga skills ka na-learn sa itong mga previous jobs, no? So, I know maka-depress nga mawag tangag trabaho, no? Like for example, when ABS-CBN na-shutdown, labaw pa yun sa depressed pero tingguulag yun mga ka-vibes, no? But you look at the person, you look at the people nga gihimo nimong inspirasyon para mo bangon ug mo padayon sa kinabuhi. And from whatever you have learned from your previous job, no, you apply it to your next job, no? And become a better person, become better at the skills that you have learned, and look for a company that will appreciate you not just by words but also with compensation. Na, no, it will get better. Matod pa ni Paris. Matod pa ni It's Paris, no? Asa hilason, yes. Pay for extra convenience. O, di ba? Sa managod na sa kung musa kay aeroplano, di ba niya? Na kay kwarta. Kung saan manin mo na imong kwarta. Di manin mo na madala sa lubnganan. Ay, mag-business class na lang ko. Kana kung na ay kwarta, no? Kung wala'y kwarta, ayaw na lang po. Oh, for example, oh, sama aning sa barko, di ba? Oh, musay kag barko, if you have extra money, you would pay for tourist accommodation kay kaybaw ka aircon, no? Because we all know if economy, if tipid-tipid economy jud, medyo init jud, no? Oo, ang economy mubugnaw ra na siya basta gabiyahe na ang barko. Pero og napa na dias pamtala niya, pirti yung inita na, no? Gabi nag gabaking-baking pa ng barko nga hinay kay mudagan, no? So, that's why we pay for convenience. Anyway, mga ka-vibes, alas 9:58 na. 1:00 oras para sa programang Kalandrakas. Dagang salamat sa inyong pag-iuban. Karong buntaga mga ka-vibes. Hangtod ugma na set po ho, no? Ay nako, hangtod taalas sa G's mag-uban. 9 to 10 para sa programang Kalandrakas mga ka-vibes. Alright, sound trip na ta all the way 11 o'clock. By the way mga ka-vibes, 94 days to go, Pasko na. Sa tanang mga ka-vibes na to, nga walay ka-Paris karong Pasko, halapag maoy mo with a song from Jackie Chang and Kirk Fick. Song called Pinakamaoy ang Christmas Song. Ito na sa 93.1 FMR Cebu. Ka-vibes, mauna ni. Well,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras sa LSG size na sa kabuntagon. Ganyan itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Sa iran na itong dagan sa panahon karong adlaw, mga ka-vibes, ikan mismo sa buhatan sa pag-asamagtan DOST itong mahinabi si Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning!
4: Yes, good morning sa tanan o sa ato tanang tigpaminaw. Kinetong latest for the update karong adlaw. Ang low pressure area na itong bimonitor na sa 1,805 kilometers, silangan sa Eastern Visayas o still outside sa ato PR o naakinin 50% chance na ma-develop na bagyo within the next 24 hours. Samtang atong weather conditions sa Cebu, padayon ito makasinati kining generally for weather, initubigang na panahon, gawas inin ay mga patak-patak ng mga pagulan o kining mga localized thunderstorm. Kining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas sa nakadagatan, malinawin ito na sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Kung Philippine Standard Time, alas 17 sa buntag, ikan din sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, Jomer Eclarino.
3: Sir Jomer, kagahapong adlawa, sir. Yesterday afternoon, hangtod gabi, no? Nibundag ang kusog na ulan, gani nakapabaha diri sa May Mandawi City, sir. Kato ba, sir, localized thunderstorm lang to, sir?
4: Yes, sir. So, that is localized thunderstorm. So, expected po natin this afternoon na po sa mga localized thunderstorms, mga more than 50% chance.
3: Alright. So, posible ba nga susama sa gidaghanon sa klase nga uwan nga gibundak gahapon ang ibundak po karon?
4: Ang nakita nato sir, digikimnyat, no? So, expected po nato no, na titled out natay nakita karon na light to moderate with occasional heavy rain. So, even though light to moderate, nag-uwan lang gahapon sa curative ng yuta. So, possible kaya po ng mga flash floods or landslides.
3: Alright. Dagang salamat sa dugang kasayiran, Sir Jomer Eclarino. Maayong buntag, sir.
4: Isa pa yan, sir. Salamat o maayong buntag.
3: Salamat mga vibes mo. Ito si Sir Jomer Eclarino. Gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST. Samtang sa laing balita mga ka-vibes, mihangyo karon ang piston nga mupahigayon o ga transport strike mga ka-vibes, nunot ning padayon nga pagsaka sa presyo sa mga petroleum products. Matod pa sa grupong piston mga ka-vibes, usa ka nationwide transport strike ang ilang hipahigayon na tungod sa padayon nga pagsaka pag-usbaw mga ka-vibes sa mga presyo sa petroleum products. Apila sa niini mga ka-vibes, ang ikatakda ang nationwide transport strike pagabuhaton sa grupong piston, ang pinakadakong grupo sa mga transport groups mga ka-vibes, inika Setyembre 29 o Setyembre 30. Kiniisip pagpakita sa pagsupak sa padayong pagtaas sa presyo sa lana sa tibuok nasod ug aron sad sa ilang panawagan inubanan sa lain pang mga grupo nga isa ka ngadto sa 1200 ang sweldo or matag adlaw nga sweldo sa katawhang Pilipino. Apil niini mga ka-vibes ang KMU kon kilusang Mayo 1 samtang sa laing bahin mga ka-vibes pipila pod ka mga bus liners ngadto sa kauluhan ang posible na nga dili mo padayon sa ilang pagbiyahe kun dili man gani usbawan ang plite tungod sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa petroleum products. Okay, naglang ko mga ka-vibes itong mga nagunang balita o mga takna aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong line panghugna sa itong FMR News Break kanyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiat ng Lagad. Aron magatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: Oras, mga ka-vibes, alas gis-gis na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun! DJ's Bracket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat!
7: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rick!
2: Chico Mambo.
8: O kini ang inyong arangkada.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni? Let's move!

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pagkatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maayong maayong udto mga ka-vibes. Atong oras, alas 11:03 na ugani atong mga nag-unang balita aron mga takna alang sa atong FMR News Break. Makasubo nga balita mga ka-vibes, matod pa sa National Center for Health nga nagkaubos na karon ang mga pangidaron sa mga individual o mga kabataan nga nakasinati og emotional distress. Matod pa sa NCMH, naa na karon sa 35% ang nadawat nila nga mga tawag kabahin sa mga kabatan-unan nga naay emotional problems pinaagi sa 24/7 crisis hotline ini. Ang maong marka mas taas og 10% itandi sa panahon nga wala pa miigo ang pandemya sa atong nasod. Tungod ni ini, nagkanayon si NCMH Medical Center Chief Dr. Noel Reyes nga ipahinumdum dapat sa mga kabatan-unan nga dili makawagtang sa pagkatawo ang pagpangayo og tambag kung manginahanglan og tambag. Apil na sad niini ang pagtawag sa ilang crisis hotline. Ipahimang noosab sila sa mga ginikanan nga likayan ang mubuhi og mga sakit nga pinulungan sa ilang mga anak o maingon nga kini nag-inartilang o di ba ikumpara sila sa laing mga kabatan-unan tungod kay lahi na ang henerasyon sa mga kabatan-unan karon. Pinumdumpod sa NCMH nga alang sa mga nanginahanglag tabang sa mental health, nanginahanglag tambag, pwede silang mutawag o mutext sa ilang mga NCMH crisis hotlines sa numero nga 1553 o 0919-057-1553. Ang maong hotline, abre 24 oras. Bukod naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna ang mga ka-vibes alang sa itong FMR News Break. At tangin ninyo ang lain pang mga FMR News Break kunyang hapon kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon. Ingin man itong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:07 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangka.

0: तो भाई सच सच सऊ ना
1: ने
2: ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igata, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod!
3: The one, the only,
2: the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket!
1: 93.1, maanang niya!

Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:15 na kayo'y sa ka-odtohon. Maayong odto, may pagpanito, may pag-andam sa pani-odto. Kamu na minaw sa inyong paborito nga sa sunan sa radio, sa dial, sa inyuhang mga radio. 93.1 FMR, favorite music radio.

Happy happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Sa nag-celebrate yung anniversary. O sa paman, kanang basta na ay re, o mansari, weeksari. Mag-umano man ito mga kabab, santo na lang una. Siyempre lang, but I'm excited niya, DJ's Bracket. And live on the microphone, DJ's Bracket lang yapon. Live na takaroon sa itong mga social media mga kabab. Ato Facebook page DJ's Bracket Remix. Ato ang TikTok DJ's Bracket Gun na to. Kung namin mga greetings ha, pagpili lang mo asa mo mo drop sa inyo ang mga greetings.

0902. Ako ng Osbon, ha? O, pwede niyo i-text inyo mga greetings sa 0995-472-0802. Alas 11:17 na. Alas, sige, katong wala pa kahaling, ala paghaling na. Paghikay na sa para pa ni Udto. Katong mga na ni Udto na po niya, ala, sige. O, enjoy ang pagkaon, ha? Dili, malimot pag-ampo before mo kaon. Pero ang dagan pang grasya mo buhat sa ato ang tagsa-tagsa ka mga life, sa ato mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Alright, ala, sige. Padayan ato mga naglagubo ng mga sunat.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibes sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Ka vibes. Ka
3: vibes. Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mao na ni.

0: mais sa-sa-saúde do Nã.
1: Ninety 93.1 Mo Nanin.

Shoutout ni Isoy. Manaulanan ko no, hala, kadelikado ng maulanan. Ay, managahan na. Oo, manag Isoy. Oh, pag-ilis na Isoy, tumanaghan niya kay Isoy, ha?

Kamel Angos. Oga si GR Orhe. Oh, may pagpaminaw ninyo diyan ha. Asa mo muna minaw mga kababs? Asa mo na minaw? At po ni Leon diyan itong live sa TikTok, sa Facebook page. Alright. Oh, hello ni DJ Python. Hello ni Duran Mark Ninyo. Shoutout ko na diyan sa may paho. Lapo-lapo siri. Oy, mayong ito. Bunal. O sa tanan diyan na itanaw sa itong TikTok no. Daggan kayo ni sila dire. O din ako matagsa-tagsa. Basta kay. Oo, shoutout niyo tanan ni Arvin, ni She, ni Andot, o Tadoy Dot. Alright, so mga naminaw diyan ng Bolyome.

0: napakasulit, ba't tida hindi ko pinakakarara. Sorry yung auto, pinapasayaw ko naman.
1: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:53 na. Maayong pagkisi-kisi ko sa mga banakon diha sa kolon. Mau ba? O, gikan ni Daddy Cray. Pwede ko nung kisi-kisi sa mga banakon diha, ha? O, may pagkisi-kisi niyo diha mga ka-vibes. Bulyomen yung mga radio na, bulyomen!

0: Isso, menina.
1: Oras na mga kababs, alas 11:57 na. Naglalog-lalog na punta diyan sa may sayaw si Bunga, mga Benito family diyan. Hello, mayon to. Oh, mga Lumbra family diyan, Onisio family. And Mangyaw family, mayon to. Eh, syempre si Angel Samante. Shout out sa mga engineers sa Allied Pros Engineering Services. Yeah, sa may Minglanilla. May ngonto nito na, may ngonto nito, may pagbunal sa radio.

0: maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni!
1: Vibes, the vibes, kasama sa wanan.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Rocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada

acabamos às 12h25, né? É minha show, tchininha, essa programa com vibe, salto. The 93.1 FM, our favorite music radio, Cebu, com vibes, maonene. DJs, bracket, live with the mix and live with the microphone, langging hapon, mga ka-vibes. Mayong pagpaminaw sa tanong na minaw diyan sa mga nitanaw sa tong live, nganay mga pa-shoutout. At ano'y pangbasahon, ubay-ubay, raba kayo ni siya, no? O, shoutout ni Kevin Aliganga. Shoutout sa Pangdan Naga. Grabe, tukar ko na makasayom na nagbuto-buto. Nagpaka-paka. O niya, ilan ni Gary Abundiente. Shoutout ni Jomar, Jiri, Dindo, Gigi, Ramon. Ika sa Manggahoy, Valle Hermoso. And also si TPC Brian Lania, mayong odo. And mayong odo sa tanano ni Madam Baby diya sa may Taiwan. Ni She diya sa may Davao. And also ni Princess from Batangas. Ni Yens ni Oy Otadoy from Asakari Katodot. Saudi. Saudi. Saudi Adela. Alas 12.25

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Oo na ni.
3: Ka vibes.
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mao na ni.
5: Vibes, ka vibes. Kasama sa
6: ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

alas 12:37 na. O mana kini atong last hunat no sa atong programa ka vibe sad sa Odto. Og syempre naglanog-lanog ta karon. Shout out kuno sa driver og conductor sa Modern Jeep number 16. Via Paknaan Kansaga to Park Mall na Minaw kuno. Oy mayong Odto niyo diha. Mga ka-vibes, mayong Odto niyo tanaw sa mga pasahero diha, mayong Odto. Og sa tanan pod mga naminaw karon nga mga Modern Jeep sa mga driver, sa mga konduktor og sa kanang mga pasahero, mayong Odto niyo tanaw. Ala sige, igawas inyo mga stepping, igawas, igawas. Mayong Odto po ni Sir Noy, Sir Rafi sa DOTR. Oga, mayong Odto po ni Piskal. And mayong Odto po again ha, ni Ma'am Almira Ginare sa may CSafe Housing, Plaridel Street, Umapad, Mandawi.

acabats a les 12:40 i Utsuna. Oh, sempre nag-play na po tayo Christmas song. Kaya naman tayo Christmas countdown. 94 or 94 days na lang sa dili pa magpasko, mga kabay. Advance Merry

mga kababs, alas 12:54 na. Naman tayo mga greetings din sa atong live. Shout out ni Darius Jason. Shout out ko kang Marcos Nuval o ni Nonoy Rogelio Dilao. And si Rico Mata. Request Bodo, shout out Hermoso Mata family. Sandayong Norte, Danao City. And of si Stephen. Shout out rin sa Sito Toboran Mabini, Cebu City. Onya, hello ni Ma'am Lorna Albios. Diyan sa may Dubdub Argao. Aper Dubdub Argao. Salamat, salamat kayo, Ma'am Lorna. And mayong auto DJ, sarot ko sa akong kauban niya si Ernie Gabini Gunato nga perte jod sayaw, nagligid-ligid, maayo. Sayaw, nakahurot naman isa ka butilya. Oh, mo na diyan. Sige, basa-basa na. Iya, purul. Uy, natarantar mo. May pagpaminaw ninyo tanan ha, mga kabay. Alas 12:58

0: Managin nina, magpatighog na ta. Kaya humana matong duha ka oras nga panag-uban. Salamat kayo nini mga ka-vibes ha. O, ugma na pod po hoy. O, kinidin yung ubos nga lagad sa kahanginan. Nawanag yung lain sa baan. Higaan. Buutan. Maglabal sa tanan. Tanan. May lain pa. DJs, bracket go na to AK Nior, mga ka-vibes. Musulo na ang programang request ng 3-1 DJ Rico Mambo. O padayon lagi mo sa pagpaminaw, diri lang. Sa inyuhang paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyuhang mga radio. 93.1 FMR. Favorite music, Radio Cebu, ka-vibes. Mauna ni. At ito na ko mga ka-vibes, ha. Amping-amping mong tanan. Kay love love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alauna untop na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Mayong hapon, kabayam sa adlaw karon nga Martes, September 22, tuig 2026. O gani na ang FMR News Break. ESF na kumpirma sa binuhing baboy sa usa ka barangay sa Cebu City. Ipagkusgan sa Cebu City Government ang monitoring o disease control measures human sa makumpirma ang African Swine Fever con ESF sa namuhi og baboy sa usa ka apektadong barangay sa siyudad. Ito kablad sample ang positibo sa ESF viral DNA base sa laboratory test sa DA Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Gipalig-on na ang border o movement controls samtang padayon ang surveillance sa mga baboy sulod sa 500 metros gikan sa mga lugar nga positibo sa ESF. Giaprobahan usab ang posibilidad sa pag-call sa mga baboy sa apektadong lugar subay sa national guidelines o veterinary assessment. Nag-andam na usab ang syudad o alternatibong panginabuhian alang sa mga apektadong hog raisers. Og mauga na ang labing ulahing balita karong mga orasa. Atangi ang laing FMR. Atangi ang lain pang balita karong mga alas 2 sa hapon. Mag-sound trip na Tech Vibes. Programang request na 3-1 musunod na. Kinisiriko Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabayes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 3.1
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Mauna ni.
5: Hello mga kabimes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
6: What's up mga kabimes? Kini si DJ Kinyat!
7: Hello mga kabimes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta!
6: Hello mga kabimes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
8: O kini ang inyong arangka!

0: பள்ளி
1: நானே
2: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Request

FM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabimes, ala 1.29 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao 93.1 FMR. May hapon! FMR Cebu, your favorite music radio Cebu mga kabimes. Kabimes sa soundtrack. O niya, karong hapon na mga kabimes, adlaw nga Martes o Pizza 22 na. Pizza 22 sa bulan sa September tuig 2026 mga kabayes. Kumusta man ang inyong kahaponon din ha? Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes mga kabayes? Kumusta man mong tanan din ha karon? Aniya sa mga naminaw ini nga tunga programa ng request 931. Welcome ang tanan sa tunga programa mga kabayes. Din sukad ta sa alauna sa kahaponon hangtod ta nga res sa alas 4. Nga mag-uban-uban ining ato nga programa mga kabimes. Mayong hapon sa mga naminaw, ilabi na sa mga nanay ug tatay karon, dodong ug inday, ate ug kuya, mama ug papa. Kumusta mamong tanan, mayong hapon? O niya sa ato mga taxi drivers, mayong hapon usab sa mga Grab drivers, sa mga bus drivers, sa mga drivers nga naminaw. Kumusta mong tanan ug kini na po si DJ Rico Mambo ini magkauban. Hangtod ta sa alas 4 sa kahaponon ug dinha po si Uncle Boy pasok.
1: Okay, mayong hapon sa itong mga kabibes karong naminaw o kumusta mong tanan? Okay, o niya, di na sa tamalimot sa pagpanginaot nga na mo karon sa mayong kapiskay kalagsik panglawas. Manginaot o sabta nga sa adlaw nga Martes, mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan nga mga kabibes karon. O welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu mga kabay. Okay, onya, di na sa maglangan pa. Di na po si Miss Iba o si DJ Pamela. Mayong hapon, Miss Iba o DJ Pamela, kumusta mo?
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon mga kabibes. Hi, DJ Pamela. Miss Eva. Boy, may hapon.
0: May hapon. Kumusta man yung kahaponon, Miss Eva nga? Wa man kagahapon. O doon natin mga nangutana gani. O asa ko nuka. O diin ka kagahapon. Nga nung wala ko nuka, Miss Eva.
2: Okay. Did you Rico Mambo? Naglikay sa ako sa kuan. Kaya nga mga abog-abog.
0: Mao ba? Okay, kagahapon, manggod. Gadeklara man po ganito kagahapon. Nga wa sa klase, Miss Eva. Tungod sa kaning abog o tungod din ng haze lagi dito sa laing nasod. O nakakita magigunin na may mga video nga nikatap ni Miss Eva dito sa kanang Indonesia. Grabe man dahil kadako sa maong sunog. Liman ka ato pa ng Enero nagsugod, Miss Eva. Sus, grabihag, makaingon ka ato pang Enero nagsugod ang maong sunog. Ang katong nangasunog, karon na kuha na lang sa dagko na kurong mga sagbot po siguro. Liman ka atong Enero pa nagsugod. O niya karon, Pasko ang nakuha din ang bukid sa Indonesia. No nga, wa may human-human ang sunog mga kabayabs. Niya may rabag sunog nga kanaang daob-daob lang nga gamay. Imagino ni mo mga kabayabs, naabot na din hing abog o naabot na din hika ng mga og sa tua pa na, murag mga aligato man na misiba. O kanang kita magdaob din sa tuang kanaang uma. Sa to mga farmers din magdaob ta sa uma kay atong sunugon ang mga sagbot. Ang tawag na mga aligato na siguro. O niya karon kanaang muna atong ma-imagine ba nga kanaang sakop na abot na dinhi ang kanang abog o kanang haze unsa na haze bis iba. Naabot na din sa tuwa sa syudad, din sa Sugbo, din sa Pilipinas. O niya, mauna, makaana ka na unsa ba dahil grabe. Di na malalim ng kanaang aso nga maabot na sa laing nasod. Unsa na malang kaog na akasilahang nasod nagpuyo.
2: Siguro ang mga tao dito ay nagmas.
0: Nagmas na tanan siguro. Kay muna lagi ato ma-imagine ba nga naabot na ang abog din sa tuwa sa Sugbo. O niya, unsa na malang dahil sa ilahag ha? Unsa na may kahimtang kasilahang nasod in town. Nga sila mismo dito na dito ng sunog mga kabibes. Sus, grabihan, no? Ang kaanak ka nga muna, kita mapasalamaton in town ta din sa kadaang Pilipinas ng mga kabibes. Din sa ito ang wa in town ta hatagi po ng mga katalagman nga lisod kayo. Sama ini. No, ang ganaang ang abog na abot na din hi. Liman ka, mauna makaana ka ba? Unsa na malang dito sila ha, magkita babaka sila sa abog mga kabibes. Makita babaka sila sa aso dito. Napabakay adlaw nga mulapos dito tungod sa kanang kabaga sa aso kay naabot naman na din hi sa tuwa ganing ganaang sugbo.
2: Kanya.
0: Okay, o niya karon na Miss Iba din si Pamela ang atong sender di ay.
3: Mana apan sa dili pa natuyahatag ang atong sinder karong apoy na Miss Eva. Kanang ug sige to Miss Eva, natay mga horoscope.
2: Oo, natay horoscope karon DJ Pamela sa adlaw nga Martes.
3: Ay sa ka nam to sige pa dai Miss Eva.
2: September 22.
3: Unsa may mga kuan
2: ron?
3: Unsa may mga pagkaon nga paswerte Miss Eva?
2: Kuan na siya DJ Pamela. Karong adlaw kung imuharong adlaw naa ka sa zodiac sign nga Virgo.
3: Virgo karon.
2: Oo, Virgo. Unya ang kabahin sa imuhang gugma.
3: Maari ka sa gugma. Ano sa mga love life ni Moron Miss Eva? Kung sa man og Virgo ka karon.
2: Maayo ang mga dili pagkasinabtanay.
3: Ang sama nang maayo,
2: maayo
3: ang mga dili pagkasinabtanay.
2: Dili ba maokay?
3: Maokay katong mga wa magkasinabtanay karon maokay sila.
2: Kung naa ka sa usa ka relasyon, magkauli mo.
3: Sa ato pag nagbuwag-buwag. Ay, purohan niya magkabali.
2: Kung single, na ay bagong makaila. Pero hinay-hinay lang, dili magpadali-dali.
3: Hinay-hinay.
2: Unya, sa kwarta sa DJ Pamela.
3: Sa kwarta? Ano sa may kwarta?
2: Na ay gamay yung kwarta nga mo abot.
3: Gamay na di
2: Pero ayaw o gasto-gasto. Ilabi na sa mga...
3: Okay, gamay naman. Ang imo pag-gusto mo.
2: Mga online shopping karon.
3: Hindi.
2: Magtipid lang sa ako, no?
3: Basi ka nang silingan na nga nagbuhat sa... Ay, di ta mga ako na ibutang nga di mag-online. Aragil sa to mo pa.
2: Ay, di ni po. Unya, kabahin po sa kuan na sa ato ang panglawas.
3: Panglawas
2: sa usa ka Virgo. Medyo kapoy ka karon tungod sa equinox.
3: Sa mga equinox?
2: Sa kuan guro na
3: usa. Manok sana.
2: Inom daghan ng tubig
3: o
2: nga ayog palabig kape.
3: Ay, diday ko an RH imnon, diday RH.
2: Dili, dili di pa mer.
3: Og maloya ko Miss Eva RH ako daghan og inom.
2: Unya, kung nag-eskwela ka o nagtrabaho,
3: absent ana.
2: Maayo mo focus ka karon kay naay boss ni mo or teacher nga mo appreciate sa imong trabaho.
3: Maubang.
2: O pag-eskwela.
3: Nahala, abi na ko nga mo ka nang nagtrabaho absent ana. Nag-eskwela absent ka.
2: Di DJ Pamela, swerte karon nga color, maulang royal blue o lemon.
3: Limoncito?
2: Lemon, kanang murag.
3: Green, ana?
2: Unya, suuta na karon para swerte.
3: Masama nga limon, hinog o katong...
2: Ay, syempre, hinog siguro, lemon.
3: Basi guwang ay... Di guwang ang gibutang ni Miss Eva, basig hilaw.
2: Dili yun. O niya.
3: Kaya limon hilaw, green raba Miss Eva. O niya,
2: DJ Pamela, sa numero po.
3: Numero?
2: Mao ang number 6, 13, 21,
3: 21,
2: 28,
3: 28,
2: 35,
3: ang sama na Miss Eva?
2: 42 o 47.
3: Ang sama na, 3D o. Nga nang kataas, may alam sa mga
2: ka na ang Megaloto. Maupo na yung lucky number karon sa mga September 22.
3: Lucky number.
2: O niya, ang oras nga swerte, alas 2, hantod alas 5.
3: Hapit na. O niya, ang alas 2 o alas 5, kay yellow green ba na, maupo na yung sa mga pagswertean ng burn out, man.
2: O niya, DJ Pamela.
3: Dali ko matuoan.
2: Ang bawal ko no, DJ Pamela. Ayaw sa pagkig-away. O niya, pangutang og daggo. O niya, ayaw sa perma-perma og kontrata kay wala ka kibaw kung unsa na.
3: Amuunda. Kung makapirma na pila pag-undang.
2: Mao na DJ Pamela. Ang ito ang horoscope karong adlaw. September
3: 22. Uy, mga kuan ni Miss Eva, sa mga swerte nga mga pangan. Uy, mga pangan, swerte din ha.
2: Wala pa. Irika, ugma na lang na. Kaya ito na kuting kayon.
3: Kana mga pangalan nga swerte.
2: Kuan ito diri, Aljun.
3: Hindi ay, hindi na Bernadette. No, sige, mo na to sa mga kabibes nga naminaw. Mo na to inyuhang mga horoscope. Basig na apil mag Virgo to sa Miss Eva Virgo. Di ba yun na?
2: Pagdali di DJ Pamela kay natin istoryahan.
3: Di ay. Sige, unya nga tong sender karong hapon na. Kinsaman Miss Eva.
2: Mao kini si Melasa.
1: Ay, klaruhan na niya, Debbie, klaruhan. Kinsa'y sinder, Miss Eva?
2: Si Melissa, Melissa. Uncle Boy.
1: Nang siya mas Melissa.
2: Kuay, na problema ni siya sa iyaha karong nga kahimtang about sa iyahang bana. Kuay, maunang ginatawag nga nag-cheat pod.
1: Na-cheating siya?
2: Oo.
1: Okay na ay, kay maunang manaroon. Sagdi lang day, okay na kayo na cheating. Bitaw, naon siya ni Miss Eva?
2: Kuan, nang babae dito okay. Sa lain nga Sana? Lainasod.
0: Baday. Okay, unya.
2: Unya, karon ang problema niya kay ang mga nagkuwang-kuwang na gani ang support sa iyaha. Kay maudihay na aday laing gikabuangay ng iyaha nga bana.
0: Bana? Namona. Basta magdog mga kani ang makamatikod na mo sinyo ang partner nga medyo lahi na ang tinagdan. Niya mura og kuwang-kuwang na ang budget. Muna'y pagkaing nun nga tuwan na naspikas ko na ng mare.
2: Nananagibuhi.
0: Mayong hapon sa tanan ni Jerry Kumambo, banat na punta Christmas song para sa Bation ta Kalipay. Daghan kaayo, salamat. Wadi ka tiya Kalipay ron. Sige, unya ni Jerry Kumambo.
4: Okay, di muna ha sa itong mga kabayabs ka ron ang atang sinder nga maukinig si Melissa nga usaka... Aga ng asawa, Miss Eva. Usag asawa, 37 anyos nga iyang bana na problema siya kay poong palagiday ko no, maunining nangitaglain, Miss Eva. O niya, ang nakaapan pagyod, maunin niyong atngan. O kung sa'yo mas nakalisod ka ron. Nga nangita pagani, Miss Eva, nag-iilisan pagani siya. Tapo nga, nangita pagani kabit, apan gawas nga nangitag kabit na pagyoy gilain nga gipangayo iyang bana.
2: Pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp
4: mga request na itriwan, pagkos gini mga radio, volume din ha kay aron atong himay-himayon, aron makahatag mong advice o makatarunganon ba, angay ba, nga iyahang tugutan ang iyahang bana, ang gihangyo sa iyahang bana, nganha niya Miss Eva.
2: Oo, oh, agsama o nga babay.
4: Nga diin, nakasapa gani iyang bana. Nakasya, nakahimo pag nagsalaod na pagpanglimbong ito niya. O niya karon, naapag yung laing gihangyo. O kung sa'y gihangyo mga kabayabs nga nakapaulbos kas pa ni Melissa, na 37 anyos, karong taod-taod na itong hatagan o pagtagan, okay? Ang oras mga kabayabs, sa laon na 41 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya o Mindanao. Okay na ka din na Miss Eva, napakailang mapuno din ha?
2: Wala na, di Jerry ko mambo.
4: Okay, sige, sa itong pagbalik mga kabayabs, atong hatagan o pagtagan, ang istorya nining atong sender nga si Melissa 37 anyos. Ining atong nga programa ng Request 931 diin. Sukada sa alaon na sa kahaponon, hangtod da nga rin sa alas 4 nga mag-uban-uban. Ining inyong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya o Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Ay, magkakabibes. Mauna ni Kabibes sa Soundtrip. Alaw na, 41 na sa kahaponon. Balik na karoon ng taon mga kabibes sa paghimay-himay sa kaagis kong magkinabuhi sa tong sender nga si

0: Maayong hapon, kabayb. So, gani na ang laing FMR News Break. Duruha ka mga website nga nag-promote o violenting panghitabo na block na. Pinaagi sa koordinasyon sa PNP at ay Cybercrime Group and National, National Telecommunication Commission Communication con NTC na block na sa nasod ang duruha ka mga website nga nag-promote og online violence nga nagalabihang naka-impluwensya sa mga violente nga panghitabo o insidente sa mga eskwelahan. Mato ni PNP PIO Chief of Police Colonel Allen Riaco nga mihatag og direktiba agente sa internet service provider labot sa pag-block sa pag-access and asoing mga website. Wala sab nakita sa PNP nga idetalye pa ang mga pangan sa naasoy nga mga website tungod kay mahimo lamang kining maghatag og interes sa publiko ilabi na sa kabataan. Samtang di paniguro sab sa PNP nga padayon ang ilahang pagtutok sa investigasyon sa uban pang mga website nga nag-awhag pagbuhat og dili maayo. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 3 sa hapon. Samtang sugdan na nato ang pagpabuhagay sa lain na usab ng mga kasinatian sa kinabuhi. Pinaagi sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagan aron maghatod sa mga nagunang balita. Ikan sa 93.1 FMR, maayong hapon. Kabay!
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
5: FM Radio. FM Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ.

Bay, grabe ka baga og naong. Ni-message siya, ni-chat siya din ako. Og nangayo og pasaylo mga kabayebs. Kay kuno, natintal ra kuno sila. Unya, gawas pa nga nagsorry siya din ako. Niingon pag yun siya nga okay ra ba kuno na ako. Okay ra ba kuno ko nga anha na mo. Magdako ang bata mga kabayebs. Nga bunga sa ilahang pagpakasala. Mga kabayebs, mga DJ, kinsa kahang buanga, musugot no? Nga ang ilahang pagpakasa, bunga sa pagpakasa sa kuambana nga to siyang kabit, ako ang mubuhi o diri sa mo apapuyon? Mga kabayebs, mga DJ, mangayo lang ko og tabang ninyo. Mangayo ko og advice ninyo mga DJ. Kaya naglibog na gyud ko. O kung sa'y angay na kong buhaton ining akong kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi. O manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Ang akong istorya, mga kabayes.

0: Ay, dong, Jason. Oy, maayo kay nakatawag gamay. Dili day ka busy diha sa Saudi?
1: Dili man day. Gana ang nagkapahuway na mapugod diri. Kay unya, unya, mabalik naman po ito kong amo. Basig unya, mabisi na ko. Sumuna nga, nagdali-dali kong tawag ni mo. Dali ko og, dali-dali kong panawag ni mo haron nga magka-istorya punta. Kay gimingaw naman po ko ni mo. Ingon man sa itong mga anak, kumusta naman mo din haday sa Pilipinas?
0: Okay raman mi dong. Ang ako alang ba kay nalipay pud ko nga nakapainawag ka kay naunta ko ipangutanan ni mo.
1: Sumay mong pangutana din na ako.
0: Kuan ba kay nang ang katuganing asawa sa imuhang kauban diha sa trabaho?
1: Ano man di ay? Ano man tuod?
0: Ni chat siya na ako gabi idong. Unya, niingon siya na ako nga na ako no kay laing babay diha. Unya, naapod ko no mo'y anak.
1: Unsa?
0: Pero wala ko nito odong kay balo naman ko nga kasaligan jud ka. Unya, usa pa sa wala man kay nagkuwang og sustento diri namo sa Pilipinas.
1: Bitaw. Tinuod na.
0: Ikaw jud ang ako ang tuhoan dong kay ikaw man ang ako ang bana.
1: Salamat kay day ha. Salamat kayo nga ako imong tuhoan. Ay, pagtuon ng mga istorya-istorya dahi, oy. Mga nabitaw ka din hinga.
0: Maulagi dong.
1: Naghangkay mga tabi-tabi din ni Slaing Nason. Sige, kanay.
0: Pero, dong, ngayon po ka nga nakaingon man siya ato nga asawa raman siya sa imuhang kauban. Wala ka siya.
1: Ambot lang.
0: Wala ka siya istoryahe sa imuhang kauban dong. Basi nagsuya-suya na ni mo.
1: Ambot lang, pasag din na dayo eh. Huwag tangan is mong una-una. Nagi mga tao siguro nga mga ingon-ana ba. Nagi siguro mga tao nga manghilabot sa ilang isig katao. Manghilabot sa dili nila kinabuhi. Mga maritis ba, inuntampo nga. Mga, sana, maritos ba na?
0: Maumin ka ha. Salamat dahil kayo ani imong gipadala nga kwarta ha kay daghan sa kayo ko palitonon para diri sa ato ang balay.
1: Sige day, ay gabalaga kay sunod sa sunod buwan. Ako pa nang dublihon basta makakuan ko diri makapalupaldo ko diri sa ako trabaho ha.
0: Sige dong. Daghan salamat. Onya, sige na, pahuway na diha kay napaman ka kay trabaho unya.
1: Okay day. Basta ay abatakag tuo sa mga tabi-tabi ha. Mga marites-marites diri sa ko mga kaubas trabaho. Kaya mga tao nga manghilabot. Sige na dai kay.
0: Sige dong.
1: Kaya na mo abot atong akong amo karon. Sige dai.
0: Sige.
1: Mga ka-vibes, mga DJ. Sa primero, sa una, wag kumutuo. Huwag kumutuo sa giingon sa asawa sa kauban. Huwag kumutuo sa giingon sa asawa ba sa kauban sa kuambana nga nagtrabaho dito sa Laing Nason. Apan, kadugayan mga ka-vibes, akong gistok ang iyang Facebook, nakabantay ko nga naay usa ka tao dito, usa ka babay, nga magsigi dito og react, magsigi og comment sa iyang post mga ka-vibes. Unya, mauni nga mga panghitabo. Ako gigay kumpronta na lang. Akong gipangutan ang akong bana. Ug unsa pagkaunsa ang mga ka-vibes? Mao ni mga panghitabo. Ngano man ka? Sa may nawag magkagalit din ha. Sa may problema ni mo day. Bilis ha. Ha? Okay ra mo din sa Pilipinas?
0: Okay naman mi. Pero naalang dyan nakapalibog sa akong hunahuna. Di ko makatarong ugtog matagabi eh. Sige hunahuna aning ingon ani nga mga binuhatan nimo.
1: Unsa man ni Jason?
0: Kaning babae nga sige react matag my day nimo. Kaning bisag imo makauban mga sa kuan ra sa imong trabahoan. Pero mo react jud siya, mo comment jud siya, mura bag kailak ayo siya nimo. Unsa man ni Jason? Istoryahe ko no ko. Kinsa man ang bayhana? Kauban man nimo?
1: Bitaw dai.
0: Unsa man?
1: Agoy problema ron.
0: Unsa may problema nimo?
1: Ang kuno na lang nako. Ang kuno lang na ako mintras na apa ko dinhi. Kay imo kumbog noon, di magkakabog no. Kay di apos lang nasun.
0: Mao ba di ay?
1: Ang kuno lang na ako.
0: Ang kuno lang na
1: ako day. Nakasa ko sa toang nakagugma.
0: Nakasala?
1: Nakasa ko di mo day. O kanang maong nga babae nga magsigi og comment din sa ko ang mga post. Mao ka nang babay. Niya.
0: Aha.
1: Nakaapan ra ba day? Kay apan ra kay ang nakaapan karon kay
0: unsa man?
1: Naami anak diri sa Laing Nasod. Mao ni nakahatag kay nako kalibog karon.
0: Tinuod gyud ay ang gisulti sa asawa sa imong kauban ha, Jason. Ako apay ning gistalk ning bayana. Minyo man ni, unya na po yung mga anak. Nipatol kag minyo. Ha?
1: Mao ni nakahatag kayo nako kahasol karon day.
0: Unya.
1: Kusa ni nako paggawas ning akong gisudlan nga problema.
0: Imuha ni nang problema. Ayaw kog apil-apila. Kung ganahin ka, pag-ipon na lang mo. Okay na nako, nga kamuray mag-ipon. Di ko ganahan nga maugtas ko. Kay bawag yun ka, anak Jason. Pero nga nung imo man yun yung gisudlan. Ha?
1: Nasudlan man, day. Nasudlan man. May tatugwa masudlan eh. Nasudlan man, good. Mauni nakahasol kay na koron din eh, day. Sila yung nasud.
0: Unya. Ipaunsa man ni mo na ko ron.
1: Minyo or ba ni day?
0: Oh, kabalo ko. Kibaw ko nga minyo. Kaya ako nang gistok. Daan palagi ko. Di dyan ni masayo pang akong mga pagduda ni mo.
1: Naapagi may anak day. Naami anak.
0: Unya.
1: Parinir niya nga mong anak. Kaya naaman sa Laing Nasod. Bahalag Pinoy mi puro. Parinir ni day. Parinir.
0: O ako'y labot anang inyuhang anak. Ang ako akaroon. Ang akong gusto mahitabo paulit diri sa Pilipinas kay naamakan na siya diha karon sa gawas.
1: Naa diri day.
0: Oh, unya. Ganahan ka nga mag-uban mo diha?
1: Akong istoryahon day. Mag-istorya ta ni guli na ko sa Laing Nasod sa Pilipinas. Nahog man ang Laing Nasod kay naa ko diri sa Saudi. Laing Nasod gihapon na Pilipinas. Mga ka-vibes, mga DJ, bertigyo na ako sukua. Wag ko kasabot o kusayangin ako buhaton. Nga, ang ako na yung bana nga nagdaham ko nga responsable. O grabe ka maayo diri sa muang pamilya, sa muang relasyon. Wag ko magtuo nga naadya siya kabit dito sa Laing Nasod, dito siyang gitrabahoan. O nakaapan pag yun ang nakapait mga ka-vibes tungod kay nakaanak sila dito. O niya, gawas nga maghatagan siya na ako, magsuporta po siya sa iyahang kabit mga ka-vibes. O niya, di lang kay kana mga ka-vibes. Mas gipasamot pag yun yag kaulbo ang akong kaspa. Iyaha pag yung gisamutan o paulbo ang akong kaspa mga ka-vibes. Tungod kay mauni ang iyang hangi o dirin ako. Mga ka-vibes, mauni mga panghitabo.
0: Oh, ngayon itawag man ka.
1: Day, Melissa.
0: Ngayon itawag ka?
1: You know.
0: Oh, kaibawan ako. Ngayon man di ay.
1: Kaibawan naman ka nga na ako'y anak diri sa Laing Nasod. Sa ako ang kabit ba?
0: Oh, ngayon man lagi. Ni-oyon na ba ya ako ha? Nga gamay na lang kay kaghinatagan diri na mo. Kay tungod anang imuhang problema di ha?
1: Salamat
0: sulbara kay na. Sulbara dyan na Jason. Kay kung maglagot ko, sultian ko ng bana sa imuhang kabit.
1: Yo, day.
0: Oh, kay para makuan, ma-blacklist mo, dili na mo makaanha di ha?
1: Ayaw day. O niya, karun. Kay bawa naman po kang minyo ang babae. Minyo ning akong kabit ba?
0: Oo, oh, niya.
1: Sao maninamo day, oy. Ganahan man good. Among nasabutan ba? Among nasabutan diri sa ko ang kabit nga. Kay muuli man good sa Pilipinas, unta day.
0: Oo, niya. Unsa may gisabutan ninyo? Punan ninyo gusa? Ha? Unsa man di ay?
1: Nagkasabot mi day ba?
0: Nga?
1: Nagkaintindihan mi sa Tagalog pa.
0: Mag-ipon na mo?
1: Di, son. Nagkasabot mi nga ang among anak, anak ko, papuyon ni Astua.
0: Unsa? Wag ka kuyapi di ha, sa imuang giingon ako.
1: Ani, magunigod.
0: Oo, unsa yung ani?
1: Ani ba nga?
0: Kisama na ani?
1: Ante ani, panser. Basta, kuan ba? Gani ang, kuan ba? Mauli manguning akong asawa.
0: Ang sa asawa, ha? Klaruhan ang dagway ni mo diha. Ako'y imo asawa.
1: Akong kabit na ito.
0: Oo. Oo, iya.
1: Mauli ni nga kong kabit dito sa Ilahas, Pilipinas. O niya, daang mo ang anak. Laro magiguno nga, magkagubot sila day.
0: Oo, iya. Unsa may

0: Sa?
1: Oh.
0: Mao ni day, kuan ba? Pangiwa lang ko day, pangiwa ko day nga kining bata aday, dihada ko papuyo sa tuwa day. Kining anak na mo ba sa ako ang kabit din hi? Anak mo puyo sa tuwa aron nga matago ni sa iyahang bana. Di may bawon sa iyahang bana nga. Doon na day siya ilaing karelasyon din sa abroad kay sigurado yun nga maguba ko na ilang pamilya day.
1: Unya, unya Jason, paminaw ni mo, ang ilaharang pamilya ang imong gihuna-huna, ang atua, unsa naman lang. Abi kay man sabton di ka perme sa imuhang mga baluktot nga gipambuhat? Ingon aniyo na lang ko nimo? Insultuhon ko nimo, wa na kay respeto? Ha? Ganba si ganahan ka nga muhimas-himas og rihas?
0: Dai Melissa. Mga ka-vibes, mga DJ. Grabe ka olbos akong kaspa oy. Wa ko murag wa ko kasabot sa akong gibate at tungura. Naunsa naman ni kumbana? Gawas nga na pa siya laing babay, gawas nga nagbinuang pa siya sa muang doa kagugma, gawas nga nakaanak pag yun sila sa iyahang babae mga kabibes. Gusto pag yun niya o ganahan pag yun siya. Gihangi o pag yun ko niya mga kabibes nga ang ilang anak sa iyahang kabit, diri papuyon sa mua. Anhi papuyon sa muang balay mga kabibes kay aron, dili ko namasakpan ang iyahang kabit nga doon na di ay iyang kabit sa bana niya. So, manina ko mga kabibes, nakaana lagi ko nga kinsa man buanga in taon musugot eh nga ang ilahang binuhatan nga di maayo ari ibutang sa mua ang bunga sa ilahang gibuhat nga di maayo mga kabibes. O sa may angay na kong buhaton, okay ra ba kuno nga anhi namo mag anhi na ko padakon ang bata mga kabibes? Palihog kuno, tabagi ko ninyo, mangayo lang ko og tambag ninyo mga kabibes, mangayo ko og advice ninyo. O sa may angay na kumbuhaton na ni kumbana, oy. O saan naman ninako, mga kabayos? Dagang salamat. Sinipagtaga din ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM RC Cebu. Melissa.

0: Atong oras mga kabayan sa lasdo, straight day sa islas kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay Anug Mindanao, 93.1 FMR. Kabayan sa soundtrip. Okay, na karong hapon ha, mao na itong kaagi sa gugma kinabuhi, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Sa atong sender nga si Melissa nga usa ka asawa nga...
1: Yes.
0: Amoy, magkaingon po ta, grabe ha po ganiang kuana ni Banaha, Miss Eva.
1: Oo, no? Oo, walay kuan. Walay respeto.
0: Oy, katong mga katong nitawag, abli na nga itong numero nga 0995-472-0802. Sige, tawag na sini mga bulawanong pangunahuna.
1: Mm-hmm.
0: O sa may mahatag advice ninyo, o sa may inyuhang matambag sa iyahang asawa garon nga iyang bana nga nakasa paginiya, gawas nga gibinuangan si Miss Eva, nakaanak sila sa iyahang kabit dito sa abroad. Gusto pagod siya hang bana nga ang ilahang anak sa iyahang kabit, anak sa ilahang binuhatan nga di maayo, anha ibutang sa ilahang Miss Eva ni Melissa. Kaya alam ko no, nga di masakpan ang iyahang kabit nga naan di si kuan, nagbinuang di siyang bana.
1: Kanya.
0: Mayong palis, mga DJ. Ana sa shout out ko sa ako ang mahal nga si Jansen, og mo request ko og Unbreak My Heart. Asa ni? Imong suking tigpaminawan, gikan sa alas 4 sa kadlawon hangtod alas 12 sa gabi, Asli. Okay, sige, itong tanaw na yung magipangayong awit ka, Vibes, Asli. O niya, sa mga naglantaw, karon sa itong ipipage, abli ang itong numero nga 0 na, abli ang itong ipipage, alang sa mga greetings o request din, ano? Sige, tanaw na ito, Miss Eva, kinsa may nagpadangat din ha sila ang mga bulawan o panguna-una.
1: Gikan ni Ma'am Almera Hinares. Ingon niya nga, naminaw ko sa FMR.
0: Salamat kayo.
1: O niya, maayong hapon, DJ Rico. Shout out ko, Modern Jeep number 16.
0: Hi, Modern.
1: Tainingan na ko naminaw gihapon sa 93.1 FMR Cebu.
0: Oy!
1: Biyahe paknaan Kansaga to Park Mall. Mao akong nasakyan, gikan ko sa merkado.
0: Oy, hi! Mayong hapon sa ganiang Modern Jeep nga number 6 ha, 16. Oh, number 16 ko na sa mga sa drivers din sa konduktor. Mayong hapon ninyo din.
1: Ninyo po si Ma'am Almera nga mawagtang ang akong duka basta maminaw ko ninyo.
0: Oh, na, ingon po siya.
1: Ayaw ka rattle, Jason.

0: tuga-tuga kag pangitag problema, hindi kay balo musulbad. Kung ako ang asawa, di ko musugot.
1: Mao na. Bisa na mapusigurong. Bisa na masigurong kinsa sa iba, no? Nga, kana ang nagbuhat pagkanigdi maayo.
0: O
1: niya, ang ilang binuhatan, bunga silang binuhatan nga pagpakasala sa imuha. Sa ila inyuhang duha kagugma, ana pagyud ibutang sa inyo ha, murag makaingon na ka ba, murag ang
0: wala
1: na
0: gikuan
1: mo eh. Lubos gilubos lubos na magyud imo ta.
0: Kung ako si Jason, no, dili lang nako papuy-on didto kay basig maunsan yan ang bata. Di ba yan na tumalikayan gyud?
1: Oh, ni ang pabantayon pagyud si Melissa.
0: Si
1: kay bantay sa mga anak dai. So, makaingon ta nga grabihan naman ang taon, Jason.
0: Oo.
1: So, kadaghan niya muna, no? Makaingon ta ba nga, inana, kana ang sapoton si Melissa, ato ibutang. Basing nguroy, sigihan ang ditog daog daog. Anak ni si mong kabit ni, mauni nakakuan.
0: Anya, kuan.
1: Imaog ka ni
0: tungod siguro kay, nakita ni Jason ba nga, ang iya ganing asawa, grabe ka martir. Bisag nakasala na siya, gipasaylo gihapon, ingon ana. Unya, iya na lang giabusara ang kamaayo sa ni Melissa. Onya, dili jud baya nato matag-anan nga kuan murag nakaingon pud ko di Jericho Mambo nga si Jason selfish kayo nga paggabana. Ang yang gihunahuna ang katurang kuan iyang kabit nga di masakpan sa bana. Oo, nya wa siya naghunahuna ba kung unsa ka sakit para pud sa iyang asawa.
1: Mao gana. Onay nakaapan ani iyang bana nga
0: sus, si kamo Jason. Dihang mga kababayhan kong nakapamana mga ingon anak batasan hinahina nila mo pamutos.
1: Batsin na lang. Ana sa mayong hapon mga kabayes, DJ Eva, DJ Rico Mambo. Request ko All or Nothing by okay, ato tanaon ha, thanks mga DJ Iwan. Ato tanaon karon og naa ba. Onya sa to mga kabayes karon naglantaw sa atong IP page, pwede pa mo nga mo comment din ha. Ayaw karato, amo na ni ayaw karatol Jason. Oh, patuga-tuga kang pangitag problema, dili ka ba lumusulbad? Ingno na lang na niya, mura mag og kana ang murag kuan ni Miss Eva, murag mas kana ang kuan pa siya murag kani sa ngani ni. Makaingon ta nga murag concern pa siya sa
0: sa kabit.
1: Sa kabit o sa nga kuan ha, sa magguba ilang pamilya.
0: Kana. Unya naasa to sa iyaha nga sa message ni Melissa di Jericho Mambo nga sige chat ang babay nga natintal ra kuno sila. Wala in nangayo pa sa ilo.
1: Ang babay dai mga kabayan, nangayo kuno pa sa ilo nga kuan natintal ra kuno sila sa iba.
0: Unya ni hangyo pod nga anha lagi ang bata.
1: Niingon pa gyud nga dai Melissa. Sa ilo ako dai Melissa ha. Unya manghinaot ko dai nga okay ra nimo dai nga anha ang among anak liya sa inyo ha.
0: Anya kalma ra kaayo.
1: Sa to mga kabayes karon na minaw, murag di lalim ang iyaha karon nga murag magkaingon ta nga grabihan naman pud imo pagay nagpakasa pagay ka diri nako imo pagyong punan. Munay nakaapan karon sa pansadili apan sa di pa Miss Eva. Commercial break sa tanga tong oras mga kabayes alas 2:42 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Okay, ngayong ato oras, mga kabayab, sa alas 2:42 kahaponon, o gamon na minaw sa itong paboritong radio. Sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, Kabibes sa soundtrack. Okay na mas iba?
5: Mm-hmm.
4: Okay, at malikot sa pag-ausa, sa mga maupay pag-ablis lang mga radio karong hapon ha, maupay pagpaminaw, Miss Eva, ang istorya karon kabahin sa asawa, nga si Melissa, nga doon ay bana siya, Miss Eva,
5: nga naa sa laing
4: tuwa
5: nasod.
4: Tuwa sa laing nasod ng nanarbaho. O niya karon, wama siya magdahom nga yang bana di ay nakasa silang relasyon. Nakauyab dito. O niya karon ang yang bana o ang kabit ni ini nakaanak pagyod sila. Sus mga kabibes, gawas nga naibawa niya kaniangkon man yang bana nga doon na siya asawa nang abit siya dito sa laing nasod. Nihangyo pagyod yang bana nga day, anha mo puyo sa ilaha ko no eh. Okay ra ni mo day.

0: Nga nga mong anak sa akong kabit dere, anak din mo puyo sa tuwa kay aron di siya masakpan siya hang bana. Okay, masakpan siya siyang bana dere, isuga bis bana niya. Munay nakaanas milay sa kinsagot taong buang nga musugot nga ganaang ang anak sa imuhang banang anak kanto silang kabit. Ikaw mo ay mukan ang padako noon, anak padako sa inyuhan. No? Murag magkaingot nga, og naagro'y asawa nga ingon ini Miss Eva kinaiya, murag pretigod ka maayo na. Nga ganaang musugot nga, sige dong, anak
1: mo. Ang binay mong anak dong sa imuhang kabit. Oh. Ako nang atimanon dong.
0: Ay lang kabala ka dong, kanang anak ni mo sa imuhang kabit, arilas to, kay ako lay bahalag padako na dire.
1: Kaya na, murag, imposible kita ayaw siguro.
0: Mo na, unsa, kamo din ha, unsa may inyuhang masulti mga kabibes. Unsa may inyuhang mahatag advice, unsa may mahatag niyong tambag, ining atong sender nga si Melissa. Karon nga, murag makaingon ta nga, grabe naman pagka kuan na siya ang bana, murag na nasubraan naman ka palahang yun. Wa naman magunahuna sa batiyon sa isip asawa, Miss Eva. Wa naman siya magunahuna sa feeling sa iyahang asawa o okay pa ba yung gihangyo, di ba, dili na ba?
1: Kaya
0: una, sige. O niya, alas 2:45 sa kahaponon, Miss Eva, sa mga naminaw karon, mabalik ta karong taon-taon, alang pasdugang mga advice, kauban si Uncle Boys, DJ Pamela, mga kabibes, ining kaagi sa gugma kinabuhi nining atong sinder nga si Melissa. O niya, sa mga naminaw sa itong mga radio, abli ang atong numero, nga 0995-472-0802. Tawag o text din ha, kaya ito nahatagan o pagtagad sa itong pagbalik, mga kabibes. Gipangayong awit sa ito ang sinder, Miss Eva, alas siya nga, pwede bang ako na lang? By Bugoy Drilon. At ang paminaw din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay Anog Mindanao. 93.1 FMR, mga kabibes, your favorite music radio Cebu, Kabibes sa Sound Trip. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Alas 2:45 na, mga kabibes, mauna niyo.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kung estudyante ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kasama sa
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio. 93.993.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo nani.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ato oras magkakabayom sa last 3:28 na sa kahaponon o kamo na minaw sa ato paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR Cebu. Oy mga kabayms, mauna ni. Sa mga naminaw, may hapon kanina tanan ang Uncle Boy, may sa ibang si Pamela.
1: Mara sa mga kabayms kanina minaw. Hello. Unya mura ang kuano nining adlaw nga Martes. Di ana pod gisogat na pod ta sa mga medyo maawanon nga kahaponon nga kabayms, no? Kumusta man mo din ha karon sa inyong mga nahimutangan? Basta ra bagting uwan pagka lami yung magsima-sima, no? Nindot kay kay sima-sima basta mag-uwan. Sima-sima ba ka din hagko na ang budbud? Ana, budbud balanghoy baron. O baka ha ka na ang unsa man kay nindot ka ng mga lagot mon, may nindot ka unon basta og ting uwan mga kabay, di ba? Sumay na sa mga naminaw karon, nagsima-sima mo din ha, banana cuba, unsa ba din ha, nga tamis-tamis mo dutay mga kabibes. Aron, nga ka na ang maglantaw ka sa nagbunok nga uwan, mura po kag ma-enjoy o ka na ang paak-paak. O diba? Ma-enjoy po kag sima-sima din ha, mura kag ka na ang mura kag kabaw nga bato na nga ni kuana ni kisap na. Ay na, magsige lang kag sima-sima din ha mga kabibes. Ani ya, karon nga po na, adlaw man nga Martes no, lahi naman po ito nga kaagi sa gugma, kinabuhi ang atong nahatagan og pagtagad karong hapon na Uncle Boy.
2: Okay, onya mo na abli ang atong numero nga 0995-472-0802 sa mga greetings o gar request. Ingon man usab sinyo ha karon nga mahatag advice tambag sa atong sinder nga mao kining si Inday Melissa nga ang iyang bana nagbuhat og dili maayo silang kaminyoon kay nangabit dito sa abroad. Onya karon ang anak pagyud nila sa iyang kabit gusto niya nga anha papuyon sa ilang Melissa nga din iyang asawa mismo. Ana sa giop na ko ang radio ka vibes kay kusog kaayo ang uwan diri og dugdog. Ama orbital. Asa man inyo ha day ka vibes no kay diri man pod madungogen nato sa show diri sa istasyonan nga Paska gyung kusoga sa kanaang dugdog. Kusoga gyud sa kanaang lipak mga ka vibes unya uwan pagyud no. Unya kagahapon mao man sab ni. Karon na uwan na sab. Sumuna sa mga naminaw karong hapon na labi na sa mga maupay pag-ablis lang mga radio. Ang istorya karong hapon na mao kining si mao katong si Melissa Lagitaon nga iyang bana nanarbaho dito sa Laing Nasod. Nanarbaho sa Laing Nasod mga kabibes unya karon ni only kanang nangabit man dito sa Laing Nasod dai kabit. Susun sa bang pagkaunsa ang iyang bana ni hangyo man ni Melissa nga dai ang among anak sa akong kabit anha nato ibutang sa ato ang balay kay dili mo sugot ang akong kabit nga mo uli sa silang balay. Muli sa silahang nga naasay anak dalhon kay mabungkag ang ilang pagpuyo. Oh, mauna siya na hala. Unsa on man ani, paita man ani itong sitwasyon na. B, Miss Iba, unsa may mahatag advice ni mo? Tambag tayo ni Miss Iba.
3: Ako ang ma-advise ni Melissa, Uncle Boy, nga kuan, kanang dili man lalim ang iyang problema, no? Ang ako alang kay iya sa jung hunahunaon og maayo unya iyahang pasabton iyahang bana nga dili maayo nga mag ingon ana gani nga ang bata papuyon didto sa ilaha kay unsa niya kun unsa niya pananaw sa mga pagkaparentehan nila ingon ana
2: unya may bong iya mga nagkisam ng anak nga gidaas mo bana anak niya sa kabit kong bana yaya sa nimo noon dapat makad na kabit sa bana nimo
3: oo dapat aksyonan yun nimo mamele sa kung naminaw man ka karon na aksyon na nini mo nga dili pwede nga ingon anaon lang ka sa imuhang bana o sa iyahang kabit kana kay oo nagkaanak man sila ang maayo nimo buhaton imuha na lang sa pahibaw-on ang bana anang kabit sa imuhang bana
2: aron maatiwas na
3: para patas na mo ba ingon ana kay sayo pa jud ilahang gibuhat dili man sad na ingon nga natintal ra sila ana wala nagpadagyud sila sa ilahang mga gibati siguro unya mayo unta tug ingon ana lang unya nagbunga pud jud baya
2: nagbunga pagyo
3: mao na
2: nga adto pagyo papuyon sila
3: kanya wala na nay respetar imong bana sa imong
2: mga okay DJ Pamela
1: mao na para sa ko depende na lang na niya og mooyon siya og dili siguro pero mao na kung papun niya kinsa mang buanga mosugot nga asawa anang adto ibilin ang anak sa kabit adto sa ilang Samay na, sa kuwane na na ay imong bana, ing nga sulbara na din ha. Kung sa iangay buhaton ninyo ana, o gusto ka ato na ibutang inyong anak sa kuan kana ang balay sa imong as, balay sa iyahang ilaha, kasi yung bana na. Muna, ay pagsugot oy, kalain po ana, nga ikay magbuhi sa kana ang ilahang anak nga, diin mo oy, kana ang bunga sa ilang pagpakasala, no? Na, mahapak na ako na. Ingo na ana, ayan na lang pagsugot, Uncle Boy.
2: Okay, sakto yun. Saka kuha na lang na, ing na lang nga, mas maayon yung baton, ang kono na lang gina ninyo, no? Ang kono na lang na ninyo sa iyang bana nga day, sa iyang inonimo imong kabit nga ron. Nga day, ing na imong bana nga nakasa ka na kay anak dire. Kung kung sa'yo desisyon, pwede nga sila na lang mag-ipon kay si Melissa. Poong paniya anda man siya makigbuwag sa Miss Eva.
3: Mm.
2: Oh, ihatag na lang kuno niya yung bana nga to sa kabit sa muna inana na lang. Oh,
3: unya ang kaniyang bana kabit kabit po itawag ana kay uminyo man ang katong kabit.
2: Oh, kabit san. Ang paibawa na lang gyud na, no? Mao na lang na paibawa na lang nang laki dito.
3: Oh.
2: Ing nga
3: nagkaanak man ni ang atoang kuan mga ang imong asawa nagkaanak sa akong bana. Ay na.
2: Sulti nga muna ugod sa desisyon. Muna nga sa man mag-ipon silang duha ba or unsa? Og di man gani kanang bata, adto gina sila. Kasi may inahanan na. Siya
3: lain sa kaayog, iyahan na lang ipanghatag.
2: Mao na. No? Pero tanaw na ko, murag kaning iyang kabit siyang bana, murag guwa ni kuan sa iyang, murag guwa ni pakis lang anak. Eh. Ana raman siya nga, ana lang inyo ha day, kaya sa aw mani day nga, masakpan ko sa bana na kuan
3: O niya, nagsige siya pangayog pasaylo sa asawa. Kani,
2: murag guwa siya paki ba, asa ni bata pa doon, basta kay muna ni, nahuma naman. Na kuan naman, nanganak naman. Muna ay nakapait din na. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay, apan sa dili pa, mga itasag salamat ni Kuan, Melissa. Salamat kay Melissa, ha, sa imong pagpabuhagay. Hindi magkaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. So muna, sultiin na lang. Ing nanay mo hangbana, nga mas maainin ninyong buhaton, anak, kaya nakasama mo. Adto mo dito, adtoan ninyong kuan bana, paibawaan ninyo nga nakasama mo. Doon na mo'y anak. Aron nga kung unsay desisyon sa iyang bana, musugot siya nga ang bata dadon nila sa ilaha, makadawat siya pag-usab siyang asawa, Miss Eva, bisag nanay anak, ana ba? May na makahibaw ang bana, di kayo taguan nila.
3: Oo, okay. Si Melissa murag, di magyot siya makadawat.
0: Si Melissa murag
3: kay iniinom ba ito siya nga, kinsang buanga.
0: Si Melissa, katong iyang bana. Kanin siya nga ni, katong kabit siyang bana. Mura man ugway ka ng plano sa relasyon nila ni Kuan.
3: Wala. Maugan ito nga, natintala daw sila.
0: Natintala niya. Ibili ng kuno niya aron di maguba ilahang pamilya. Muna nakaapan.
3: Selfish.
0: Imuha,
3: naguba na.
0: Ni ilaha o kira. Suppose lang man nagbuhat mo, di gumpunta na.
3: Kaya
0: nga. Aron nga masulba na nila. Kaya ilan man ang gisod lang problema ha. Ilan ang kanang lutason, no? Ilan ang kanang sa inga na ni, ilahan na sumaron.
3: Dilipod pwede nga, ikaw rin mag-antos, ikaw rin nahibaw. So, mas maayo nga, mahibaw sa jud na ang kabit.
0: O, mo, unsay decision siyang
3: bana. Ay, ang bana sa kabit sa imong bana.
0: Ang bana, Miss Eva nga, papreso na sila.
3: Kaya na.
0: Pag-aing nun, saaman na nila, di nila nabayaran.
3: Muingon, dapat, mausad na Melissa, ipapreso na lang.
0: Pagkasaaman. Okay, sige, nga itong oras, alas 3:31 sa kahaponon, musunod garong hapo at taon mga kabayabs ang programang servisyo kabayabs, kaoban si DJ Langganida. Arangkada balita sa hapon, kaoban nga po si DJ Langganida mga kabayabs, dayon ang TV Patrol, Homans TV Patrol mga kabayabs, musunod usap ang playlist, o niya, hantod na nasa alas 12 sa kagabihon. O niya, wala naman tayo kong oras panahon mga kabayabs, kapag gumanobanin nga itong programa, salamat na lang kayo. Sino makanunayon nga pagsunod sukad kaganin ng alas 4 hangtod din ning orasos kahaponon. O niya sa to mga kabayabs karon ito nakaoban kaganin ng to ang chief engineer si Sir Virgilio. Karon din na Sir Edgas, diapon si Ma'am Junet, Sir Gabriel. Ang atong station managers, DJ Langganida. Igay una, Miss Iba, wala tayong oras, larga.
3: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nanggita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, dili sa 93.1 FMR, Favorite Music, Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes. I'm King.
2: Okay, DJ Pamela.
1: Mara! Ito na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking and then start. Dori ka, salamat o may hapon. Kanatong tanan, Uncle Boy.
2: Okay, salamat kayo sa mga nagpasinguan karon. Unsa ba, nag-uwan pa ba der si Gawas? Kung nalang usap si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw paniti. Di ba taros, DJ Kumambo?
0: Again, sa itong mga kabahib, sa natin yung oras, mga kabahib, salamat kayo no sa inyohang makanunan ng pagpaminaw sa itong programang Request ni 3-1 hangtod susunod o masasamang dakna o gistasyon. Kung nalang usap si DJ Kumambo magingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon, na ba oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabahib? Sa di ba tayo mabiyas kanginan, magbilin taong mga manindot ng mga sunata din hilamang sa itong paboritong radyo sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni kabibes sa soundtrip. Alas 3:38 sunas kahaponon, dotas to karoy uwan ulan. May QC mga kabibes. Tigang salamat o may hapon, mga kabibes. Bye-bye!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
3: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
4: Ang kinis na niya?

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kung tambay ka, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa
6: Waana ni.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: nga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langat Neda.

Alas 4:35, mayong hapon, Cebu, Kabisayan, o tibuok kalibutan. Ani ana usab ang programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes, kininyong maalagaron nga ka-vibes, ang pambansang Tamsi Langga Neda. Sa inyong paboritong istasyonan, Cebu's favorite, 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon sa mga ka-vibes nato nga nangabasa. Kay murag taod-taod na silang wa nabasa, no? Ang mga tanom, ang mga tugkaran, ang mga nataran. Sa pamaywa na nga basa, ang uban kay nang naguol kay nabasa ang mga hinayhay. Maayong pagpaminaw sa tanan natong mga ka-vibes, kundiin naglanog-lanog ta 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Klaro pa ba, bisan og medyo nagkusmod ang panahon. Usahay manggod kundi limayo ang panahon, medyo karat-karat pud ta, no? Pareha sama sa tong tutunlan. Di mag-uol kung doon na mo'y Android ang inyong cellphone. Pwede ragyod mo maminaw via AMFMPH ang atuang audio streaming app. Go to Play Store, nga inyong i-search FMR Philippines. Once na-search na ninyo, inyo dayon ang i-click install. Inig-install ninyo, pwede na dayon na ma-download, no? Kung downloaded, pwede na dayon mong makapaminaw na mo. Bisan asa mong bahina sa kalibutan. Tinuod gyud na. You can vibe with us anytime, anywhere. Michael Villamor, hello to you. Unsa imong request lang ga, ispagetting pababa sa serbisyong ka-vibes nga program, ha? Ispagetting pababa o pataas gyud ta lang ga. Sige lang ga. Anto na sa... So, ayan na to kung maka-ispagetti ba ta? Almira Henares is present. Uy, sa mga ka-vibes na to, nga doon ay igong oras o panahon. Nga musubay, mututok sa ato ang programa, pinaagi sa ato ang official Facebook page na ata sa 93.1 FMR Cebu. Mamahimo bang inyo kung ubanan ning tugnaw nga hapon? Usahay ba ya, kung tugnaw kinahanglan gyud kag kauban? No, usahay manggod, kung nakay kuyog on a cold afternoon, mas malimtan nimo ang kamingaw na imong gibati. No? Isa ang kamot every time nga kung gloomy gani kanang dagom uwan kusog ang uwan kay masad sila, murag dunay mo kusi sa inyong kasing-kasing, isa kamot. Inaana ko sa una ka vibes, bitaw magsakit akong kasing-kasing, magsakit gyud. Mura kog kahilakon, muduyog siya sa panahon. I don't know, siguro ang na-reincarnate sa ako ang soul kay duna siya'y dili mao nga kasinatian kung ting-uwan, no? Kanus asya nausab? Nausab siya sa dihang nag-pandemic nga napuyo ta sa balay. Unya mo rin nindot kayo ang pamati nga mapaminawan bitaw nimo ang unsay patak ng ulan sa Bisaya? Unsay patak ng ulan sa Bisaya, Junita? Patak ng ulan, Bisaya. Tagaktak sa uwan? Talisik, dilipod, no? O basta na, mapaminawan nimo sa atop ba? Nindot siya paminawon di ay niya. Mag-emot-emot dayon ka, maghinumdum dayon kasi mong mga kagahapon. Kadaghan bang kagahapon nga huna-hunaon. Bitaw na usab siya pag pandemic. Murag nindot dayon siya i-enjoy kung naa ka sa balay, kuyog imong mga mahal sa kinabuhi, kuyog imong pamilya. Dito na usab. So imbes na mag-ul-anon ko kung ting-uwan, wala na, dili na. Until now, mag-ul ra ko tungod sa baha, but dili na para sa una nga murag naay mo kusi sa kong kasing-kasing. Huwag yun ay char-char lang ga. Di yun na ka ng mugna-mugna nga chika. Daghan kay nakailan ako. Kay baw sila nga kuting uwan, mura kong maghilak. Tutaligsik. Tutaligsik. Kana mapaminambi ka siya sa atop. Kana. Niya. Makita ni mo siya niya. Glass window man. O diba mayaman glass window. Kana maana ni mo ang water ba. No? Kana mudagayday bitaw siya. Kana. Murag na siya inindot nga effect na ko. Dito, niya hangtod karon ganahan ako kung ting-uwan, except kung magbaha, kay mag-uol po dita ka uli. Hello to Randy Marcelo. Hi, Randy Marcelo. Maayong pagpaminaw ni mo din ha. Tagahitape, Bohol, si Randy Marcelo. So, waya na to na imong request. Akong anak na minaw, Pearl Angeli Quintanilla. Akong anak nga bangis diha sa CITU. Wakay klase lang ga?
Nagtanaw mang kakaroon. Thank you so much for watching. Palihog og share sa tuang live aron makapakatap ta good vibes on a beautiful Tuesday, September 22, 2026. Martes na ikaduhang adlaw sa semana mga ka-vibes. It's 94 days before Christmas. 94 days na lamang. No, mag-celebrate na punta. Unsay ato ang ni ana ato ang tip para sa Christmas countdown tip nato, no? Ingon ko una mag-declutter. Ang ikaduha kay pwede na mamalit og hinay-hinay, no? Ang ato ang ikatulo mga ka-vibes, atong isumpay. So naghinay-hinay naman mo og pamalit, oh. So inyo na nang maabot na siya, 'di ba? Depende inyong schedule every time na isweldo para di mo magkapuliki. Nya karon dag-declutter man mo. Doon na po yung mga butang sa inyuhang balay, no, nga dili tanan for disposal. Ang uban, pwede ra dili i-dispose. No, kay ang uban magamit pa, apan di na nimo magamit. So, imo na siyang i-put together in one box, ibutang nimo siyang usa ka box, give away. Nakabutang give away. Mangita ka karon og luna, lugar, group of people, community nga manginahanglan ni ana. For example, naamoy daghan kang duwaan sa inyong mga anak, labi na ng mga bata bitaw nga kanang daghan-daghan jud kayong mga regalo nga mga duwaan. Unya dili na insakto ang duwaan para sa ilang edad. Di naman nila maduwaan. So ibutang ninyo og box, put them together, pangita mo community organization nga mahatag to ninyo kay magamit na nila. Sa pailain, mga gamit, ang uban, inyo na nang i-let go. Pangita pud mo organization, community nga magamit to nila. Diba? Naamay mga luna pud nga nasunugan. O, pwede ninyong ipanghatag dito inyong mga sinina nga dili pagguba, dili gisiun, dili bati. Apan, di na lang masigo, diba? Di na baron masibo ninyo or di na lang jud mo ganahan kay nag-change mo og kuan fashion statement o nag-change mo style. Timan iha kung manghatag mo mga ka-vibes og butang nga ginamit, ayaw nang guba daot o kay di man na sila inyong ihatag because dili na lang siya masigo nimo or dili na nimo siya style karon or mas bagay niya imong gipalit pero wala kayo nimo magamit, mas bagay ani nila in ana ba? Diba? Inana siya mga ka-vibe. So, inyo na nang i-put together, ibutang ninyo usa ka box, and then, inyo po nang iputos og nindot. Diba? It will look really, really, still really presentable as a gift para atong mga tao nga magamit pa na nila. Alright? Muna to ang Christmas countdown tip sa 94 days before Christmas. Alas 4:43 ang ato ang air quality dinhi sa Metro Cebu ha, dili gihapon maayo mga ka-vibes, no, nakatala og 112 nga air quality index ang Metro Cebu Station karong adlaw matud sa Environmental Management Bureau Region 7 kon EMB7. Giklasipikar kini nga unhealthy for sensitive groups o dili maayo alang sa mga sensitibong grupo sama sa mga adunay sakit sa respiratory system, lakip na ang asthma. Gipahimangnuan ang mga adunay ingon niini nga kondisyon nga limitahan ang dugay o hago nga mga kalihukan sa gawas aron malikayan ang posibleng epekto sa dili maayong kalidad sa hangin. Samtang na dili pa ma-access ang air quality monitoring station sa Barangay Kabituunan, Toledo City. Mao nang walay na release karong adlaw, kumusta pod ang

Intang sa Ilahang Hangin. Sa mga ka-vibes na to, no, pila naman ni siya kasimana or actually buwan, no, on and off ragyod. So, kita, dapat na nagyuta kanunay mask sa ato ang bag. Or, kanang, if doon na tayo extra budget, mag-invest na itong N95 nga mask. Kaya mo umang yun to'y mas maka-filter, no, sa mga polluted na hangin, sa polluted air, alright? So, kung kaya na to, okay, medyo taod-taod naman, if dili gyud gihapon kaya, just make sure we have masks. Mask up gyud ta mga ka-vibes. Bisan og walay ingon si EMB nga dili maayo ang hangin. Nga naman, because even if dili taas ang to ang air quality index, no, dili unhealthy ang air quality index, as it is mga ka-vibes, polluted gyud ang to ang hangin. Dili na gyud luwas ang to ang hangin with all this sakyanan around the city, with all this happening sa tuang nasod na mga dagkong factory, doon ay daghan, no, nga makapollute sa tuang hangin. So, ito yung i-protect ang tuang kaugalingon. Next, by wearing masks, mga ka-vibes, maprotektaan po na ito ang skin. Meaning, dili kaayo mulanding ang mga abog, particles din na sa imuhang skin. So, makalikay po ka sa bugas-bugas, skin irritation. Diba? So, kana mga ka-vibes. So, make it a habit na lang. Okay? Kami, nagbutang yun mig usa ka box surgical mask, no? Kay mo may medyo barato and at the same time, very common. So, naagyod. And then, naagyod na sa balay, naagyod sa bag, na sa sakyanan. Naapod mi diri sa opisina so that if ever we need it, naarada yun. But make it kanang regular part sa inyuhang hygiene kit or sa inyuhang kikay kit, mga ka-vibes. Ni ay laing ka-vibes advisory kasamtangan nga sirado karong adlaw ang canyoneering or dili available ang canyoneering activity sa Kawasan Nature Park September 22 nga naman tungod sa kapistahan sa barangay Matutinaw sa lungsod sa Badian. So medyo nahibong unya ang uban nga nung wala mo nakalahos tungod ni ana ang ilahang kapistahan sa barangay Matutinaw. Apan mo balik ang operation tomorrow September 23. Sa mga ka-vibes na to nga nakadungog, nakabasa niya, wa mo kay ba unsay reason, mao nay reason sa mga kagamhanan dito sa Badian tourism. Alright, walay canyoneering activity karong adlawa. Hello sa mga ka-vibes na to nga naaron sa ilahang panimalay team bahay. Kumusta man ang inyuhang pangisnak, inyong pagpangapi or nangandam na ba mo karon sa inyuhang panihapon? Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Palihog bi ibutang og asa mo dapita sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City. Go comment sa ato ang ipahigayon nga FMR Cebu nga Facebook live streaming. Ay mamalihog na lang pud mi palihog i-follow ang ato ang uban pang socials. Doon na tay Instagram, doon na po tay TikTok mga ka-vibes, and nata sa Spotify and nata YouTube channel 93.1 FMR Cebu. And sa mga ka-vibes nato din ha, nako, ayaw mo kabalaka kay hapit na nato ibalik ang ato ang kasi ka-vibes kasika sa barangay. Atangi ang ato ang mga pagpanghatag og papremyo. And pwede ra pud mong mo-suggest. Sultiimin ninyo ari mo diri sa among barangay. O para mo na pud ayon sunod na mong bisitaon. Manghatag ta og mga ginagmay ragod apan kanunay. Oy, ginagmay apan kanunay nga pahalipay na atay mga kanang makaon na dayon ninyo maluto na dayon ninyo aron maluwas mo sa usa ka adlaw baron or maluwas inyong usa ka kaunan paniod to bani or panihapon, no, makasustainer ba mga ka-vibes? CCF Housing Project Laridel Street Umapad Mandawi City High Almira Henares ato ang solid nga ka-vibes sa loyal kaayo Marvin Ladera kani sila mga kuan gyud sila kanunay gyud ning nagsubay nato. Diba? So, yes, ipalanog. Og asa mo dapita. Aron makahibaw mi, asa naglanog-lanog ang 93.1 FMR Cebu. Alas 4:48. Arita sa ato ang Laing Ka Vibes Advisory.
Gipatuman sa Executive Department sa Cebu City Government ang 4-day compressed work week. So good, September 21, subay sa Executive Order No. 113 sa Office of the Mayor. Ubos sa bagong schedule ang mga empleyado. Mutrabaho og Lunes hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Ang napo ka oras kada adlaw gawa sa usa ka oras nga paniudto aron makumpleto ang 40 ka oras kada semana, 40 hours every week ilang kinahanglan i-complete. Tumong sa lakang nga makadaginot sa kuryente ug operating expenses ug makunhuran ang gasto sa biyahe tungod sa rotational power interruptions ug pagsaka sa fuel ug transportation costs. Sakop sa gitawag og four-day compressed work week, mga ka-vibes, ang tanang opisyal o empleyado, bisan unsa ang status, permanent man, casual, contract, service, project-based, or job order. Apan exempted ang mga opisina nga frontline og essential services sama sa City Health og Health Centers, Cebu City Medical Center, CDRRMO, DSWS, DPVMF, DPS, City Markets, Senro, CCTO ug Office of the Mayor. Lakip na ang PIO, POP ug probe. Ang ilang admin personnel mahimong gihapong maka-avail pinaagi sa pagsumite ug schedule sa HRDO. Gimanduan ang mga department heads nga dili maapektuhan ang serbisyo publiko ug magpadayon ang attendance monitoring pinaagi sa biometrics. Magmonitor ang HRDOs ug DGS sa epekto niini sa gasto, attendance ug productivity. Syempre mga ka-vibes, no, ang mga taga mga naa sa gobyerno, mga opisina sa gobyerno, konsumidor man pud na, parehas man pud na nato. Naa pud na sila yung mga challenges. So mao pud ni lakang nga gihimo sa mga lokal nga kagamhanan ato ang mga public servants, no. But of course we are expecting nga bisan pa og upat ka adlaw mong manrabaho, Monday till Thursday, alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi, yes, sa adlaw nga Biyernes, kung doon na may panginahanglan ng hinaot mi, nga doon ay mutubag, doon na gihapoy, paspas nga balik, no, kung naay tawag, kung mutawag mi, kung mutchat mi, kung mutext mi, nga naman, tungod kay, nakasabot mi, pero kami doon na may panginahanglan. Isip inyuhang lumulupyo, no, sa inyuhang barangay baron, sa syudad, di ba? So, mga po na ito ang gi-expect. And syempre, sa mga ka-vibes nato din ha, kay ilan naman yung ipahigayon, no? So, karong simanahuna. Ato na ning masinati ang 4 days. Oh, musulti dayon mo ha. Mureklamo mo kung in kaso 4 days wa gyud puy nitubag, wa gyud puy nangalagad namo. Dili dapat ingon ni ana. Except again ha sa ilahang frontliners. Giklaro din ni nga ilahang mga offices nga frontliners dili appeal sa 4-day work week. So ang ubang opisina, kung do na moy tuyo onya, wa mo natubag, kinahanglan pud siguro nga do na pud moy buhaton, no? Ato ang mga nasa kagamhanan din sa gobyerno at mga kagamhanan din sa Cebu City. Move on na ta sa ato ang pangalagad highlights. Alas 4:52 nakigpulong si Mayor Nestor Archival sa mga opisyal sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nga gipanguluhan ni GM Attorney John DX Lapid ug Board Chairman Attorney Ruben D. Almendras aron makuha ang klarong update sa mga lakang nga gihimo aron masiguro ang ligon nga supply sa tubig sa syudad. Gihisgutan ang kasamtangang sitwasyon sa tubig, ongoing augmentation efforts ug mga preparasyon alang sa posibleng hagit sa musunod nga mga buwan. Gipasiugdan ni Archival nga importante nga adunay igong tubig nga ma-access sa mga pamilya, komunidad ug essential services. Matud sa mayor, padayon ang koordinasyon sa city government, sa MCWD ug uban pang partners.
Yes, nindot nga dunay ingon niini nga balita nga dunay panagtagbo, dunay panaghisgot, dunay pulong-pulong nga napahigayon aron mahisgutan. Ug unsaon ang pagpangandam labi na gyud ning hulga sa El Nino, mga ka-vibes. No, this is a serious threat kung mahutdan gyud in town tagpundo sa tubig. Lisod kaayo nga ato ang mga tanom, ato ang mga pananom, di ba? Makuangan gyud in town sa tubig. That's very important. Unsaon na lang ang source nato sa ato ang pagkaon? Labaw sa tanan ang tubig mismo itself nga very important gyud nga necessity, mga ka-vibes. So yes, medyo baga-baga gyud ang nagkuha sa ilahang tubig gikan sa MCWD. So naningkamot nang hinaot mi nga inyog yung paningkamutan nga doon natay igong supply sa tubig ang mga tao, no, ang inyuhang mga inyong mga kliyente. Ayan, aron pitaw dili lisod, very very very lisod kung walay tubig, mga ka-vibes. Sinuod gyud na mas okay na ang way kuryente kaysa walay tubig, no. Mas nindot gyud pud og naa ta boss, tubig o kuryente. Apan sa mga panahon nga doon nagay hagit ang ato ang environment, doon ay hagit sa palibot, doon ay hagit sa kinabuhi, no? Nahala, mas okay ra gyud nga okay na way kuryente basta naay tubig lang. Mm. Nang hinaot ta sa nindot nga epekto ni ining ilahang pag ilahang meeting, mga ka-vibes. Alas 4:55, laing pangalagad highlight, mas sayon na ang pag-access sa pipila ka serbisyo sa gobyerno. Hapit na ni mahipahigayon, ha. Mas sayon na unya ang pag-access sa pipila ka serbisyo sa gobyerno, pinaagi sa bagong AI-powered feature sa eGovPH Super App nga gitawag og eGovAI. Adunay built-in artificial intelligence assistant nga Kuya A. Oy, Kuya A ang tawag nga makahatag og real-time nga giya sa mga user. Lakip sa mga feature niini ang pagkuha og impormasyon gikan sa dokumento, image identification, translation, pagsabot sa mga forms ug speech generation. Aduna usab kini electronic know your customer o EKYC alang sa mas epesyenteng identity verification. Lakip ang liveness checks o aron mas mapalig-on ang proteksyon batok sa fraud ug unauthorized access. Ang real-time translation gitumong usab sa pagtabang sa mga Pilipino nga adunay language barrier sa digital transactions. Sumala sa gobyerno, libre ang eGovAI alang sa mga verified users sa eGovPH. Ang gipahimanduan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang AI kinahanglan gamiton nga responsable ug etikal ug dili mopuli sa kaugalingong paghukom sa tao. Matod pa sa presidente, ang teknolohiya kinahanglan mahimong himan aron mas mapaayo ang mas mapaduol ang serbisyo publiko. Mas daghang Pilipino ang maka-appeal sa digital transition. Yes, while we agree, no, nga kanang mahinungdanon nga kita tanan maka-adapt, no, sa digitalization nga nahitabo sa to ang palibot karon, apan it is also very important that we make sure nga luwas kita inigamit nato sa AI. Daghana kaayo ang nagamit sa AI in a wrong way. So gamito nato ang AI sa maayong pamaagi. Katapusang bahin sa itong pagpangalagad karong hapuna, nagkaubos ang pangidaron sa mga kabataan nga nakasinati o grabing emotional distress o nagpatabang na sa National Center for Mental Health kon NCMH. Sigon sa NCMH, nisaka na ngadto sa 35% ang mga nadawat nga tawag nga adunay mga problema o mohimo o dili maayo sa ilahang kaugalingon sa 24/7 crisis hotline niini. Ang maong marka, mas taas kini itandi sa 10% lang nga natala sa wala pa miigo ang pandemya sa nasod. Tungod niini, nagkanayon si NCMH Medical Center Chief Dr. Noel Reyes nga angayng pahinumduman ang mga kabataan nga walay mawagtang sa pagkatao ang nga mangkong mangayo og tabang. Na nipahimang nousab ang NCMH sa mga ginikanan nga likayan ang pagsulti og makapasakit sa ilahang mga anak o maingon nga nag-inarti lang og bisa
pag-usan ang pagkumpara sa problema sa kasamtangang henerasyon sa milabayng panahon. Alang sa mga nanginahanglan og tabang sa mental health, mamahimong mo text or mutawag sa 24/7 NCMH Crisis Hotline sa numero 1553 or 0919-057-1553. O mahimong bisitahon ang www.ncmhusaptayo.com. Ayan. Ako mga ka-vibes, maghimotag art card ni Ini ha para inyong makita sa ato ang official Facebook page because it is very important na

dayon ninyo silang kumustahon, no? I remember there was sa recent kapamilya reunion nga nahitabo, no? Very simple, nangutana ra gyud a former colleague, kumusta naman mo? Kumusta naman ka? 'Di ba? That one, it's a very simple line, actually very common, pero very important nga madunggan nimo nga gikumusta ka. So let us make sure nga makapangumusta ta sa usag-usa. Pwede ta magsugod sa to mga mahal sa kinabuhi kay usahay ang naasa duol, kanag yung mga tao unta nga duol unta sa tong kasing-kasing mo, dili nato mapangumusta. So let's make it a habit, no? Every day, every 2 days, every 3 days, every week, no? Bisan unsa, any time of the day, please just go chat or text or call your loved ones to ask kumusta na sila. Tingaling nagpaabot ra sila ni ana, aron mo kapabuhagay pud sila sa ilahang gibati. Apan og wala manggali na nga mga tao sa inyong palibot, di maguol, ayaw kalimot, naarag yun inyong mga favorite ka-vibe sa 93.1 FMR Cebu. Pwede gid mo magpabuhagay diri namo. No, gusto ra mo kastorya, gusto ra mo na imaminaw, o kung sa inyong gibati din ha, pwede kaayo. Pwede ra po dili na to i-on air. No, kana makikistorya ra gyud mo namo ba? Pwede ra gyud. Please do not hesitate to let us know na nanginahanglan ra gyud mo og tao nga maminaw sa inyong bugat nga gidala-dala din ha sa inyuhang kasing-kasing. Naara gyud ang inyong mga favorite ka-vibes sa 93.1 FMR Cebu. Alas 5:01. Maginahinay tag-aginod sa unahan mga ka-vibes, no? On a beautiful Tuesday, nang hinaot ko, nga naamo sa Kapiskay, naamo sa maayong panglawas, ugluwas mo karong mga orasay, labi na nga tibuok adlaw yata ang pagbunok sa uwan, nga pertig yung kusuga. And sa mga ka-vibes nato nga medyo dunay mga hagit sa kinabuhi. Kalma-kalma lang yun, ha? Inhale, exhale. Unya, syempre, apiligid og pag-ampo. Ayaw kalimo, tomorrow is another day. Kaya ragin na nimo langga. Kaya na nimo ka-vibes. Arangkada balita sa hapon, musunod na. Laing pagpangalagad ang inyohang masinati ugma. Dini sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes, langga neda. Sa Cebu's favorite, 93.1 FMR, Cebu, Amping, Lablab.

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes. Adlaw karon nga Martes, Setyembre 22, 2026. Ato ng sugdan ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita gikan sa Cebu, Kabisayan ug lukop nasod. Ako si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Sa gipahigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw napamatud-an sa corporate records sa Securities and Exchange Commission (CSEC) nga adunay kalambigitan ang negosyanteng si Jamie Cruz sa pipila ka kumpanya nga nalambigit usab sa ngalan ni Duterte. Atul sa pagtestigo ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario, giilan niya ang pangalan, ang ngalan ni Cruz sa mga dokumento sa ubang kumpanya, lakip ang Metro City Chow Foods Corporation, diin original nga subscriber si Cruz ug Duterte. Gipakita usab sa mga record nga nalambigit si Cruz sa ubang kumpanya sama sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Foods Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Foods Corporation o Great Jolly Times Foods Corporation. Sa laing bahin, gipangutan na usab ang SEC bahin sa GenCorp Industries Incorporated nga gilista sa mga sal-en ni Duterte. Matod sa prosecution, importante kini nga record sa ilang pagpresentar sa mga aligasyon bahin sa mga negosyo o financial interest sa Vice Presidente. Nagpadayon ng impeachment trial o ang mga impormasyon gikan sa SEC records o testimonya sa mga saksi bahin sa mga kumpanya mahimong gamit miton sa prosecution ug depensa sa ilang tagsa-tagsa ka argumento. Alas 5:12 sa di pa ta magpadayon ato unang sutaon ang kahimtang sa panahon labi nang uwan-uwan ang atong nasinati ning adlawng Martes gikan sa ato ang ka-vibe sa pag-asa Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, maayong hapon.
2: Yes, ma'am. Mayong hapon sa tanan. O sa atin natin sa minaw, kinitong latest weather update. Karong adlaw, ang hinungaw sa bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility na July 1,885 kilometers. Silangan, south-eastern sa region, kini extension o hinungaw kini naka-apekto sa eastern o central part of Visayas. Lakit na ang probinsya sa Tugaw. Sa mga pinati, kita madag-umong na kalamitan. Huwag na ang mga pagulan, ang kini mga thunders. So, magdalaki na usahay, kusig ng mga pagulan na posibli ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified ng mga vulnerable areas. Ginaingat na sa kasarangan na hangin na pinati sa Visayas na kadagatan malinaw nito na sa kasarangan ang pagdalod. Philippine Standard Time, alas 5:30 sa hapon, gikan din sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST, Jomer Eclarino.
1: Daghang salamat atong ka-vibes, gikan sa DOST, pag-asa Mactan, Sir Jomer Eclarino, amping mo kanunay. Alas 5:13. Dili interesado si Senator Rodante Marcoleta nga mo-appeal sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Bisan lakip gihapon siya sa gidaghanon sa pagbutar sa maong trial. Sa gi-issue nga statement ni Marcoleta, nipahibaw kini nga nakig-alayon na siya sa Senado ug sa impeachment court. Duha ka buwan na ang nakalabay ug padayon kining mibarog nga ang pagbutang kang Senador Chiz Escudero is si presiding officer kalapasan kini sa konstitusyon. Dugang niini kun i-adopt sa impeachment court ang voting threshold nga sukwahi sa gilatid sa konstitusyon ug kun questionable sab ang presiding authority ug tubang nga paglapas na niini siguradong muguba sa legitimacy ug integridad sa impeachment trial. Samtang nisupak ang mga tigpamaba sa House Prosecution Panel, human gimahayan ni Vice Presidente Sara Duterte ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nahitabong insidente sa mga tunghaan diin katapusang natala ang pagpamusil sa Bangga National High School sa South Cotabato. Matod ni House Trial Spokesperson o Advisor Robert Ace Barbers, walay basihana ng ebidensya ni VP Sara aron ipasangil sa administrasyon ang nahitabong mga insidente sa mga eskwelahan ug wala kini makatabang sa sitwasyon. Giinsister usab ni House Prosecution Spokesman ug Lanao del Sur Representative Zia Alonte Adyong nga dili angay ipamulitika ni VP Sara ang nahitabong insidente ug gamito ng mga biktima sa personal nga interes. Sa lain pang balita, giblock na ang duha ka website nga gitumbok sa Philippine National Police kon PNP nga nipakatap og violence ug naglambigit sa grooming sa kabatan-unan. Subay kini sa bag-o lang nahitabo nga shooting incident sa Bangga National High School sa South Cotabato nga ningkala sa tulo ka mga tinun-an. Matod ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, padayon ang ilang pagsusi sa uban pang website nga konektado sa violence. Gipahimangnuan usab ni ko ang kabatan-unan batok sa pagpost sa social media ug mga mensahe nga makamugna og kabalaka ug kahadlok sa ilang mga kaubang estudyante tungod kay adunay silot nga mahimong ipataw ni ini. Gisubay ug natud-an na pamatud-an kagahapon sa mga pulis nga ang 13 anyos nga estudyante nga nagpost sa hulga pagpamusil sa Kapinkong National High School sa Lambayong, Sultan Kudarat. Gidakop usab ang 18 anyos nga estudyante sa Tupi, South Cotabato. Human gireklamo ang iyang post sa social media nga nagpakita sa usa ka tawo nga nagkupot og armas. Samtang nanawagan si Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso nga hingpit ng dili sa nasod ang nga idili sa nasod ang mga website og online platform nga nagpakatap og violence. Nasayran sab nga nalatad nga nalantad sa deep dark web ang tinun-an nga namusil sa Bangga National High School ug giingong nakasinati kini og depresyon. Alas 5:17 atong sutaon ang kahimtang sa trapiko sa Mandaue City. Atong mahinabi sa linya gikan sa Team Mandaue, Edgar Sanchez. Sir, mayong hapon.
3: Mayong hapon, ma'am.
1: Sir, kumusta man ang trapiko din ha sa Mandaue?
3: Pagkakaroon na, mas of between 5:15 kay Butete going north lang, kay Maito Benereta, ma'am.
1: Kumusta man ang, wala ba'y baha tungod sa pagbunok sa uwan?
3: Benereta, ito pa naman, may lakisay na karo ito ko, lukro na, awang doge, na upas na
1: Okay. O niya, light to moderate lang ang kahimtang sa trapiko ning mga orasa.
3: Light to moderate lang, ma'am.
1: So maka siguro ang ato ang mga ka-vibes no nga mapauli no gikan sa dinhi sa Cebu City paingon din ha nga dili ra kay sila malangay. All right. Okay. Dagan kayong salamat, sir. Amping mo kanunay. Ayan, ang ka-vibes na to, no? Nga padong sa norte, hamugaway ra. Light to moderate ra, mga ka-vibes. So, pwede na mo out karon kay total alas 5:18 naman. Pero sa mga ka-vibes na to din ha, nga nabalaka, no? Kay basin og dunay traffic tungod lagi sa baha or dunabay baha ang inyong agian, mamahin mo mong mo-check sa mga official Facebook page sa ato ang mga nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno. Kay naagyod na sila yung mga ipang post din ha, mga ka-vibes. Alas 5:19 gipaabot nga duna himuong special election ang Commission on Elections kun COMELEC sa Batanes. Human ni panaw na sa laing kalibutan ng Batanes Lone District Representative si Riaco Gato Jr. Matod ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nipatawag na siya og emergency meeting sa ilang field officials alang sa pagpangandam sa maong eleksyon. Nidugang kini nga posibleng idugang kini sa barangay og SK elections karong Nobyembre 2. Apang giinsister ni Garcia nga kinahanglang ikonsidera ang gitakda nga minimum nga 60 kaadlaw sa dili pahimuon ang special election. Balitang lokal, arestado ang usa ka 31 anyos nga construction worker human giingong mitanyag og 1,000 pesos bugti sa pakighilawas ug mihika pa sa usa ka 26 anyos nga babay sa Cebu nga niadtong adlaw Sabado sa gabiin, Setyembre 19. Matod sa kapulisan, igo lamang nangutana ang babae sa sospek kung kano sa moagi ang bus paingon sa Argao, apan human motubag giingong mitanyag kini og kwarta o gihikap ang babay. Nangayo dayon og tabang ang biktima sa usa ka pulis nga nagpatrolya sa lugar nga misangpot sa pagkasikop sa sospek. Mag-atubang karon ang sospek sa kasong Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. Lain pang balita, gipakusgan sa Cebu City Government ang monitoring o disease control measures. Human makumpirma ang African Swine Fever o ASF sa namuhi o baboy sa usa ka apektadong barangay sa syudad. 7 ka blood samples ang positibo sa ASF viral DNA base sa laboratory test sa DA Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Gipalig-on na ang border o movement controls samtang padayon ang surveillance sa mga baboy sulod sa 500 meters gikan sa mga lugar nga positibo sa ASF. Giaprubahan usab ang posibilidad sa pag-call sa mga baboy sa apektadong lugar subay sa national guidelines o veterinary assessment. Nag-andam usab ang syudad o alternatibong panginabuhian alang sa mga apektadong hog racers. Misa kapag-usab ang presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo sa Department of Energy kung DOE, 8 pesos and 82 centavos kada litro ang dugang sa diesel, 6 pesos and 47 centavos sa kerosene, samtang 4 pesos and 88 centavos kada litro ang gasolina. Kini ang ikatulong dagkong pagsaka sa presyo sa petrolyo karong buwan sa Setyembre. Matod sa DOE, ang pagsaka sa presyo na lambigit sa padayong pagtaas o pag-usab-usab sa presyo sa lana sa international market. Ilabi na tungod sa mga tensyon o kagubot sa Middle East nga nakaapekto sa global oil supply. Padayon usab nga gibantayan sa DOE ang kahimtang sa supply o presyo sa petrolyo sa nasod. Gikonsiderar usab sa gobyerno ang mga lakang nga makatabang sa pagpagaan sa epekto sa taas nga presyo sa lana ngadto sa mga konsumidor o mga driver. Alas 5.22, balitang sports. Nagpakitang gilas ang managigsuon nga sila si Carl L. Drew o Carlos Yulo sa pagsugod sa Men's Artistic Gymnastics sa 2026 Asian Games sa Japan. Human sa Division 1, si L. Drew ang nag-una sa individual all-around standings. Human nakakuha og 77.264 points. Samtang misunod ang iyang kuya nga si Carlos nga adunay 75.465 points. Maayo sab ang performance sa duha ka floor exercise. Diin nakakuha si Carlos og 14.600 points, samtang si L. Drew adunay 13.966 points. Pareho silang nakaabante sa finals sa maong event. Apan wala pa dayon makumpirmar ang ilang final ranking sa individual all-around tungod kay kinahanglan pang huwato ng resulta sa ubang division, samtang nagpadayon ang kompetisyon. Mag-atubang usab ang managigsuon sa ilang tag sa ka-final sa mga aparatus. Samtang gilauman nga mas mulambo pa ang pickleball sa Pilipinas sa pagbisita sa world number one pickleball player nga si Anna Leigh Waters karong Oktubre. Ang Pilipinas mao'y unang destinasyon ni Waters sa iyang upat ka nasod nga Southeast Asian Tour. Human sa Pilipinas moadto usab siya sa Malaysia, Hong Kong ug Vietnam. Kabahin sa iyang pagbisita ang pagpakita sa iyang abilidad sa pagduwa ug pickleball nga libre nga matan-aw sa iyang mga fans. fans o mga mahiligon sa maong sport sa Pilipinas. Gilauman nga ang iyang pag-abot makatabang sa pagpalapad sa interes sa pickleball o makadasig sa dugang mga Pilipino nga musuway o muapil sa maong sport. Si Waters giila isip usa sa pinakadakong ngalan sa pickleball sa kalibutan o kasamtangang world number one sa maong sport. Alas 5.24. Ug mao kana ang naglangkob sa labing ulahing balita karong adlaw Martes, Setyembre 22, 2026. Dugang pang mga panghitabo sa tuang nasod ang inyong mapaminawan gikan sa tuang hook up sa DZMM. Ingon man usab ang tuang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR, Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangaan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu ang atong Bohol Island State University intern Christine Belvestre, atong technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas, ug atong mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
3: Goodbye! Kasama sa
4: mauna ni.
5: Ang ginis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ugli, ngao, nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Anong gusto mong pag-usapan today, partner? Impeachment pa rin ba?
1: Pera na lang.
0: Ah, pera na lang.
1: Kasi mahilig na ako sa pera ngayon eh.
0: Ah, kailangan.
1: Oo, dahil it's security.
0: All day peligro na ba?
1: Hindi. Kasi mahalaga talaga yun on in life.
0: Siyempre naman.
1: Oo, yun.
0: Na naman nagsasabi na hindi kayo nakakailangan.
1: Yun nga. So ngayon, yun ang laman ng isip ko.
0: So, as, pera.
1: Yes, pera lang.
0: Pag-usapan natin.
1: Alam mo, hindi lang naman ako nag-iisip ito, partner. Anong date na ba ngayon?
0: 22
1: pa lang. Oh, 30 days ang September. May 8 days pa tayo bago tayo sa sahod. Diba? Bago tayo sa sahod.
0: Depende kung ikaw ay 15. Pero kung ikaw ay 10-25,
1: may mga ganun din.
0: Malapit-lapit na.
1: Diba? Pero those...
0: There's 3 days to go.
1: Oo, pero those few precious days, partner, kailangan na i-stretch yung budget mo niyan.
0: Yeah, madami naman talaga ganun din ang mga kapamilya natin. Na kailangan na medyo iunat pa natin ng konti ang ating pong hawak-hawak po na panggastos. At lalo na today, partner, napakalaki na naman ang sinipa ng fuel.
1: Kaya nga.
0: Nagpakarga ka ba kagabi?
1: O, gabi pa talaga. Mm. At yung kausap ko nga yung gasoline
0: attendant.
1: Oo, sabi nga ni gasoline attendant na, ma'am, tataas na mamaya kasi alas 12 sila eh. Tataas na mamaya, ma'am.
0: Yung iba alas 12 ng ating gabi nagtaas.
1: Yes, so, mamaya tataas na, ma'am. Kaya pagoran kami nito, talagang sinasabi niya kasi pila na ng lahat ng mga
0: papagas. Hindi ko na masyadong tinanggapan na magpakarga kagabi dahil inaasahan ko mahaba-haba na yung pila. Tsaka ang nangyayari kasi, partner, kapag medyo may kalahati pang laman yung tangki ko, hindi na rin ako muna nagpapakarga.
1: Mm-hmm.
0: Parang siniisip ko, sayang naman, di medyo ubusin ko na muna yung dati ko ng kinarga. Pero, next week naman, partner, inaasahan may rollback na naman. Nabalitaan mo yun?
1: Gano naman ba kalaki ang
0: 8 pesos. So, hindi mo nga maisip na 8 pesos ang, o 10 pesos tinaas this week, 8 pesos ang magro-rollback next week. So,
1: sige, lalakad ako ngayon. Pupunta ako ng Baguio and back para magastos ko yung gipi ng pultang ko kahapon. Di ba? Ano ba?
0: Magagamit mo naman ata until next Tuesday yun. Yung pinultang mo.
1: Ay, talagang gagamitin ko yun para mapagigay 8 pesos. Bakit ganun? Akala ko nga, and I was even expecting that it's gonna go
0: nataas
1: higher.
0: Palalo.
1: Kasi nga, yung proclamation ng Iran, di ba? Na gaganti sila sa US.
0: Yes, kahapon.
1: So, akala ko talaga, partner.
0: Pero yan naman ang naging balita kanina.
1: Oh.
0: Posible na naman daw, rollback next week. So, nakakapagtaka din nga na halos hindi pa, yung parang hindi nga natin na ina-expect na makakapag-rollback pa. Gayong hindi naman po naiibsan yung tension sa Middle East.
1: Kaya nga.
0: So, it doesn't, I don't know.
1: So, ano yan? It's a joke?
0: Hindi daw eh. Seryoso, partner. Meron talagang ganong
1: pero kasi,
0: ano tawag, forecast.
1: Tuesday pa lang ngayon.
0: Oh. Baka posible magbago pa yan over the next several days.
1: We always have to consider the next few days.
0: Yung ilang araw pa ng trading, di ba?
1: Hindi naman sa humuhopi akong tumasin dahil nagpa-full tank ako kahapon.
0: Oh, hindi. Hindi naman natin masabi din po
1: ang
0: talaga.
1: Ang volatile yan eh.
0: Yes, kung gaano kalaki din po ang movement or adjustment. No? Either pababa or pataas. Siyempre, pag pababa, welcome naman sa atin yun. No? Pero parang nga doon sa katulad ni partner na finultak na kagad gagawin.
1: At takot kasi ako eh.
0: Yeah, baka
1: tsaka,
0: ano.
1: Oo, takot ako baka tumaas palalo.
0: Tumaas palalo. Pero that gives you at least another 7 days to observe.
1: Oo.
0: Dahil Tuesday next week, titingnan nga natin kung yun nga po magiging galaw, kung pababa po mo rin. No?
1: Oo.
0: Anyway, so sa usapan po ng pera, pera pa rin po ang sumesentro dun sa impeachment trial hearing kanina para kay Vice Presidente Sara Duterte dahil lumalabas dun sa testimonya nung testigo ng prosecution na magkano yung mga kontrata na nakuha nung umano'y kumpanya kung saan may business interest si Vice Presidente Duterte.
1: Yung GenCorp?
0: Yeah, yung GenCorp.
1: Diba? Ah, GenCorp lang ba yun?
0: Parang apaka, diba? Parang halos 38 million ba?
1: At hiwahin nila yung different, anong tawag doon?
0: Meron sa PhilHealth. Meron sa PhilHealth. Meron sa City of Davao. Ayun, no? So, pinagtatahi-tahi na ngayon ang prosecution. Nakikita na natin yung latag ng kanilang pagpapatawag sa mga testigo na in-establish po na nila na ano ba yung mga nakadeklara sa SALN. ng Vice Presidente.
1: Mm-hmm.
0: Sunod doon, ito pong mga dineklaro sa Sal-N ay meron siyang mga business interests,
1: mm-hmm,
0: or meron siyang mga negosyo na hindi pa siya nagda-divest.
1: Mm-hmm.
0: At ngayon, kinukumpirma na itong mga kumpanyang ito na may mga nakarehistro sa SEC ay nakalista ang pangalan, supposed
1: mm-hmm
0: to be,
1: mm-hmm,
0: ni Vice Presidente Duterte,
1: mm-hmm,
0: as an investor.
1: Mm-hmm.
0: Alright, yung isa parang meron pa ata siyang executive control ba,
1: mm-hmm,
0: or something like that, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At ngayon, lumalabas na ilan sa mga itong kumpanyang ito na di umunay may business interest ang Vice Presidente ay malaki-laki ang mga kontratang nakuha from mm-hmm the City of Davao at pati sa PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: So nakikita na natin yung latag, no?
1: Mm-hmm.
0: Na parang ine-establish nga nila na hindi sumunod sa constitutional prohibition si Vice Presidente na dapat
1: mag-divest
0: ka.
1: Oo.
0: Kapag ikaw ay naluklok na sa pwesto bilang halal na official, wala ka na dapat business interest na maaaring magbungad ng conflict of interest.
1: Pero, hina-highlight nga rin nila, partner, na sa Sal-N ng Vice Presidente, i-declare niya yan, di ba?
0: Dahil Gencor, inamin niya na siya ay kabahagi ng Gencor.
1: Pero, sa GIS, na hawak ng SEC, wala ang kanyang pangalan.
0: Yes.
1: Doon sa Gencor.
0: So, the question
1: ano
0: is,
1: bakit mo
0: isinama sa Sal-N mo?
1: Oo.
0: Yung pag-invest mo sa isang kumpanya, pero wala naman daw sa GIS, General Information Sheet, yung pangalan niya as an investor.
1: Eh, di ba, ang Sal-N, ano yan? Notarized yan?
0: Dapat.
1: So, parang, dapat sinumpaan mong everything you said there is true, parang ganyan.
0: So, parang may contradiction na inamin mo kung ano yung supposed to be business interest mo, and yet at the same time
1: you're not there,
0: wala ka doon, wala yung pangalan mo, at yun din naman ang itinatanggi ni ni Davao Mayor Basta Duterte, na wala naman daw pangalan Duterte na nakalista doon sa mga registration papers ng kumpanyang ito. So medyo katakataka nga po, no?
1: Bakit sino nagkamali?
0: Well, yun na nga, di ba? Parang bakit mo inilagay sa Sal-N mo willingly at hindi ka naman syempre mag-i-invento at maglalagay ka doon, di ba? Ano naman ang mapapala mo para...
1: Hindi mo naman makukuha yung yaman ng mga nandun.
0: Magdagdag ka ng assets or whatever. Pero yun na nga po, no? Medyo mag-iisip-isip na rin siyempre yung mga tao na, teka, paano nagkaganon?
1: Mm-hmm.
0: Dineklara mo sa Sal-N mo, pero wala pangalan mo doon.
1: Mm-hmm.
0: And yet, sinasabi ng SEC na maraming kontratang nakuha itong kumpanyang ito.
1: Mm-hmm.
0: Alright, so doon po tayo kanina, no? On day, ano ba to?
1: 28.
0: Day 28 na. Bukas po sana, day 29. Eh, hindi po muna magkakaroon ng impeachment trial hearing bukas. Sa halip ay magkakaroon po ng oral argument.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga prosecution at depensa ay maghaharap po doon sa impeachment court upang ibigay yung kanilang posisyon kung dapat nga po ba na masunod pa yung baseline na 24 o 2/3 of 24 para po sa pagboto sa conviction.
1: Mm-hmm.
0: Eh, syempre, pinanggalingan po nito yung motion po ni Senator Judge Erwin Tulfo na bakit po kailangan 24 pa ang bibilangin kung marami ding pong
1: wala.
0: Hindi naka-attend.
1: Hindi nakaka-attend.
0: Ilan ba?
1: Ilan na ba sila ngayon?
0: Dalawang nakakulong.
1: Dalawang nakakulong, isang wala sa bansa, isang
0: nakalive.
1: Oo.
0: Dalawang sa bansa, partner.
1: So,
0: isa pala, hindi natin sure wala kung isa eh.
1: Dalawang nakakulong, isang wala sa bansa, tsaka isa nagtatago.
0: Hindi kasi natin sure kung isa nagtatago ay nandito pa rin sa bansa.
1: Correct.
0: Anyway,
1: we don't know.
0: So, hindi natin alam kung ang mangyayari ba ay dapat ibaba yung baseline na 24 to 20. So, yun po ang magiging laman po ng oral arguments bukas.
1: Mm-hmm.
0: Nasa halip na pagkaroon ng witness na isasalang ang testigo ay mag-oral argument sa prosecution at defense. Sinabi na kanina, no, si Party List Congresswoman Laila Dilima
1: for the prosecution.
0: Doon tinanong yung defense, sabi nila, we have not made up our mind.
1: Oo, bukas na lang. Feeling ko masasurprise lang sila eh, kasi titinan nila yung katapat nila.
0: Well, kung si Congresswoman Laila Dilima po ang isasalang ng prosecution sa oral arguments, sino ba sa defense ang sitingin mo ay may kalibre para ipanapat sa isang dating naging Justice Secretary at ngayon ay Congresswoman?
1: Parang ang mga senior nila sa defense, si Sheila Season at
0: si Michael Poa.
1: Michael Poa silang dalawa lang eh.
0: So, either of the two. Dahil hindi naman pwedeng yung kambal ni Christian Yusores, di ba? Si Attorney Justin Gular. Yung kambal na kung napansin niyo po mga kapamilya, di ba't parang ilang minuto lang ang pagitan ng iniluwal si Christian Luzores at si Justin Gular.
1: Alam mo eh, no? Parang kambal, isang hulma.
0: Separated at birth talaga yung mga peg. Eh, no? So, yun nga po ang aabangan natin bukas. At sabit, magkakaroon na daw ng botohan after the oral.
1: Hindi pa daw. Ang sabi ni,
0: sabi ni presiding officer.
1: Si Jom kaninang morning niya sinabi, no? Na, morning pa naman yun. Sinabi niya na titignan kung magde-decision pa. Kasi nga baka mamaya sa caucus, tinan nila kung magde-decide to on a vote or they'll let the presiding officer decide.
0: To make a ruling na lang by himself. Oo.
1: Kaya ba, makakatapos kaya sila ng isang buong araw na pag-uusap sa isang monumental decision?
0: Well, di nga ba't ang sabi eh,
1: 15 minutes.
0: Kung yung mga binanggit na legal opinion o expert opinion ng mga Amici Curie ang pagbabasihan, parang hindi na masyadong hahaba pa yung usapan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil alam na naman natin na ganito yung supposed to be sinabi or at least no yung legal opinion ng tatlong dating retiradong Supreme Court justices. Na sinasabi nila na hindi, flexible dapat yung bilang na yan. Hindi dapat nakapako sa 24.
1: Mm-hmm.
0: Pero may isa, si Retired Justice Associate Justice Ascuna, sabi niya, yun na nakasaad sa Constitution, two-thirds eh. Pero walang sinabi kung anong number. Mm-hmm. Two-thirds of what? Nakalagay lang all members
1: basta
0: of the Senate.
1: Basta all, yun ang sinabi niya. No. Basta all members, 24.
0: Kasi hodang nagtatago, nasa abroad, or nakakulong.
1: Mm-hmm.
0: Sige, so tomorrow, ha, yun po ang babantayan natin mga kapamilya. I'm pretty sure maraming mga reaction dyan dahil marami na rin po mga kumakatig dun sa sinabi ng mga retired justices na hindi pwedeng 24 pa rin dahil hindi naman nakaka-attend yung apat nga eh.
1: Mm-hmm.
0: So, bakit mo bibilangin yon? O ngayon, titingnan natin, is the Constitution firmly or strictly to be followed by the letter or kinakailangan mas flexible depending on the situation o yung konteksto ng pangyayari? So, tomorrow, ano oras pa mag-umisa yung ano?
1: Ganun pa rin. 10 o'clock. Pero ang ano natin, dito, partner, gano'n kaya ito katagal?
0: Hindi natin masabi kasi 15 minutes lang ang binigay per side. Eh.
1: Oo.
0: Prosecution, 15 minutes for the defense.
1: Mm-hmm.
0: And then, oral argue, yung mga senator judges themselves should be able to ask, di ba, or
1: but
0: talk.
1: But can they, pwede ba sila mag-back and forth dito, di ba?
0: Well, among the senator judges,
1: yes, among the senator judges.
0: I'm pretty sure, Megan.
1: No? Parang debate ito na kasi they would have different stance.
0: Sana, sa bungad pa lang, ay linawin na kaagad ni presiding officer Chief Escudero na hahayaan niya na sila-sila ang magbotohan. Dahil kung sa umpisa pa lang, sasabihin niya na
1: siya pa lang.
0: Ako lang ang magde-decide.
1: Ba't pa tayo mag-uusap?
0: Sayang lang laway ko. Ba't pa ako magsasalita? Eh, kung mamaya dyan, alam ko na kung anong sasabihin mo. Fix na yung sinabi mong dati. Kaya lang sinabi natin ni Presiding Officer Chief Escudero, dapat 24. Naniniwala siya na ganun ang magiging bilangan. So, kung siya lang ang tanging magde-decide, eh ano pang silbi na kayo mga senator judge ang magtalastasan, di ba? So, yun lang. Dapat ilinawin niya sa simula pa lang bukas kung hahayaan niya ba na sila-sila ang magbotohan or siya lang ang mismong magpapa siya.
1: Kaso, partner, wala na silang pinatawag. Wala na kasupina bukas.
0: So, Monday na yung
1: Monday
0: susunod.
1: Monday na di ba? So,
0: si Davao Mayor Baste
1: yun
0: Duterte.
1: Nga. So, kung wala sila isinupina, baka talagang nakahain yung buong araw na magkakaroon ng oral argument,
0: why
1: diba?
0: Why belabor the point, partner?
1: Oo.
0: Ika nga, bakit pa? Habain mo pa yung prosesyon. Ika nga, di ba? Pahaba-haba ng prosesyon, sa impeachment court din pala ang bagsak. Ibig sabihin, si Senator Chief Escudero, kung siya ang presiding officer, baka nga sabihin niya na, as the presiding officer, I have the power to decide all matters in the impeachment court.
1: I got the power!
0: Tapos sa taas niya yung kanyang ala, I have the power!
1: He-man!
0: Cheeseman! And the masters of the universe! Ay, grabe. Napanood mo ba yan?
1: Oo naman.
0: The newer one?
1: Ay, hindi pa.
0: Yung pinaka, yung luma.
1: Yung luma.
0: Dolph Lundgren.
1: Ay, hindi ko din pinanood yun. Just the animated series.
0: Animated. Kasi dalawa yung live action. Merong nauna, si Dolph Lundgren. Tapos eto, si pinakabago, hindi ko masyadong kilala yung tita. Pero itong bagong version ng He-Man, ginawa nilang ano, medyo modernized. Nakakatawa siya, partner.
1: Fun nga daw.
0: Yes, fun.
1: Si kay Dolph Lundgren din ba? Ginawa din yung pink na damit.
0: Hindi. Yan lang yan. That's very modern. Tanggap po muna tayo na ulat mula po sa Animo Radio Patrol. Ito parte, tatanungin natin kay Kelly. Ano itong ibig sabihin na ito? Department of Agriculture, pinag-aaralan ang millet. May kilala akong millet, inaanak ko sa kasal yun eh. Ang millet bilang alternatibo sa mais para mapababa ang gastos sa feeds. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly, ano ba yung millet?
2: Tony, Rica, pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang paggamit ng millet bilang alternatibo sa mais para sa animal feed sa layuning mapababa ang production costs ng livestock farmers. Sinuri ni Agriculture Secretary Francisco Tio Loral Jr. ang millet at iba pang feed ingredients sa kanyang pagbisita sa India kung saan malawak ang ginagamit ang drought-tolerant crop. Ayon sa DA, mas kaunti ang tubig na kailangan ng millet kumpara sa corn at kaya nitong tumubo sa mas tuyong kondisyon. Maaari rin itong makatulong na mabawasan ang epekto ng tagtuyot at iba pang problema sa supply ng mais na maaaring magpataas sa presyo ng animal feed. Gayunman, kailangan pa rin pag-aralan ng yield, nutritional value, processing requirements at gastos bago ito gamitin ng mas malawakan sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron at Kelly Cordero, BZMM.
0: Teka, Kelly.
2: Yes, Tony.
0: Okay, kami dalawa ni partner Rica ay nagtataka. Ano ba yung millet? Anong klaseng ano ba ito? Halaman ba ito?
1: Mais ba yan?
2: Para lang din sang mais, maliit sa nabutel o grain para nga na pwedeng gawing pagkain at maaaring gamitin. Opo, maaaring gamitin bilang feed para sa mga hayop. Mas
0: tumutubo yan.
2: Ang kailangan nitong tubig kumpara sa mais, kaya pinag-aaralan na maging alternatibo siya na bilang feed.
0: Tumutubo ito dito ha sa Pilipinas, millet.
2: Merong millet sa bilang feed product na registered sa Bureau of Animal Industry. May white millet na tinatawag or yellow millet, pero hindi ito malawak o ginagamit bilang pangunahing alternative sa corn sa local livestock industry.
0: So gagamitin siya animal feeds, no?
2: Yan yung pinag-aaralan ng Department of Agriculture kasi mas nabubuhay sa pagtagtuyot kumpara sa mais.
0: Mas matibay siya sa, kumbaga kahit hindi masyado maulan, mas ano pa rin siya na tumutubo.
1: Pero as animal feeds nga lang
0: hindi
1: ito, diba?
0: Hindi human consumption.
1: Hindi human consumption.
0: Animal
2: feeds. Yes, yes. Para na rin mapalawak yung local production at processing ng millet para magkaroon ng mas maraming domestic feed source. Bukod yan sa mais.
0: So pag ito ay dineliver sa Department of Agriculture, ang tawag doon, Mileta Boys. Ay! Sobra, ha? Sobra
1: masyado ka, genderist ka.
0: Sabi ni Kelly. Sabi ni parang yung tawa ni Secretary Bonoan dati yung. Sige, magbabay ka na, Kelly.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, BZM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Philippine Army tinanggang gumamit ng bomber drone sa operasyon laban sa BIFF sa BARM. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
3: Rika, pinabulaanan ng Philippine Army ang mga ulat na gumamit umano ito ng bomber drone sa isang operasyon laban sa ilang wanted person na miyembro umano ng BIFF sa Bangsamoro Region. Kaugnay ito sa ulat ng 6th Infantry Division hinggil sa pagkasuwi ng 7 individual matapos makasagupa ang mga otoridad sa tugunan sa Bangsamoro. Matatandaang kasunod ito ay kumalat sa social media ang video ng isang drone na napasabog umano sa lokasyon ng mga nakaenkwentrong armado. Pagdating naman ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Donald Gumiran, pang intelligence gathering at disaster response lang ang natura nilang instrumento. Pinaimbestigahan na ni Gumiran sa 6th Infantry Division ang naturang video. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Salamat, Marlene.
0: Salamat po sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: ano oras ba? 5:53 na ng mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Ating pong mga kapiling at mga kapanayam, si Congressman Zia Alonto Adjong, tagapagsalita po ng House Impeachment or House Prosecution Panel. At ating pong babalikan yung ilang po sa mahalagang puntos na lumabas sa Day 28 ng impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik pa rin po kami ni Partner Rica dito sa Issue
5: Spotted! Spotted! Spotted!
6: Issue Spotted! This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

kalusugan sa Domingo. Domingo Disco Ranch. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ng hapon, paggabi na. At tayo po ay merong panauhin na nasa linya na po ng telepono. Makakausap po natin ang spokesperson po ng House Impeachment Prosecution Panel at siya po ang First District Representative ng Lanao del Sur, si Kong Zia Alonto at John. Kong Zia, magandang gabi na po. Tony and Rica. Kong, are you...
4: Hi, Kong Zia.
5: Opo, magandang gabi po sa inyo.
3: Hello po. Well, marami din po siyempre yung mga nagtataka, no, kung bakit po na i-deklara sa SALN ng Vice Presidente yung supposed shareholdings ba yun sa isang kumpanya na sa mga dokumento naman supposed to be sa SEC
5: eh wala ang kanyang
3: walang
5: pangalan.
3: Banggit sa pangalan niya. Kung siya, paano nangyari?
4: Well, ako naniniwala ako doon sa SALN niya. Siya mismo kasi nag-declare eh. So between her SALN and the records, incorporate records ng SEC, I would really definitely believe in the declaration that she made kasi dalawang beses niya itong dineklara eh, in 2024 and in 2025. So kung titingnan mo yung SALN niya, talagang pinapakita na meron siyang business interest. Kasi the issue on this SEC registration, yung SEC na mga GIS at yeah, articles of incorporation, merong possible, din sinasabi nila, there's a possibility that the reason why hindi nag-reflect doon, it's because might be, nagkaroon sila ng ng agreement, yung sinasabi ng trust agreement with this JTC. But the fact of the matter is, kaya natin gustong makita kung ano yung sa SEC, yung income, yung corporate income ng mga kumpanya na ito, kasi para makita natin, may bangga natin doon sa sinasabi niyang sa SALN niya na bakit tumaas, diba? Ba't lumaki?
3: Yeah.
4: So, yes, ang hindi nila na-explain yung justification doon sa pagtaas ng kanyang net worth. No? Kasi, apparently, yung iba, walang dineclare na dividend. Yung iba naman ay hindi nag-submit ng kanilang audited fiscal statement. Pero hindi kasi yung 18 companies, hindi lahat yun nag-declare ng no dividends eh.
3: Oh.
4: In fact, yung some of the companies have actually earned more. In fact, kung di ako nagkakamari, isa itong GenCorp na to. And meron pang apat who actually accumulated more than 2 billion or 2 billion all in all corporate income. Pero they have not again submitted their audited financial system. So that makes us wonder, bakit? So we cannot really guarantee kung ano ba talaga yung returns nitong mga shareholders na to, including the Vice President Sara Duterte. So una, hindi malinaw, hindi nila justify kasi una, sinasabi ng depensa nila is that kaya tumaas yung net worth niya kasi meron daw siyang other sources. Well, tinignan natin yung salary niya. Ano ba yung mga other sources sinasabi?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Issue spotted sa DZMM.
5: 6:11 na po ang kami mga kapamilya. Ay tamang-tama at kailangan po natin na medyo bilisan itong ating interview. Dahil maya-maya, partner, ay tayo ay magkakaroon ng magic transformation. Nalilipat po tayo kasi sa kabilang studio dahil magiging bahagi po tayo muli ng TV Patrol maya-maya po. No? Mm-hmm. So papasok na po natin sa linya natin telepono ang chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Chairman, magandang gabi, Tony Enrica.
6: Magandang gabi po sir Tony, Ma'am Rita, at magandang gabi rin po sa mga kababayan natin.
7: Hi Chairman, been a long time.
5: So, Chairman, opo. Kahapon ho ba ay dahil mukhang nilagdaan na rin ata ni Speaker Boji D yung House version ng panukala para i-postpone muli yung BSKE. So, ano ho ba ang mangyayari kapag gano'n at naipasa na sa House?
6: Sir Tony, una muna, Ma'am Rita, na alaman po natin base sa mga informasyon na nakarating po sa atin na naipadala na po ng Senado at Mababang Kapulungan ang tinatawag na enrolled bill sa ating pong palasyo at ito'y maghihintay ng paglagda ng ating Pangulo kung sakasakali man.
5: Oh.
6: Kami po, Sir Tony, hanggat hindi nagbabago ang batas, sapagkat ang batas, ang election natin ay November
5: 2,
6: magtutuloy-tuloy po kami kahit yung filing ng certificates of candidacy natin
5: na
6: dapat ay mangyayari ngayong September 28 hanggang October 5. Ngayon po, kung sakali, bago dumating nga ang araw na yon ay sadyang mapirmahan at maging batas, edi hindi po namin itutuloy ang ating filing ng candidacy. Subalit, kung dumating ang araw ng Lunes sa 28, ay wala pa pong batas naman, hindi pa napipirmahan, tuloy po yung filing namin at kung sakali mapirmahan, saka lang po namin isususpend o tatapusin na yung filing po ng kandidatura.
5: Okay. Kasi nga po, nasabi nyo sa mga naunang panayam sa'yo, na sana nga po malagdaan na nito ng Pangulo by before September 28 para alam nyo na kung itutuloy pa yung filing ng COC.
6: Yes po, Sir Tony, Ma'am Rica, kasi ang isang problema rin po ni COMELEC, hindi po namin pa mapagdesisyon ng kung talagang dapat nang ipadeliver sa amin yung mga ilang kagamitan. Kapag pag pumasok po ang pagdedeliver, tinanggap namin yan, magsisimula na po kasi yung tinatawag na warranty period.
5: Warranty?
6: Na kung saan isang taon halimbawa yun, po may nangyaring problema doon sa mga di-deliver tulad ng ballpen o tulad po ng mga thumbprint takers o kahit po yung mga indelible ink. Pagka po na-compromiso ang quality niyan, baka po hindi napalitan ng mga provider or suppliers po natin.
5: I see. Sa mga naririnig niyo po, ano, sa mga nakakausap niyo, ano sa tingin niyo ang saan kumikiling ang Pangulo? Mas papaboran ba niya na ma-extend or ma-postpone pa itong BSKE to 2028? Tama po ba? Yun ang proposal? 2028?
6: Yes po, parang ang proposal po nila ikalawang linggo ng Nobyembre. Wala po tayong inkling o kung ano man pong impormasyon sa magiging posisyon ng ating Pangulo. Kaya lang, siyempre po, from the level ng mga katulad natin na nag-o-observe, nakarating po yan sa level ng Senado, Kongreso, Mababang Kapulungan, na-approve, second, third, and final reading. Pagkatapos ay nagkaroon pa ng inadapt yung version ng Senado So siguro po naman kung talagang hindi ito papasa, maaaring napasabihan sana kaagad ang Kongreso na hindi rin ito papasa sa panlasa ng ating Pangulo. So parang ang tingin po natin, baka talagang magiging batas nga ito.
7: Opo.
6: Kung ganyang nakarating na sa level po na maaaring mapirmahan ng ating Pangulo ang naturang panukalang batas.
8: Opo. Attorney, hindi naman po katulad dito ng national elections na kailangan mag-print ng balota months in advance dahil pag BSKE naman po, mga handwritten po yung kanila mga isinusulat, no? So, hindi naman po ba mahihirapan ang COMELEC kung sakaling sabihin na naman na ika-cancel natin, tuloy natin sa 28 yan?
6: Hindi naman po. Wala naman po masasayang talaga in all fairness sapagkat yung mga balotang na-imprinta po namin, Ma'am Rica, sir, ay magagamit pa rin natin.
7: Mm, sir,
6: kapag po na-reset ito, kunyari po sa 2028.
8: Mm.
6: At in fact po, yung lahat na na-procure namin, yan pa rin naman po ang gagamitin natin. Lalo pat may mga papasok halimbawa na mga special election tulad nga po sa Batanes kung saan yumao yung kanila pong kongresista, makakaroon kami ng special election. Pwede po namin magamit yung ilang kagamitan na na-deliver para sa barangay NSK, parang pautang muna tapos tsaka na lang po namin muli ito babayaran.
8: Mm-hmm. Next week po yung filing ng application, no? Pero yung mga registration
7: certificate
8: po ba?
7: Certificate of candidacy.
8: Yung certificate of candidacy next week, pero yung registration po ng mga voters natin, tuloy-tuloy pa rin po ba ito?
6: Tapos na po muna natin iyon noong ito po nakaraang mga bandang mga Hulyo 20 para nga po mapagbigyan na yung filing ng yung pong certificate of candidacy filing at saka yung barangay NSK election ng November 2. Ito po yung magre-resume kung sakasakali sa February po ng next year at matatapos sa September 30 naman ng next year din po.
7: Kailangan po kasing malaman din ni Partner Rica, attorney, yung schedule dahil kailangan na niya mag-renew ng registration.
8: Paso na yung akin, attorney.
7: Kailangan pong pumunta sa pinakamalapit na COMELEC District Office. Hindi, meron pang mall registration, Chairman?
6: Ay, meron po tayong mall registration. Meron po tayong registration anywhere, anytime. Yung panggabi, pwede. Kahit sa mga nasa data centers po natin.
7: Uh-huh.
6: At in fact, kung si Ma'am Rica po ay magpapareactivate lang, pwede po ang reactivation ay online. Sapagkat meron na po kaming mga datos niya.
7: Oh, very good.
6: Therefore, i-revive lang niya ang kanyang registration.
7: At saka, babaguhin lang niya yung picture na ibibigay niya sa... kasi may bangs pa siya dati.
8: Papalitan.
7: May bangs. So, kailangan pala online na ang reactivation. Pwede
8: madali
7: pala.
8: Yun, ha? Madaling magandang move yun.
6: Apo, mas mabilis po tayo ngayon.
7: Why, very good.
6: In fact po, ang projection natin na mga botante by 2028 ay 74 million. Sa kasalukuyan po, 71 million para sa barangay NSK election at 25 million naman ang ating mga sangguniang kabataan.
7: Okay. Tapos, partner, bago ako mag-transform, gusto ko lang matanong kay Chairman, bali, makakailang special election ho ba tayo? Para dun po sa bakanting position ni Quirino Governor?
8: Yes.
7: Dax Cua? At saka dito
6: yung
7: sa...
6: Kay Governor Dax po, wala po tayong special election. Yung po, Sir Tony, ay
7: Vice Governor.
6: Accession.
7: Vice Governor ang papalit.
6: Opo. Pero dito po sa Batanes, dahil kongresista, wala na...
7: Si Congressman Siriaco Gato.
6: Kami ng special election.
7: Oo.
6: Opo.
8: Mm-hmm.
7: So kailan po 'yon, yung special election sa
8: Batanes?
6: Eh, sabi po ng batas, basta po dapat hindi po maaga ng 60 araw pagkatapos magkaroon ng vacancy, kahapon po siya namatay.
7: Uh-huh.
6: And therefore dapat po hindi po maaga ng 60 araw at hindi po dapat lalampas ng 90 araw pagkatapos ng vacancy. So ang deadline po namin is more or less December 21.
7: Mm.
6: Dapat ay may special election kami dyan po sa Batanes.
7: So, kung sakali man, hindi matuloy yung BSKE partner,
8: gagamitin.
7: May special election naman ang gagamitin.
8: Doon yung balota.
7: Sa
6: Yung ilang gabit naman po pwede na namin magamit po dyan sa special election. Ganun, hindi naman din po ganun kadami ang voting population ng probinsya ng Batanes.
7: Yes.
8: Cost-wise, kapag kinancel po itong BSKE, malaki po ba yung masasabi nating naging loss?
6: Ang nag-assess na po namin, Ma'am Rica, ay 8 billion pesos. Ang kabuuan po na budget natin para sa BSKE ay 19.57 billion.
8: Mm-hmm.
6: At nang natitira po kay COMELEC ay more or less 11 billion. Yan po ay nasa kamay pa ng DBM. Wala pa naman po sa amin. More or less, yun po. Yun ang more or less masasabi natin matitipid. Pero kung sakali po, baka pwede namin magamit yun sa paghahanda naman para sa 2028 national and local election.
8: Mm-hmm. Okay. Sige po.
7: So, sa ngayon, ang malinaw ay na pa-inapirmahan na eh. Naipasa na sa House. Ihintayin na lang ang balita from Malacanang.
8: Kailangan ba ng Senate ano niyan?
7: Meron ng ano eh, enrolled bill na naipasa.
8: Ah, so yung sa
7: kailangan yung sa House, yun na lang hinintay. Titingnan na lang kung si Malacanang Pangulo na ang lalagdamis mo dito. Eh, wala pa naman
6: yes,
7: sinasabi.
6: Yes po, naghihintay na milagda na po ng Speaker of the House at ang ating Senate President.
8: Tumanda na yung mga SK, sir. Pwede na tumakbo ng barangay captain. Hindi pa rin sila napapalitan.
7: Nakailang postponement na ho ba tayo, Chairman?
6: Hindi, actually po, ito po'y pangalawa pa lamang.
7: Pangalawa?
6: Kasi dapat yung 2025, nagkaroon tayo ng election. So, pangalawa. Pero sa kabuuan po, sa ating kasi siya, walo na po iyan na postponement.
7: Grabe, ano?
8: Matagal din yun.
7: And, ano nga ba kung nagiging ugat ng mga postponement, mga nakalipas?
6: Ito po, ang ginawa po nilang kadahilanan ay incidental lang ang postponement. Ang kanila talagang kadahilanan, fixing the term from 4 years, gagawin na po nilang 5 years ang barangay NSK at subject only to one re-election. So lalabas ang isang barangay NSK ay magiging 10 taon.
7: Years,
6: dati po, 3 taon, tapos 3 consecutive terms, 9 years, tapos naging 4 years, tapos 3 consecutive terms pa rin, 12 years. Ngayon po, magiging 5 years, 10 years na lamang daw. At siyempre, dahil daw po dyan, dapat may transition kung bakit merong postponement ng election para sa November 2.
8: Nasabay pa ng undas.
7: Alin? Ah, yung ngayon, November 2.
8: Undas yan eh.
7: Oo nga.
8: Diba? Usually, nag-uuwian ng mga tao.
7: Probinsya yung mga
8: umuwi
7: ibang...
8: Umuwi sa probinsya. Paano kung hindi doon?
7: Hindi sila nakarehistro doon. Bakit sila boboto sa ibang lugar?
8: Hindi po ba isang malaking hurdle din yun sa atin, Chairman?
6: Opo, kaya po yung kanilang ginawa doon sa kanilang panukalang batas, ginawa po nilang second week of November ang barangay NSK elections natin.
8: Ah, pwede.
7: Pag pinospon na, gagawin ang second week. Huwag naman matapat nga sa undas.
8: That's very hard.
6: Yes po.
7: Kasi nga, pag undas, ghost voter ang...
8: Ghost voter. Parang flying voter yung...
7: Flying, kasi kalahati lang yung katawan na lumilipad. Chairman, maraming salamat po muli sa pagpapaliwanag. Thank you po.
6: Salamat po, Sir Tony Mabrika. Mabuhay po.
8: Thank you, Attorney. Ingat po, Chairman.
7: Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe sa oras po natin. 6:21!
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Issue spotted sa DZMM! Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: hinanap ko pa yung bed ko, mga kapamilya. Umiskerda na aking partner. There you go. Maraming salamat sa pagsalo sa akin. Hindi ko alam kung anong pipindutin. Kukuha mo na lang report mula sa ating mga Radyo Patrol. Department of Labor and Employment nanawagan sa mga employer na protektahan ang mga manggagawa mula sa poor air quality. Ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila at Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Yes, Rica, nanawagan ang Department of Labor and Employment Authority sa mga employer sa pribadong sektor na protektahan ang mga manggagawa sa poor ambient air quality. Sa Labor Advisory Number 15 Series of 2026, saklaw nito ang mga manggagawa na mataas ang exposure sa air pollutants, kabilang fog, haze at smog. Inaatasan din ang mga employers na magsagawa ng hazard identification, risk assessment at control patay sa air quality index statistic and action points. Kapag very unhealthy ang air quality, kailangang magpatupad ng angkop na protective measures, kabilang ang well-fitted respiratory protective equipment, gaya ng pagsusuot ng face mask, kung hindi maiwasan ng outdoor na trabaho. Para naman sa acute unhealthy air quality, hinihikayat ang flexible working arrangement, kabilang ang adjusted schedules para sa mga manggagawa na maaaring mas sensitibo sa epekto ng maruming hangin. Kapag umabot naman sa emergency HQI category, pinapayuhan ng mga employers na suspendihin ang trabaho o magpatupad ng alternative work arrangement kung naaangkop. Samantala, dapat panatilihin ang mga essential service ang minimum personnel na kailangan para magpatuloy ang kanilang operasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
0: Bukas nga po, abangan po natin day 29 ang mangyayari sa impeachment ay yung oral arguments nga po. Ito ilang, actually hindi lang linggo natin to pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan na natin to nung nagsimula yung impeachment dahil nga po even before nalagas na agad yung bilang ng ating mga magiging senator judges. So talagang it was Senator Judge Erwin Tulfo na nag-raise na itong elephant in the room at finally pinag-usapan na nga po nila. But we still don't know yet what's gonna happen tomorrow. Hindi para tayo nagkaroon ng panahon tanongin si Kong Zia kanina, no, kung sa tingin ba nila eh hahaba yung magiging impeachment ano natin bukas, day natin tomorrow, dahil ang in-expect po natin 15 minutes ang ibibigay sa prosecution, 15 minutes sa defense, very Filipino, at 15 minutes din po kada senator judges. Syempre mag-uusap-usap yan sila ng kanika nilang mga stand kung ano bang tingin nila. Dapat ba retain tayo na 24 base 16 ang voting threshold o yung 16 to convict, o bababaan pa po ba ito? Kayo po ba? Ano po ba ang inyong mga iniisip, mga kapamilya? Kasi nga po, no, kung titignan natin, marami nga naman talaga ang wala at hindi nakapag-participate, pero ginawa rin naman po talaga ang impeachment para maging mahirap ang prosesong ito nang ang pagpapatunay natin ay dapat siguradong sigurado. Naku, ang dami nating mga ano, no, pag-aaralan. Bukas po yan sa day 28 ng impeachment natin. Bago tayo magtapos, batiin muna natin ating Radyo Patrol, Pamela Vasquez, ng isang happy, happy birthday kay Pamela Vasquez. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Pati na rin kaya Vince Boncales, Nita Oares, Rasius Bayuga, Paolo Benavides, Laika Pangilina, at Hazel Mendoza. Magandang gabi po mga kapamilya. Ako po'y Iskierda na rin. Ang TV Patrol, susunod na. God bless. Good night.
2: Issues Spotted sa DZMM. Susunod na.

0: nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang likod. Tayo ang pamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, LRT2, limitado ang biyahe. Biyahe sa Santolan Station hanggang Antipolo Station, pansamantalang nahinto matapos maputol ang kable ng kuryente. Magkakahiwalay na trahedya sa daan, huli sa video, guro at babae patay. 30 pamilya na wala ng tirahan, fire volunteers sugatan sa sunog sa Caloocan. Talipapa sa Valenzuela, tupok sa sunog. Magkapatid na nanakot sa mga paaralan sa Lipa, Batangas, tukoy na ng mga pulis. Motibo, triplang ubano. Mayor Pastet Duterte, tinananggit may alam ang Davao LGU sa ugnayan ni Vice President Sara sa GenCorp. Mahigit 30 milyong pisong Davao contract ng GenCorp kinwestiyon sa impeachment trial. Kapatid ni Kim Chu, nananatili sa kulungan kahit pinagbigyan sa hiling na mas mababang piyansa. Trio ni Da Torres, Vigilias at Arrogante nag-uwi ng medalya mula sa Asian Games.

0: gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa natigil na biyahe ng LRT. Sa kasagsagan ng rush hour, pansamantalang natigil ang biyahe ng LRT Line 2. Ayon sa pamunuan ng LRT, apektado sa aberya ang biyahe ng tren sa Araneta Cubao Station hanggang Antipolo Station. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol, Francis Orso. Francis, ano ba ang paliwanag ng pamunuan ng tren at bakit natigil ang biyahe?
1: Alvin, ayon sa pamunuan ng Light Rail Transit Authority Line 2, natigil ang biyahe sa ilang istasyon dito sa LRT Line 2 matapos maputol ang tinatawag na catenary wire o kable ng kuryente sa bahagi ng Antipolo Station. Dahil yan sa tinamaan ito ng kidla. Dahil dito, nagsaan ngayon ang mga pasahero, lalo na rito sa Araneta Cubao Station na naghahanap ng alternatibong masasakyan para makabiyahe hanggang Marikina at Antipolo. Bandang alas 4 ng hapon, sakto sa rush hour, dumami ang mga pasaherong nag-aabang ng masasakyang jeep at bus sa bahagi ng Aurora Boulevard malapit sa baba ng Araneta Cubao Station. Mabilis na naibalik ang operasyon sa ibang estasyon, bagamat nananatiling wala pa ring biyahe mula Santolan hanggang Antipolo Station. Ayon sa Light Rail Transit Authority, natanggal ang kable na nagsusupply ng kuryente sa tren. Kaya kinakailangang itigil muna ang biyahe sa apektadong bahagi ito. Limitado sa ngayon ang biyahe mula Recto Station hanggang Santolan at pabalik. Bagamat nagsasagawa na ng pagkukumpuni sa nasirang kable ng kuryente, naantala pa rin ito dahil ayon sa mga otoridad, patuloy ang pagkidlat at pagkulog sa lugar na maaaring maglagay sa panganib sa mga maintenance worker. May mga lightning arrestor na rin sa lugar pero ayon sa LRTA, hindi nito garantisadong mapipigilan ang pinsala kapag malakas ang pagtama ng kidlat.
2: Kailangan naming i-restore yung nahulog na kable. We will still have to check ano yung extent ng damage na napatid pa ito, naputol pa ito o natanggal lang siya sa pagkakalagay niya. Kasi ang initial report kanina is nabale, but later nung napunta na nung mga tao natin, lumalabas na natanggal siya dun sa mga fittings.
1: Tinatayang nasa 180 hanggang 185,000 ang daily average passengers o karaniwang bilang ng mga pasaherong sumasakay sa LRT 2. Kaya abiso sa mga commuter, manatiling nakaantabay sa opisyal na anunsyo ng LRTA. Alvin, sa ngayon ay ayon sa pamunuan ng LRT Line 2, posibleng mamayang alas 7 pa ng gabi, bumalik sa normal yung operasyon ng lahat ng estasyon ng LRT Line 2 dahil nga patuloy pa rin ang pagkukumpuni doon sa bahagi ng Antipolo Station dahil nga sa naputol na kable matapos na maanap kidlat. Alvin.
0: So Francis, paano yan tuwing hapon na ulan? At pag naulan, posibleng may kidlat. Paano yung ibang linya niyan?
1: Alvin, yan yung sinabi ng nakausap nating administrator nga ng LRT Line 2 na magdadagdag sila ng lightning arrestor or assessor na sinasabi nga dito sa ilang mga istasyon pa. Dahil natanong din natin paano kung sa mga susunod na araw dahil nga may mga thunderstorm at tuloy-tuloy pa yung pagkidlat at pagkulog, sinabi naman ng pamunuan na magtutulong ito no para nga mabawasan pa o hindi na maulit yung ganitong pinsala na naitala sa mga kable nila ng kuryente. Pero hindi nga nito masisiguro o magagarantisado na maliligtas nito yung lahat ng kable, lalo na kapag malakas yung pinsala ng kidlat na maaring tumamak pa sa mga tinatawag nilang catenary wire o kable ng kuryente. Alvin.
0: Francis, sa ang website o social media pwedeng bantayan ng mga pasahero kung magre-resume na yung operation, may pasok bukas?
1: Alvin, merong official Facebook o social media page itong Light Rail Transit Authority Line 2. Maaari lang ma-search yan sa iba-ibang social media platforms at doon sila nagpo-post o nagbibigay ng update patungkol sa operasyon ng kanilang iba-ibang estasyon dito. Sa ngayon na, ang kanilang huling update hanggang alas 7 pa ng gabi maaaring maibalik yung operasyon doon sa natitirang estasyon sa may Marikina Pasig Station pati na rin sa Antipolo dahil doon sa tuloy-tuloy na paggawa ng nasirang kable. Kaya nga, antabayan na natin, Alvin, yung magiging update ng LRT na ito sa kanilang social media pages. Alvin.
0: Maraming salamat, Francis Orso. Tatlo ang patay sa magkakahiwalay na disgrasya sa kalsada sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Naga City, Camarines Sur, patay ang guro na nasagasaan habang tumatawid sa pedestrian lane. Nasawi rin ang rider matapos sumalpok naman sa poste ang motorsiklo sa Capiz. Habang sa Cebu City, patay ang isang babae habang sugatan ng kanyang asawang Amerikano matapos mapangga naman ng SUV. Yan ang CCTV patrol ni Ani Perez.
3: I just wanted to say I'm grateful for you for caring about me.
4: Sa tabi ng tabao, inalala ng Amerikanong si Jack Livingstone ang pagmamahal ng kanyang asawa na si Criza Jean. Sa kanyang social media post, binalikan niya ang huli nilang mga litrato na kuha, 20 minuto lang ang pagitan bago silang mapangga habang naglalakad sa kahabaan ng General Maximum Avenue sa Cebu City alas 2 ng madaling araw. Sa CCTV, bigla na lamang silang inararo mula sa likuran ng isang SUV. Tumilapon si Jack habang ang kanyang asawa na si Criza Jean pumailalim sa SUV. Nagulungan pa ito dahil imbes minuto, dumiretso lang ang SUV. Ayon sa Cebu City Police Office, lumalabas sa breath analyzer test ng driver ng SUV na posibleng lasing ito. Sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury ang driver. 10 araw pa lang sa bansa si Livingstone at isasama na sana pabalik ng Estados Unidos si Criza Jean para doon na manirahan. Sa Naga City, Camarines Sur naman, nagluluksa rin ang pamilya at mga kakilala ng guro na si Jao Francis Mancera na binawian din ng buhay matapos mabangga ng humaharurot na sasakyan. Galing sa convenience store ang biktima at may kausap sa telepono habang tumatawid sa pedestrian lane Linggo ng madaling araw, nang bigla na lamang siyang mabangga. Sa lakas ng pagkabangga, tumila po ng biktima.
5: Hindi naman po siya nakainom. Siguro dahil na rin po sa nagkampante siya na mabilis magpatakbo dahil nga madaling araw, hindi niya siguro napansin na may patawid pong tao.
4: Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver. Sa barangay Salukon, Panitan, Capiz, napunan din sa CCTV ang pagsalpok sa poste ng kuryente ng minamanehong motorsiklo ng 19 na taong gulang na rider Sabado ng gabi. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang biktima ng malubhang pinsala sa ulo at mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa Jimenez, Misamis Occidental, agad nilapitan ng mga rescuer ang police personnel na nakahandusay sa kalsada matapos siyang mabangga ng isang sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint sa barangay Butuay, Jimenez, Misamis Occidental, mag-aalas 10 Lunes ng gabi. Sa investigasyon, unang tumama sa checkpoint signage ang sasakyan na minamaneho ng 60 taong gulang na retiradong sundalo bago niya nabangga ang pulis. Nagtamo ang pulis ng malubhang pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad isinugod sa ospital. Posibleng umanong nakainom ang driver ng sasakyan. Sa Dumangas, Iloilo, nakuhanan din ng CCTV ang pagbangga ng isang wing van sa mga sasakyan Linggo ng hapon. Sa CCTV, unang binangga ng wing van ang isang e-trike hanggang sinalpok ang mga sasakyan sa harapan nito. Nagtamo ng minor injury ang driver ng e-trike. Sa imbestigasyon ng PNP, nawala ng preno ang wing van. Ani Perez, ABS-CBN News.
6: Tinupo po ng apoy ang ilang bahay sa isang residential area sa Caloocan City Lunes ng gabi. Sa Valenzuela City, nasunog ang nasa 20 tindahan sa Talipapa, Martes naman ang madaling araw. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
7: Sunod-sunod ang malalakas na putok habang natutupok ang Pacheco Flea Market sa barangay Maysan, Valenzuela City nitong Martes ng madaling araw. Bumagsak ang mga bubong dahil sa matinding apoy na lumamon sa halos buong Talipapa. Naabo ang nasa 20 pwesto kabilang ang stall ni Imelda Taduran at tanging imahe ng Birhen ng Manawag lang ang nailigtas.
8: Bagong bili po ako, teko sayang pa naman. Inutang ko pa naman yung pera para pamakya ko lang. Dahil wala na akong puhunan, may utang pa rin kami. At tulad ko, bukas bayaran ng bangko ko. Ano yung babayad ko? Dahil dito lang ako umaasa.
7: Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula ng responding mahigit 30 fire trucks makalipas ang isang oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, halos 90% ng palengke ang naabo.
9: Laman po ng ating market, sir, is mixed po. May mga light materials din po tayo. And yung mga paninda po nila, malamang, mabilis po siyang masunog talaga.
8: Talagang wala kaming tinda. Anong mangyayari? May kami gutom. Abay, talagang mahirap. 100%. Hinahanap po namin ngayon yung pagpupwestuhan namin kung saan maganda.
7: Nabulabog din ang sunog ang isang residential area sa barangay Maypaho, Caloocan nitong Lunes ng gabi. Tumagal ng mahigit isang oras at umabot sa ikalawang alarma ang sunog dahil dikit-dikit at gawa sa light materials ang nasa 30 bahay. Ligtas ang mga pamilyang naapektuhan. Isang fire volunteer naman ang nagtamo ng minor injury sa sunog na patuloy pang inaalam ang pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
6: Natukoy na ng mga pulis ang magkapatid na nasa likod umano ng serye ng pagbabanta na nagdulot ng takot sa ilang paaralan sa Lipa City, Batangas. Ayon sa mga suspect, trip lang umano nila ang pagpo-post ng nakababahalang mensahe sa social media. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
10: May nakatanim na bomba. Ito nakababahalang mensahe na gawa ng isang dummy account na kumalat sa social media at ikinaalarma ng mga estudyante at mga guro sa ilang paaralan sa Lipa City, Batangas. Dahil sa banta, sinuspinde ang klase sa ilang eskwelahan sa lungsod. Nitong Martes, natunto ng mga pulis ang magkapatid na sospek na sinasabing nasa likod ng serye ng pananakot.
11: Meron kong isang pasang dahilan para panawalan na kayo ang maaaring gumamit noon.
10: Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data na kumpirma na galing sa mga gadget ng mga sospek ang pagbabanta.
12: Pagsimula nung August pa. So, one particular school in Lipa City kept on receiving threats online. So, it created fear, some panic siguro dun sa mga estudyante.
10: Napagalaman ng isa sa mga suspect ay estudyante ng isang paaralan na unang pinadalhan ng mensahe.
12: They're thinking that they will not be found out or they will not be recognized or identified while using aliases or mga dummy accounts sa social media. So, nag-branch out na sila. They threatened other institutions.
10: Inamin ng mga suspect sa mga pulis na trip lang umano nila ang pagpo-post tungkol sa mga banta ng pampasabog.
12: Wala po talaga silang capability to get a hold of firearms or all the more mga explosives. So wala po talagang threat. Making bum jokes is no joke. This is not a laughing matter. Hindi po ito nakakatawa pag ginaharap na natin.
10: Iniimbestigahan na rin ng pulisya kung naimpluwensyahan sila ng ilang website at gaming apps. Ayon sa pulisya, posibleng maharap sa patong-pato na reklamo ang dalawa at ang iba pang mahuhuling nagpapakalat ng peking banta o bomb joke. Kabilang dito ang alarms and scandals na may parusang 1 hanggang 30 araw na pagkakakulong. May posible rin kasong grave threats at paglabag sa anti-bomb joke law. At kung may kaugnayan nito sa cybercrime, mas mataas ang parusang ipapataw sa bawat kaso.
12: Ito po kasi ay alarming na, na nagiging trend. This has to stop and they should realize what we are doing in the cyber world has real world consequences.
10: Patuloy ang paghimok ng pulisya sa publiko na i-report ang anumang bantang makikita sa social media para agaran itong matugunan. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
13: Isang estudyante ang nakuhanan ng patalim sa pagbabalik eskwela sa South Cotabato. Dinala umano ito ng binatilyo bilang proteksyon sakaling may mangyaring masama sa paaralan. Samantala, hustisya pa rin ang sigaw ng pamilya ng isa sa mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Banga National High School. Mula South Cotabato, nagpapatrol Ernel Tokmo.
14: Mabuting anak at mapagmahal sa pamilya. Ganito ilarawan ni Yolanda ang kanyang apo na si Sheldon. isa sa mga biktima ng pamamaril sa loob ng Banga National High School noong Biyernes. Sa mga bumibisita sa burol ni Shaldin, humuhugot ng lakas ngayon ang pamilya. Inalala ng kanyang mga guro si Shaldin bilang mabuti at masipag na mag-aaral, class president at responsable.
15: Shaldin, apo ko, langga ka namin. Miss na miss ka namin, Greg.
14: Nasawi man ang gunman, hustisya pa rin ang sigaw ng pamilya ni Shaldin na umaasang mawakasan na ang mga karahasan sa paaralan. Sa crime scene, hindi nakalilimutan ng lady guard na magtirik ng mga kandila at ipagdasal at alalahanin ang mga nasawi sa pamamaril. Hindi pa malinaw kung kailan magbabalik klase ang mga mag-aral sa bayan ng Banga, lalo't sumasailalim pa sa psychosocial first aid ang mga apektado ng insidente. Pero balik na sa face-to-face classes ngayong Martes sa ibang lugar sa South Cotabato. Sa Corona del City, nakumpiska ang kutsilyo mula sa isang estudyante sa isinagawang mas mahigpit na inspeksyon sa Marble 7 National High School. Nanigurado lang umano ang mag-aaral para may pangdepensa sakaling may nangyaring masama sa paaralan.
16: Under the custody na ngayon ng ating guidance counselor, meron tayong mga BPATs ngayon ang nilibot sa ating school.
14: Hinigpitan din ang seguridad sa Corona del National Comprehensive High School. May metal detectors ang mga gwardiya. Kinakapkapan ang mga estudyante habang kusang nakatransparent bag ang ilan sa kanila. Bagamat kulang ang security guards, inatasan na rin ang ilang mga guro na bakante ang oras na tumulong sa inspeksyon ng mga papasok na estudyante tuwing umaga at tanghali at sa labasan ng mga estudyante.
17: Sa pagtatanong-tanong ko kanina sa mga bata, okay naman sila, nang nagpapakatatag sila, pero nandun yung pangamba. Pero I'm so happy na they're so brave.
14: Nilimitahan din ang pagpasok ng mga bisita at magulang, kaya si Ricardo sa labas na lang naghintay. Tiwala siyang ligtas ang dalawang babaeng anak sa loob ng paaralan, pero hindi pa rin maalis sa kanya ang kaba.
18: Kahit kami natakot man, okay, secure na lang nila eh, kasi sila ang pangalawang magulang.
14: Samantala, na-relieve na sa pwesto bilang Disaster Risk Mitigation Officer ng DepEd Region 12 ang ama ng estudyanteng gunman sa Banga. Natalakay naman sa deliberasyon ng Kamara sa panukalang 2027 budget ng DepEd ang pagkakaroon ng internal policy sa mas mahigpit na gun ownership sa kagawaran at ang aumento sa sahod ng mga school guidance counselor. Ayon naman sa Malacanang, nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang mabasa ang liham umano ng gunman.
19: Very disturbing dahil sa kanyang pakiramdam, hindi ito normal na nangyayari na isang kabataan bigla na lang makikita mo may hawak na baril at nagbabaril ng walang ibang target. Kung sino lang. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan.
14: Ayon sa Palacio, nakatakdang lumagda ng kasunduan ng DepEd at DILG para makapagpadala ng dagdag na security personnel sa mga paaralan. Ilulunsad din ang School Digital Safety Campaign para sa mga mag-aral, guro at mga magulang upang paigtingin ang kamalayan laban sa peligro sa internet at pagsusulong ng online safety at responsableng paggamit ng social media. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, South Cotabato.
13: Pinagbigyan ng korte ang mosyon ng kampo ng kapatid ni Kim Chiu na si Lakam na babaan ang piyansa sa kinakaharap niyang kasong pagnanakaw. Pero hindi pa rin kinaya ng akusado na mabayaran ito agad, kaya nananatili siya sa kulungan. Nagpapatrol, Michael Delizo.
20: Dumalaw ngayong Martes ang mga kaibigan ng negosyanteng si Lakam Bini o Lakam Chiu sa custodial facility ng Kamuning Police Station sa Quezon City. Matapos siyang maaresto, kaugnay ng kinaharap na 124 counts ng qualified theft na isinampa ng kanyang kapatid at aktres na si Kim Chiu. Dalawang oras silang nakapag-usap sa loob ng investigation section ng istasyon. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Lakam na itinuturing na number 6 most wanted ng Kamuning Police Station. 5.8 million pesos ang unang inirekomendang piyansa ng Quezon City Regional Trial Court para sa pansamantalang kalayaan ni Lakam. Pero hiniling ng kanilang kampo na babaan ang halagang ito. Tinabura naman ng korte ang kanilang motion ngayong Martes. Sa inilabas na resolusyon, kalahati ang ibabawa sa halaga kung magpapiyansa sa pamamagitan ng cash bond. Tinitibang pa ng kampo ni Lakam kung dadaan pa sila sa surety company para sa surety bond kung saan babayaran ng kumpanya ang piyansa kapalit naman ng mas maliit pero non-refundable premium fee o sisikapin na lang nilang maglagak ng higit 2 milyong pisong refundable cash bond.
2: Nagpapasalamat po kami sa korte dahil bahagyang nabawasan ang halaga ng bail ng issue. Malaking tulong na po yun. Pinayagan po na makapag-post ng cash bond at i-reduce ng by 50%. Pero kung surety, it will still be pegged at 5.6 billion.
20: Ayon kay Atty. Solis, marami namang lumalapit at nagpapahayag ng intensyong tumulong kay Lakam para makalikom sila ng pera.
21: Mananatili pa rin dito sa custodial facility ng Kamuning Police Station si Lakam Chu habang hindi pa siya nakakapaghain ng piyansa. Pero ipuporsige umano ng kanyang kampo na mapalaya na rin siya ngayong Linggo. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, rollback sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, inaasahang magtutuloy-tuloy. Bus drivers at operators nanawagan ng dagdag pasahe. At ipak ng bundok gumuho sa tabi ng kalsada sa Mountain Province. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: Kabay!
23: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na mauna ni!
24: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
25: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
24: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: May

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Habas na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ang gobyerno na patuloy na magbibigay ng tulong sa sektor ng transportasyon habang pinag-aaralan pa rin ang dagdag pasahe at ang magiging epekto nito sa inflation. Live mula sa Cubao, Quezon City, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ano ang paliwanag ng gobyerno? Bakit napatagalang aralin at aprubahan ang taas pasahe?
3: Bernadette, sinabi ng mga transport official na last resort ang fare hike. Bukod dyan ay gusto kasing balansingin ng Department of Transportation o DOTR yung kapakanan ng mga commuter pati na ng mga nasa sektor ng transportasyon. Dagdag pa ng ahensya ay mas makadadagdag sa inflation kapag nagtaas ang pamasahe, kaya mas pinipili nilang magbigay na lamang ng ibang tulong sa mga driver at operator.
4: Ngayong araw, nagsimulang magbawas ng biyahe ang bus company na pinapasukan ni Manolito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Nangangamba tuloy si Manolito sa magiging epekto nito sa kanyang trabaho.
5: Baka po magbawas ng empleyado. Katulad nito, ako, nangupahan ako, kailangan ko rin talagang magsika po. Kung meron po ako dalawang elementary.
4: Tulad ng mga jeepney driver, nanawagan din ang samahan ng mga bus driver sa gobyerno na itaas ang pamasahe.
6: Hindi po talaga kaya ngayon sa sobrang taas po ng presyo ng produkto ng diesel. Kaya wala na po kaming kinikita talaga sobra. Hindi na po sapat.
4: Ang ilang grupo ng provincial bus nanawagan mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang sangay ng gobyerno na bawiin ang pagsuspindi sa nauna nang naaprobahang fare hike. Dagdag pa ng mga operator, umabot na sila sa antas na hindi na kayang sagutin ng kanilang operasyon ang presyo ng gasolina at diesel. Hinihiling umano nila ay isang makatarungang pamasahe. Ang ilang pasahero, kahit mabigat sa bulsa, wala umanong magagawa sakaling magtaas ng pamasahe.
7: Napakahirap, lalo ng trabaho mo ay hindi pa sapat dun sa ano. Pero kung ngayon ang patakaran, wala tayong magagawa.
8: Tataas talaga, kakayarin siguro.
4: Ayon sa Department of Transportation, hindi pa tapos ang hearing ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa fare hike at inaasahang makapagsusumiti sila ng rekomendasyon sa Malacanang sa Oktubre.
9: Pinipiga pa rin natin ang gobyerno kung anong pwede nating ibigay na inisyatibo, subsidiya. The inflation itself is quite high. Ang August inflation natin is 6.1. Pag nagtaas po tayo ng pamasahe, ay sigurado po makakadagdag din yan sa ating inflation.
4: Sinabi naman ng palasyo na hindi pa handa ang gobyerno sa ngayon na magtaas ng pamasahe.
10: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon.
4: Pinag-aaralan naman ng DOTR ang pagpapalawig ng kasalukuyang 12 pesos per liter fuel subsidy para maisama ang iba pang uri ng pampublikong transportasyon. Kagabi, naibalik na ang 12 pesos kada litrong fuel discount matapos mabigyan ng exemption ng COMELEC mula sa election ban.
11: Pwede na po siya ulit. May bibigay na po ulit yung 12 pesos discount para po sa mga kapatid natin na PUJ and UV Express drivers.
4: Pinaghahandaan rin ng ahensya ang second round ng pagbibigay ng ayuda sa ilalim ng assistance to individuals in crisis.

0: 1,000 na jeepney driver at operator ang inaasahang lalahok sa Tigil Pasada.
1: Bernadette, sinabi ng DOTR na makikipag-ugnayan sila sa iba-ibang grupo, kabilang na yung mga bus driver at operator para maipaliwanag yung mahakbang ng gobyerno para matulungan ang sektor. Bernadette?
2: Maraming salamat, Easy Lee.
3: Mga kapamilya, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Dito Ariel, magpapatuloy pa ba yung mga kidlat na nararanasan natin mula pa kagabi?
4: Yes, Tony, aasahan pa ang matinding mga thunderstorms sa maraming bahagi ng ating bansa. Kaya aasahan pa yung malalakas na ulan at hangin na may kasamang ang kidlat at pagkulog lalo sa hapon at gabi. Nabubuo po ang malalakas na thunderstorms dahil na rin sa tindi ng init na nararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa sa umaga at tanghali. Sa ngayon kasi, dyan lang sa Palawan nakaaapekto ang mahinang habagat. Samantala, naging bagyo na ang low pressure area sa silangan ng ating bansa nitong Martes ng hapon. Muli itong namataan mahigit 1,800 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ngayon po may lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong umabot ng 55 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ang bagyo pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Malayo pa rin yung bagyo sa ating kalupaan pero nakakaapekto yung trough o buntot nito at nagpapaulan ang silangang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa araw ng Webes, September 24, inaasahan pong papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo at tawagin sa local name na Queenie ang unang bagyo ngayong Setyembre at 17 ngayong taon sa loob ng PAR. Lalakas pa ito hanggang typhoon category habang binabaybay pahilagang kanluran ang Philippine Sea at lalapit ito dyan sa may extreme northern Luzon sa weekend. Sabi ng PAGASA, di pa rin inaalis yung posibilidad na ito ay umabot ng super typhoon category. Sa weekend po inaasahang hihila rin ito ng habagat na makakaapekto naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Magbabago pa ang forecast sa kilos at lakas ng bagyo kaya laging antabayan ng updates ukol rito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 23, Miyerkules sa Luzon, maulan po sa madaling araw dyan sa bahagi ng Masbate habang mainat naman po sa malaking bahagi ng Luzon umaga hanggang tanghali. Pagkapananghalian, magsisimula yung mga pag-ulan lalo po dito sa may southern Luzon. May mga malakas na ulan dyan sa ilagang bahagi ng Mindoro. At bago lumubog yung araw, meron na rin mga thunderstorms dito sa bahagi ng Cordillera. Pagsapit ng gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon at dito po sa Calabarzon. Dako tayo sa Palawan, may kaunting ulan sa Hilaga, bandang umaga at tanghali hanggang hapon buong Palawan po. May aasang mga thunderstorms at may paulan pa sa ilang lugar sa oras ng hapunan na mawawala rin pag lumalim na ang gabi. Sa Visayas, may mga daraang ulan sa umaga sa ilang lugar, lalo po dito sa may bahagi ng Leyte Province at halos buong Kabisayaan na ang uulanin mula po yan tanghali. May malalakas na ulan sa hapon sa ilang lugar sa Negros, Bohol, maging dito po sa may Iloilo at sa Samar Province. At bago lumubog yung araw hanggang oras ng hapunan, malakasin ang buhos ng ulan sa may Northern Negros at ilang bahagi ng Cebu at ng Bohol. At meron pang mga pag-ulan dito sa Negros at Central Visayas pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, maaraw din po at mainit sa umaga pero may aasahang pag-ulan dito sa may Maguindanao Provinces. Bago magtanghali, magsisimula ang ulan sa maraming lugar. May kalakasan din po ang buhos ng ulan sa hapon sa may Bukidnon at hanggang oras ng hapunan malalakas din ang ulan dito sa may Agusan del Sur at pag lumalim po ang gabi ay aasahan pa ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Northern Mindanao at dito sa may Caragar Region. Tayo naman po sa Metro Manila, aaraw ulit sa umaga at tanghali bago po ang inaasahang thunderstorm pagsapit ng hapon sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. At kapamilya, dahil nga po sa sunod-sunod na pagkidlat ang nakuna natin na ng video kasunod ng thunderstorms sa ilang bahagi ng Kamaynilaan nitong Lunes ng gabi. Kita sa video ang tila mga flash ng camera sa madilim na kalangitan na may panakanakaring pagsulpot ng matatalim na kidlat. Dahil sa pagabanggaan ng madiliit na butil ng yelo at tubig sa loob ng thunderstorm clouds, nagkakaroon ng magkaibang charges na siyang napapakawalan bilang kidlat. Ang kidlat po ay pwedeng sa pagitan ng mga ulap mula sa ulap patungo sa lupa o kaya naman ay mula sa mataas na istruktura sa lupa patungo sa ulap. Samantala, gumuho ang bahagi ng bundok malapit sa kalsada sa Sabangan Mountain Province itong Lunes ng umaga. Nakuna ng video na isang motorista ang pagdausdos ng mga bato at sanga ng puno sa kalsadang sakop ng barangay Lagan.

0: Nagmaniobra na ang ilang sasakyan matapos maharangan ng debris ang kanilang daraanan. Pasado alas 5 na ng hapon nang buksan sa trapiko ang isang lane ng kalsada, pero nagpaalala pa rin po ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga motoristang mag-ingat sa pagdaan sa lugar. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Noong 1991, isang diplomatic crisis ang sumiklab sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Ang mitsa, ang pagpitay sa isang overseas Filipino worker na inakusahang pumatay sa kapwa OFW at apat na taong alaga nito. Ang kontrobersyal na hatol kay Flor Contemplacion, babalikan sa Philippines' Most Shocking Stories.
2: Isang hapon noong May 4, 1991, umuwi sa apartment unit si Wong Sing Kyong at ang kanyang asawa. Galing sila sa trabaho noon kung saan manager si Mr. Wong na isang transport and trading company. Bukas sila ng pinto, nagtataka sila. Bakit kasi wala yung dalawang anak nila na usually ay excited na sinasalubong sila? So kinabahan na yung mag-asawa. Dali-dali nilang hinanap ang 4-year-old nilang anak si Nicholas. So pumunta sila doon sa banyo at pagbukas nila, nakita nila si Nicholas na nakadapa sa sahig ng banyo at ang ulo niya ay nasa loob ng balde na may tubig. Wala ng buhay. Ang yaya naman ni Nicholas na si Delia Maga, nakahandusay rin sa sahig sa katabi ni Nicholas na may elastic cord sa liig at wala na rin buhay. Ang krimen na ito ay nangyari sa Singapore, mahigit 3 dekada na ang nakaraan. Ang suspect, ang OFW na si Flor Contemplacion, na kaibigan ng yaya na si Delia Maga. At ito ang Philippines' Most Shocking Stories.
1: Panoorin po ang buong kwento niyan sa ABS-CBN News YouTube channel alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Mayor Baste Duterte nagsalita na ukol sa isa sa mga kumpanyang nasa salean ni Vice President Sara Duterte. At medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games na dagdagan pa. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang oras, 9 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. DICT Secretary Aguda, inirereklamo ng grupong concerned taxpayers kaugnay ng pagtatalaga kay Attorney Pulido bilang bagong undersecretary. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
10: Inireklamo ng grupong concerned taxpayers si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda kaugnay ng pagtatalaga kay Attorney Leonido Body Jimenez Pulido III bilang undersecretary na inatasang mga siwa sa procurement process ng ahensya. Sa dalawang pahin ng reklamo ng grupo, kinukwestiyon nito ang desisyon ni Aguda at hinihiling ang formal na investigasyon. Kabilang sa nais linawin ng grupo ang umano'y pagiging magkapatid ni na Aguda at Pulido sa isang fraternity at kung may naging epekto ito sa pagkakatalaga kay Pulido. Kinapwestiyon din sa reklamo ang dating posisyon ni Pulido sa Department of Budget and Management at ang mga aligasyon na may kaugnayan siya sa Udena Malampaya deal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZNN.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero 1 sa aksyon.
12: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Sa Private Confessions.
15: Normal lang umiyak, normal lang matakot, pero huwag niyong hayaang ang mga peklat ang magdikta ng halaga niyo.
14: Private Confessions. Private Confessions.
16: Kinumpirma ng Department of Energy na may kasunod pang dagdag presyo sa LPG sa Oktubre dahil mas mahal na ang nabiling supply sa world market. Samantala, umaasa naman ang DOE na magtutuloy-tuloy ang paghupa ng presyo ng diesel at gasolina sa pandaigdigang merkado dahil sa mantalang o pansamantalang pagtigil ng airstrikes sa gitnang silangan at sa nakatakdang pag-uusap ng US at Iran.
17: Ngayon lang napansin ni Marvin na lumagpas na ng 100 pesos ang litro ng diesel sa gasolinahang ito. Nung kasi nagpakarga siya sa unang linggo ng Setyembre, nasa 86 pesos lang ito. Pero dahil kailangan sa trabaho ang sasakyan, eh wala siyang magawa kung hindi magkarga.
18: Hindi na kami masyado lumalabas. Puro ano na lang, online na lang. So para makatipid.
17: Mas murang gasolina pero halos nasa 90 pesos na rin, kaya ang TNVS driver na si Jonel umaaray na pero hinahaba na lang ang oras ng pasada para makaipon ng pambayad sa buwan ng hulog ng kotse.
19: Pag umabot na isang daan sir, baka hinto na ako eh.
18: Bakit?
19: Hindi kakayanin sir, mapupunta lang sa gas yan.
17: Sa tatlong sunod na linggong puro oil price hike, umabot na ng mahigit 18 pesos ang kabuang itinaas sa presyo ng diesel, lagpas 15 pesos naman sa gasolina. Pero may kaunting pag-asa dahil batay sa unang araw ng trading sa world market ngayong linggo, mahigit 7 pesos kagad ang ibinagsak sa presyo ng diesel, lagpas piso naman sa gasolina.
20: Wala kasing palitan ng airstrike sa pagitan ng US at Iran sa nakalipas na tatlong araw at may nakatakdang pag-uusap ang dalawang panig sa United Nations ngayong linggo. Kaya umaasa ang DOE na masusustain ang pagbaba hanggang Biyernes at malabo na umanong tumuntong muli sa 150 pesos ang litro ng diesel sa mga susunod na buwan.
21: Imagine the diesel at that time, MAPS prices at $256 per barrel. Ngayon, it's just around 176, hindi pa ho, at pababa na.
20: Ang bad news, kinumpirma ng DOE na masusundan ang dagdag presyo sa LPG sa susunod na buwan. Mataas umano ang kuha ng mga LPG manufacturers sa world market na papatak sa Oktubre.
21: Mataas so talaga ang tsansa na may increase tayo sa LPG next month. But I hope until the end of this month, tumuloy-tuloy yung pagbaba ng Dubai crude. So much so na the next month, at least we'll have a lower chance of an additional increase in LPG.
20: Sa isyu naman ng supply, kampante pa ang gobyerno sa mahigit 53 days na reserbang fuel supply, kabilang na ang 56 days sa gasolina, 57 days diesel at 36 days sa LPG. Pero kung presyo ang pag-uusapan, walang aasahang tulong ang mga pribadong motorista mula sa gobyerno kahit sumirit pa ang presyo ng petrolyo.
0: Handa po ang gobyerno to do more ayuda and targeted beneficiaries if the prices of oil spike up as we experienced in the first few months of the oil crisis.
20: Samantala, nauwi sa red alert ang Visayas grid ngayong araw dahil pumalya na naman ang sangkaterbang planta kabilang na ang kaayos lang nung nakaraang linggo. Kaya dismayado si Energy Secretary Sharon Garin kahit ginagawa na ng paraan para madagdagan ang supply ng kuryente sa Visayas.
0: Masaya lang ako mga 6 na oras lang. Tapos nasira na naman yung dalawa. That is really frustrating, Alvin. Kulang talaga. Hindi tayo nag-construct 5 years ago eh. So, we're catching up with temporary band-aid solution.
20: Pero natuwa naman si Garin sa ginawa ng Energy Regulatory Commission na pagtapyas ng presyo ng kuryente sa spot market noong Agosto sa Visayas at Mindanao. Mahigit kalahati ang nabawa sa unang inanunsyong record high prices na dapat sana'y tatama sa mga consumers sa Visayas at Mindanao sa bayarin ngayong buwan dahil sa serye ng yellow at red alert.
3: Nagsalita na si Davao City Mayor Sebastian Duterte ukol sa isa sa mga kumpanyang idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na may sosyo siya. Sinuri rin sa impeachment court ang mismong kumpanyang ito. Nagpapatrol live mula sa Senado si RG Cruz. RG, anong pahayag ni Mayor Baste at ano naman ang lumabas sa pagsusuri ng impeachment court?
2: Bernadette, ayon sa kapatid ng Vice, hindi nila alam sa City Government of Davao na may interes ang kanyang ate sa kumpanya. Hinimay sa paglilitis kanina ang kaugnayan ng Vice sa kumpanya, pati na rin kung ano ba talaga ang pwede at bawal.
22: Sa susunod na linggo pa, inaasahan sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Pero sa social media, nilinaw niya na. Hindi nila anya alam sa city government ng Davao na may interes si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Wala rin ang pangalan ng kanyang ate o apelyido nila sa mga dokumento ng kumpanya sa lahat ng kontrata at transaksyon nito. Yan rin ang pinupunto sa paglilitis at nabanggit kung sino ang pwedeng makapagpaliwanag.
23: Ang Vice President mismo ang naglagay ng kumpanya sa kanyang salin, kaya natin nalaman na meron siyang interes. Pero hindi natin alam kung ano mismo yung interes na yon. The other person na pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara is of course GenCorp. Si GenCorp mismo.
24: Ayon po sa JS ng GenCorp Industries, ang president po ng nasabing corporation ay si Kimberly Justin Y. Cruz. Ang presidente, ang treasurer ay si Richie Yvette L. Cruz, treasurer, at ang secretary po nito ay corporate secretary po ay si Gurley S. De La Cruz.
22: Pero sa pagsusuri ng presiding officer, katuwang ang SEC sa mga salin ng Vice noong 2015, 2016 at 2024 at mga record ng SEC, may nakikinita silang kaugnayan ng Vice sa kumpanya. Nakalagay kasi sa 2024 salin ng Vice, ang GenCorp Industries ay formerly o dating Times Square B Food Corporation at Great Jolly Times Food Corporation, mga kumpanyang dati nang dineklara ng Vice na may interes siya.
25: Paano nyo po pagtutugmain to kung nalalaman nyo na dineklara niyang incorporator at shareholder siya sa sala niya pero wala sa dokumento? Ano po ang maaaring paliwanag na maaari nyong ibigay kaugnay nito?
24: Well, magiging paliwanag ko lang po dito ay maaaring meron po siyang class agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Gawa po ng nilagay niyang stockholder siya, maaari din po na merong kumpanya rito, merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yon.
22: Ang tinutumbok ng presiding officer, maaaring mga nominee o itinalaga ng vice ang mga nasa papeles ng kumpanya.
24: Sa Great Jolly Times Food po, ang mga apelido pong nakalagay dito ay Cruz. Tatlong Cruz, isang Tan at isang Yuste. Sa Times Square po, ang mga apelido rito ay pangalan pong naka-appear dito ay Ang Hai Peng, Girly De La Cruz at Rich Michi Yvette Cruz.
25: So posible po, isa sa mga ito ay nominee o trustee po ng ikalawang Pangulo?
24: Maari po.
25: Dahil siya naman mismo po yung nagdeklara eh.
22: Ayon sa SEC, may isang kumpanya na may malaking sosyo sa GenCorp.
24: Ayon po sa 2025 GIS ng GenCorp Industries Incorporated, si JTC Group of Companies po ay shareholders ng nasabing corporation.
1: In other words, based on the documents, ang JTC Corporation ang majority stockholder ng GenCorp.
24: Tama po.
22: Pero ayon din sa presiding officer, hindi naman bise ang may pananagutan dito.
25: Kung may nag-violate man, yung shareholder on record, hindi ang ikalawang Pangulo. So sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC?
24: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
22: Dagdag rin ng depensa, hindi rin alam ng SEC kung may ibang pinagkakakitaan ng bise nung wala siya sa gobyerno. Pati pinagkakakitaan ng kanyang asawa o kung may minana sila o binentang ari-arian. Inusisa naman ni Senator Judge Francis Panginilan ang mga kinita ng mga kumpanya sa mga nakalipas na taon na mahigit 2 bilyon. Kahit walang dividendo o kita ang mga may sosyo.
1: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024, total is about 2.159 billion worth of sales. So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga Chow King? Kasi mukhang yun ang may kinalaman sa Chow King ba yan o Jollibee? Would you know? Only if you know.
4: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
1: Okay.
4: For GenCorp Industries.
22: Sa pagtatanong rin ni Panginilan, lumalabas na may fast food franchises ang isang pangalan na pasok rin sa mga dokumento ng mga kumpanyang iniuugnay sa bise, na ayon sa prosekusyon ay nagsilbi rin sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: Hi, Metan Cruz, is this the same person? Base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, di po ba? Ito po ba ang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
4: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor. Yes,
5: is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
4: Yes, Your Honor.
22: Pinunto rin ng depensa na ayon sa Republic Act 6713, may tuturing lang na may conflict of interest kung ang isang opisyal o kawani ng gobyerno ay nasa board o opisyal o substantial stockholder o may malaking sosyo sa kumpanya na taliwas sa trabaho ng gobyerno. Bernadette, ayon pa sa depensa, wala ring record ng SEC kung nakikialam ba ang bise sa pamamalakad sa mga negosyo. Diniin rin na ang kita ng mga kumpanya e iba sa kita ng mga may sosyo sa kumpanya. Sinabi rin ni Del Rosario na may mga kumpanyang na-revoke na nila ang papeles dahil hindi nagsusumite ng report habang ang iba naman e na-shorten ang term. Samantala, Bernadette, natanggap na ng tanggapan ni Mayor Baste Duterte ang subpina na humarap siya sa impeachment court sa September 28, 29 at 30. Sa susunod na linggo na yan, ano, pinadadala sa kanya ang mga record ng mga transaksyon sa city government, sa GenCorp at anumang korporasyon na may franchise ng isang fast food. Bernadette?
3: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
11: Tuloy-tuloy ang laban ng mga atletang Pinoy sa pangatlong araw ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At mula sa Nagoya, nagpapatrol, Faye Javier.
6: Lumaban hanggang dulo si mixed martial artist Jean-Claude Saclag sa men's traditional 65kg finals ngayong Martes. Pero bigo si Saclag maiuwi ang unang ginto ng Pilipinas matapos matalo sa pambato ng Tajikistan via unanimous decision sa final.
7: sasayangan talaga ako. Gusto ko talagang, naisip ko kaya ko mag-goal talaga. Pero yung performance ko parang ako kulangan ako. Kala ko nag-improve na ako sa Grand Game, Ground Games. Thankful pa rin ako.
8: Wow!
6: Nakasungkit naman ang karate team ng makaisaysayang medalya sa Women's Kata Team Event Martes ng umaga. Naipanalo ng mga Pinay karateka ang laban contra Thailand 4-1 para maiuwi ang pangatlong bronze ng bansa.
8: Masaya po super kasi ito nga po yung first na medal po ng Team Kata sa Asian Games. Wala na po talaga sa isip namin na kung sino yung kalaban namin. Basta ibibigay talaga namin yung best namin kanina. I feel like it was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other.
6: Patuloy ang pag-arangkada ng Pilipinas sa 3x3 basketball. Tinalo ng Gilas Women ang 2022 silver medalist ng Mongolia 17-12. Sa pangalawa nilang laro, pinataob ng Gilas Women ang Macau 21-4.
8: We showed our resilience, you know, everything we practiced for before we came here.
6: Muling ipinamalas ni Olympic gymnast Levi Ruvivar ang kanyang galing sa kanyang pagbabalik para sa Team Pilipinas. Nagpakitang gilas siya lalo na sa floor exercise at uneven bars at nagtala ng kabuang score na 50.065 sa qualifications.
8: First competition back in, you know, 2 years. Took a long time off for myself. And I think it's just nice to be back. I feel like very physically good. I think I just need to like trust myself a little bit more.
6: Lumaban din para sa Team Pilipinas sina Southeast Asian Games silver medalist Haley Garcia, Kylie Kwame, Kiara Andrew, at Lauren Supnet.
9: My word of the day is unstoppable. I'm unstoppable. This team's unstoppable. And so I was just excited to get to experience this and in itself and be able to represent the country.
6: Samantala, tanggal na si Olympic bronze medalist Ira Villegas sa 51-kilogram division ng women's boxing. Natalo siya via unanimous decision kay 2026 Commonwealth Games gold medalist Sakshi mula India sa opening round. Tiwala pa rin si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na madadagdagan pa ang medalya ng bansa. Naunang sinabi ni Tolentino na kayang lagpasan ng Team Pilipinas ang 4 na gold medal haul ng 2022 Asian Games.
10: Walang atrasan to. Sabi ko nga, hindi naman masamang mangarap eh. Wala namang bahay dyan, libre yun. Lampasan po pa yun. So hindi pa tayo na wawala ng pag-asa. Definitely, meron tayong gold.
6: Sa katatapos lang na aquatics events, bigong makatungtong sa podium si 3-time SEA Games gold medalist Kayla Sanchez sa women's 100-meter freestyle finals. Nagtapos na pang-apat si Sanchez sa oras na 53.65 seconds. 8th naman si Shandy Chua sa women's 200-meter backstroke at pang-sampu naman si Gian Santos sa men's individual 400 medley. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News.
3: Naging extra special ang movie night para sa ilang celebrities at fans na dumalo sa special screening ng Forgotten Island sa Taguig City. Bukod kasi sa international animated film na may Pinoy touch, may kasama pang sorpresa ang event. Nagpapatrol, Rod Macenas.
15: Movie night na, may bonus surprise pa. Yan ang naging experience ng ilang celebrities, content creators, media at fans para sa special screening ng Forgotten Island sa isang mall sa Taguig. Sa collab event ng isang Filipino fast food chain at isang movie production company, hindi lang ang international film na may Filipino themes ang nagpa-excite sa mga dumalo. Meron pang surprise gifts, meals at goodie bags na may movie-inspired items gaya ng exclusive friendship charm bracelet.
8: It's so nice, and I'm sure every barkada would love to have one of their own, diba? I really love that this Filipino brand continues to try to reach the younger generation. And ako, I personally, I didn't just enjoy the movie tonight, but I enjoyed the whole adventure around it.
12: When we look at the Forgotten Island film, it's really about friendship, family, and special moments. We want everyone to have these joyful moments. They were able to promote a little bit of the Filipino culture globally, and of course, that's what we want to promote as well.
15: Higit sa saya at adventure, ramdam din sa event ang pagiging proud ng mga Pinoy sa sariling talento at kultura. Rod Macenas, ABS-CBN News.
11: Susunod, dalawang pinatilyon tumangay ng nakaparadang motorsiklo, timbog.
13: at tuta ipinakain nga ba sa sawa? Presidente pumalag sa akusasyon. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TZMM, numero uno sa aksyon.
16: Ang oras, alas 7:31 ng gabi.
17: Oras hatid sa inyo ng Protex Soap. Freshness every day.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
2: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
0: Abangan sa Private Confessions.
4: Normal lang umiyak, normal lang matakot, pero huwag niyong hayaang ang mga peklat ang magdikta ng halaga niyo.
0: Private Confessions. Private Confessions.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.

0: Timbog ang dalawang binatilyon tumangay sa nakaparadang motorsiklo sa Pasig City Linggo ng madaling araw. Sa CCTV video, kitang pag-alagala ang dalawa sa eskinita sa barangay Sumilang. Maya-maya, sinakyan nila ang motor at tinangay. Kinaumagahan ng natuklasan ng may-ari na nawawala ang kanyang sasakyan. Natunto ng mga pulis sa follow-up operation ang magkaibigan na napag-alamang parehong 14 anyos. Nabawi naman sa kanila ang ninakaw na motorsiklo pero dahil kapwa menor de edad, hindi na sila sinampahan ng reklamo ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa mga magulang na bantayan at gabayan ng mabuti ang kanilang mga anak. Sa ikalawang bahagi ng Day 28 ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte, sumalang bilang testigo ang Division Chief ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS na si Rendel Sopeña. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Domingo. Kat, ano ang pinuntong ng prosecution sa kanilang direct examination kay Sopeña?
1: Ipapalo sa halos 36 million pesos ang kabuuang halaga ng mga kontrata na nakuha ng GenCorp mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City, mula sa PhilHealth Region 11 at sa OWA Region 11. Gitna ng prosekusyon, bagamat wala yung pangalan ni Vice President Sara Duterte sa General Information Sheet at sa Articles of Incorporation ng GenCorp, malinaw anila na mismong ang Vice Presidente ang naglista sa GenCorp sa kanyang mga salen. Sa loob ng apat na taon simula nang maupo sa pwesto si Vice President Sara Duterte, nasa 49 na kontrata na may kabuuang halaga na 35.87 million pesos ang nakuha mula sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan ng isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth ng Vice Presidente. Iyan ang nakumpirma ng prosekusyon mula sa mga records sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS.
2: Please be reminded that the last subsection of Article 2 of the Articles of Impeachment on Unexplained Wealth is non-divestment of other business and financial interests. And it is along this line that we are showing the participation of the respondent by way of the evidence being presented, Your Honor, with respect to GenCorp Industries Incorporated.
3: Mga documents po.
1: Kinumpirma ni PhilGEPS Electronic Government Procurement Division Chief Rendel Sopeña na isang kontrata para sa pagkain na nagkakahalaga ng 330,000 pesos ang nakuha ng GenCorp mula sa OWA Region 11. 33 kontrata naman na nagkakahalaga ng 1.33 million pesos mula sa PhilHealth Region 11. At 15 kontrata na may suma total na 34.21 million pesos mula sa Davao City Government.
2: Ultimately, Your Honor, we invoke mandatory judicial notice to the fact that the local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC, is no less than Mayor Sebastian Duterte.
1: Ayon sa prosekusyon, maliwanag na labag ito sa konstitusyon na nagbabawal sa pangulo, pangalawang pangulo at mga opisyal ng gabinete sa pakikipagnegosyo at pagkuha ng anumang kontrata o prangkisa mula sa anumang sangay ng gobyerno. Pero nilinaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na nasa 33.26 million pesos ang tamang halaga ng 19 na kontrata na nakuha ng GenCorp mula sa Davao City. Iginiit din niyang dumaan sa tamang proseso ng bidding ang mga naturang kontrata at sa GenCorp ito na ibigay dahil sila ang nagsumite ng pinakamababang presyo para sa mga naturang serbisyo. Ayon pa sa alkalde, above board o walang itinatago ang lungsod sa mga transaksyon nito sa GenCorp. Nagbabala rin siya laban sa pagkakalat ng umano'y mapanlinlang na kwento na may bahid ng pamumulitika. Pinalaga nito ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Kapunan.
4: Political motives has always been their blanket defense. If he says he does not know, well, the correct phrase is he ought to know as mayor. And then he will say that subordinates lang ang nag-approve. Well, that again is a failure on his part.
1: Pero para kay Presiding Officer Francis Escudero, kailangang mas maipaliwanag kung ano ang malinaw na kaugnayan ng bise sa GenCorp.
5: Although GenCorp was mentioned in the salon, you also presented a witness counsel that said that
3: the records of GenCorp do not show that the respondent is a stockholder or director of that corporation. Let the senator judges peruse, evaluate, and weigh the testimony of those witnesses.
1: Sabi naman ng prosekusyon, mas matimbang ang salin ng bise kumpara sa financial documents na isinumite ng GenCorp sa Securities and Exchange Commission.
5: Because that's her salin. Sinumpaan niya yun. Dineclare na yun sa dalawang taon. It was not an honest mistake. Ang taong umamin na akin yan, kumpanya na yan.
1: Iginiit naman ng depensa na sasagutin nila ang mga tanong tungkol sa GenCorp at sa salin ng vice-presidente kapag sila na ang nakatukang maghain ng ebidensya.
6: Bernadette, Tony, sa susunod na linggo pa ipagpapatuloy yung pagbubusisi doon sa mga kontrata na nakuha ng GenCorp mula sa gobyerno. Dahil bukas ilalaan ang buong paglilitis doon sa oral arguments tungkol sa voting threshold. Sinabi ng prosekusyon na si ML Partylist Representative at House Prosecutor Laila De Lima ang magsasalita para sa kanilang kampo, habang tumanggi naman ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na sabihin sa ngayon kung sino ang haharap o ang isasalita lang nila bukas sa oral arguments September 23. Tony.
0: Kat, dun sa mangyayaring talakayan ng impeachment court, no, patungkol dyan sa voting threshold, bukas pa ba yung posibilidad na maaring si Presiding Officer Chis Escudero lamang ang maglabas ng ruling at hindi na pauubayan na bumoto pa yung ibang senator judges?
6: Sa ating pagkakaalam, medyo malabong mangyari yan so far, no? Dahil yung china-challenge mismo, kaya sila nagkaroon ng oral arguments dahil hati yung opinion noong mga senator judges pagdating doon sa naunang ruling ni Presiding Officer Chis Escudero na mananatili dapat sa 16 yung kinakailangan na boto para ma-convict ang isang impeachable officials. So bukas, makikita natin na most likely i-divide yung House. May ibig sabihin, kailangang magbotohan ng mga senator judges para magdesisyon kung dapat nga bang i-adjust yung naturang voting threshold o kailangan itong panatiliin sa 16 tulad ng unang sinabi ni Senator Escudero sa unang araw ng paglilitis noong July 6. Tony.
0: So, mabilis na pahabol lang. At bukas, kung merong hindi makaka-attend, yung bang mga senador na yon ay papayagan na makaboto in absentia?
6: Nakausap natin si dating Senate President Franklin Drilon at ayon sa kanya, sa ilalim ng Senate rules, ang pagboto ay maaari lamang gawin physically. Wala anyang mga ibang patakaran ang Senado na nagsasabi na maaaring bumoto electronically o in absentia ang mga senator judge, hindi lamang dito sa impeachment trial kundi maging sa ibang usapin ng Senado. Tony.
0: Maraming salamat, Kat Domingo.
7: Mabilis na tinapos ng Kamara ang plenary deliberations para sa panukalang 2027 budget ng Office of the Vice President. Walang kahit isang tanong mula sa mga mambabatas kasunod ng motion ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na agad namang sinugundahan ng karamihan. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, ang tumatayong budget sponsor ng OVP, nothing to ask na ang mga mababatas dahil naisa-isa na umano ang mga katanungan sa ginanap na committee deliberations. Inirekomenda ng DBM ang kabuang 800.7 million pesos na budget para sa OVP sa 2027. Pinangunahan naman ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang kinatawa ng OVP sa Kamara.
8: Nagbabala ang Philippine Embassy sa France sa mga Pilipino na mahigpit na ipinagbabawal ang sabong sa naturang bansa. Ayon sa embahada, inalerto sila ng mga otoridad sa France kaugnay sa mga illegal na sugal at sabong na kinasasangkutan umano ng ilang Pilipino roon. May mga reklamo din umano tungkol sa ingay at pagkakalat dulot ng nasabing aktibidad. Dagdag pa ng embahada, itinuturing na pangmamalupit sa hayop ang illegal na sabong sa France at may kaakibat na parusang 3 taong gulong at multang 45,000 euros pesos o mahigit 3 milyong piso. Nagpaalala rin ang embahada na dapat igalang at sundin ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa France ang mga batas doon. Hinigayat din ito ang mga kabayang panatilihin ang mabuting reputasyon ng Filipino community sa France. Pinabulaanan ng isang residente sa Gataran, Cagayan ang mga kumakalat na ulat sa social media na umano'y pinakain niya ng buhay na tuta ang napulot na sawa. Batay sa investigasyon ng Gataran Police Station, personal nilang nakita ang naturang tuta na buhay at nasa mabuting kalagayan. Abaliktad, kumapinakain sa sawa ang tuta, kaya diniklarang walang sapat na batayan ang aligasyon. Ipinaliwanag ng residente na natagpuan niyang patay ang sawa at dinala niya ito sa kanyang bahay. Pero nang ibaba niya ito sa lupa, nilapitan ito ng kanyang tuta at biglang pumulupot dito ang sawa. Ayon sa residente, wala siyang intensyong saktan o ipakain ang kanyang alagang aso. Humingi rin siya ng dispensa sa publiko para sa anumang hindi pagkakanawaang idinulot ng kanyang social media post.
7: Panibagong yugto sa kanyang karera ang pakiramdam ng award-winning comedy actress na si Po Kwang sa kanyang back-to-back successful projects sa pelikula at teatro. Samantala, nagbitaw naman ang pahayag ang star for all seasons si Vilma Santos Recto matapos umani ng reaksyon sa fans ang hindi niya pagkakabilang sa mga bagong national artists. Nagpapatrol, MJ Felipe.
9: Sa kanyang unang pagbida sa teatro, nagpakitang gilas si Po Kwang sa musical na Tulog Na. Sa magandang feedback na kanilang natanggap, sold out na ang mga shows. Sa kanyang pagbabalik Sinimalaya naman, naiuwi niya ang Best Actress Trophy para sa pelikulang Two Valid IDs na magkakaroon na ng commercial screening simula October 14. Para kay Po Kwang, nakakaaho na siya mula sa mga pinagdaanang mabibigat na problema.
10: Hindi ko naman ililihim sa inyo na yung personal na nangyari sa akin, naapektuhan yung trabaho ko, naapektuhan yung Now, wala na siya, di ba? Pang boom! Pagputok ng 2026, sabi ko, babawi ako.
9: Para kay Po Kwang, hindi niya sasayangin ang mga ipinagkakatiwalang proyekto sa kanya.
10: Kailangan ko namang galingan kasi, kumbaga, pinagkatiwala ang kanila. And sa tiwala na binigay nila sa'yo, maganda rin naman yung nakukuha ko. Look at this, diba? Nag-best actress ako.
9: Samantala, dumalo ang star for all seasons na si Vilma Santos Recto sa special screening ng kanyang restored classic film na Sister Stella L sa Metropolitan Theater noong Linggo. Matapos ang screening, nagkaroon ng special tribute sa cast at crew at talkback session kung saan nagbahagi sila ng ilang di malilimutang kwento sa likod ng pelikula. Dito na rin natanong si Ate V tungkol sa issue ng national artists.
11: Napakasagal na itong issue na. Ang prinsipyo ko po sa buhay, if it's meant to be, it's meant to be. If it's for you, it's for you. Kung hindi ka naman nasasabi, it's fine with me.
9: Masaya na aniya siya sa anim na dekadang pagyakap at pagmamahal sa kanya ng industriya.

0: health of the people that I love. And third, to protect my peace.
1: MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Nagpasiklab ang bini sa sikat na Australian morning talk show na Today Extra at ibinahagi ng Nation's Girl Group ang musikang Pilipino, ang kwento sa makasaysayang Coachella performance at ang kanilang Down Under comeback para sa Signals World Tour. Todo suporta naman ng Blooms kaya ang pagbisita nila sa Today Extra ay mabilis na naging top trending topic sa X. Noong isang linggo, humataw ang bini sa Signals Tour sa Melbourne at susundan naman ito ng kanilang show sa Auckland, New Zealand sa September 25 at babalik naman ang bini sa Australia para sa Sydney stop sa September 27 na gaganapin sa TikTok Entertainment Center.
3: Susunod, kulturang Pilipino sa Forgotten Island ng DreamWorks, umani ng papuri. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
11: DZMM Radio Patrol sa Ice 30.
10: nasa balita o nasa public service.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
11: Baha pa rin sa ilang bayan sa Pampanga kahit wala ng ulan. Ayon sa DPWH, hindi ito malulutas sa simpleng pagtataas ng mga kalsada. Kaya iba-ibang hakbang ang ipatutupad para matugunan ang problema. Pinulong din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Department of Transportation para masolusyonan ang pagbahang iniuugnay sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway sa lalawigan. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
12: Dalawang buwang nakasara ang negosyong kainan ni na Shirley sa Makabebe, Pampanga dahil sa tindi ng baha na pinasok pati loob ng kanilang bahay. Pero kahit nagbukas na ulit sila ng tindahan, madalang naman ang customer dahil lubog pa rin ang mga kalsada. Kaya si Shirley na mismo ang nagde-deliver ng mga order.
13: Bolusan po talaga siya. Kaya nagbota na po ako kasi yung alip po nga, masakit sa paha. Tinatakot din po kasi baka magka-leptospirosis.
12: Gustuhin man nilang lumipat sa mas mataas na lugar, kahit pang down payment, kapos sila. Kaya mas nakakagalit para kay Shirley ang mga balitang may nakukurakot sa pondo ng bayan na dapat napupunta sa mga flood control project.
13: Maraming taong nagdurusa dito, gustong umangat-angat ng konti. Tapos yung mga nakaupo, marami namang pera. Bakit kailangan pang mamulsa ng mga perang ganyan, mga mali-malita? Nakakagigil lang pong naririnig sa balita yung mga ganyan. Ang daming korupsyon.
12: Bagamat hindi na masyadong umuulan, baha pa rin sa ilang bayan sa Pampanga gaya ng Makabebe, Masantol, Apalit at San Simon dahil sa high tide. Ani Public Works Secretary Vince Dizon, hindi ito matutugunan ng simpleng pagtataas ng mga kalsada at kanal tulad ng inabutan niyang ginagawa sa Makabebe.
14: At as mga engkarye, saan pupunta yung tubo? O di pupunta sa mga kabahayan? Pupunta sa mga community. It does not address the fundamental problem of water management.
12: Sa halip, pagtutuunan ng pansin ng DPWH, ang dredging at desilting operation sa Pampanga River at ibang daluyan ng tubig na ayon sa mga lokal na opisyal, mahigit isang dekada nang hindi napapalaliman. Hindi na kasi gumagana ng maayos ang mga dredger ng ahensya sa sobrang luma. Meron na rin ginagawang earth dike ang Masantol LGU. Ani Dizon, tutulong na rito ang DPWH para mapabilis ang trabaho.
15: Hindi po sapat yung budget ng isang LGU. Dito po sana pakalaking problema.
14: Ang gagawin natin mga immediate, hindi ito makakasolve ng lahat ng problema dito. Pero kampante kami na mababawasan. Mababawasan yung tagal ng baha dito at mababawasan din yung taas ng baha kahit papano.
12: Nakatakdang makipagpulong ang DPWH sa mga eksperto mula sa The Netherlands para sa iba pang posibleng nature-based solutions.
14: And hindi lagi ang solusyon sa problema ay simento. Minsan simpleng earth dike lang, simpleng bamboo crib lang, pagtatanim lang ng mangrove, magaking bagay na yun. Mas mga maepektibo na mas mabilis pa, mas mura pa.
12: Pinulong din ni Dizon ang mga opisyal ng Department of Transportation ngayong Martes matapos matuklasang nakadadagdag sa pagbaha sa ilang bahagi ng Pampanga ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. May ilang istruktura kasing nagpapaliit umano sa mga daluyan ng tubig.
16: Can we just agree that we have to keep the wheel on? waterway na dinadaanan. Tuwing waterway ay natatapat. Kaya naman, you keep the view.
12: Nangako naman ang DOTR na aaksyonan ang issue. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
2: Umani ng papuri mula sa international critics ang Filipino-inspired animated film na Forgotten Island. Sa review aggregator website na Rotten Tomatoes, nakapagtala ito ng 100% score batay sa mga reviews. Batok din sa mga kritiko ang pagtampok ng pelikula sa kultura at mitolohiyang Pilipino. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
17: You don't have to go all the way to the U.S. for school.
18: It's what my parents want.
19: Makulay na fantasy world, Filipino mythology, at isang kwento tungkol sa pagkakaibigan. Ito ang ilan sa mga elementong umani ng papuri para sa bagong DreamWorks animation film na Forgotten Island. Nakapagtala ang pelikula ng 100% tomatometer score sa Rotten Tomatoes. Batay sa mga critic reviews na nakalat ng platform. Kabilang sa mga humanga sa pelikula si Kristen Lopez ng film Maven na pinuri ang DreamWorks Animation at sinabing one of the best animated films of 2026 ang pelikula. Pinuri naman ni Frank Sheck ng The Hollywood Reporter ang humor, energy at visual storytelling ng pelikula. Para naman kay Culture Mix critic Carla Hay, isang makulay na pagdiriwang ng friendship, dreams at Filipino culture ang pelikula.
20: Andrea, Anaisa.
19: Umiikot ang Forgotten Island sa kwento ng magkaibigan sina Raisa at Joe na napunta sa misteryosong isla ng Nakali habang umaharap sa malaking pagbabago sa kanilang buhay.
21: I'm so jacked up on adrenaline right now!
19: Binigyan boses ng aktres na si Liza Soberano, si Raisa, habang si Grammy-winning Filipino-American singer na si Her naman ang boses ni Joe. Kasama rin sa voice cast sina Lea Salonga, Dolly De Leon, Manny Jacinto at Joe Coy. Kamakailan, pinangunahan ni Her at Liza ang isang malapiestang dinner sa New York City. Hinanda ito ng isang New York-based Filipino restaurant. Matapos makuha ang 100% score, pareho rin nilang ibinahagi sa kanilang Instagram stories ang milestone ng pelikula. Ang Forgotten Island ay idinirect ni na Joel Crawford at Filipino-American filmmaker Janwell Mercado na nauna nang naging magkatrabaho sa DreamWorks animation film na Puss in the Boots, The Last Wish.
22: We are going home.
19: Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
2: Panoorin soon.
23: Alam mo na, Huyang Alvin, ha?

0: Ako po, si Bernadette Zambrano.
1: Tayo sini at Bia.
0: Oo, ang ganda.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunin ni!

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Bansag sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mao na ni! Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 3.1
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes. Wala na dyan line lang on DJ Sprocket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man,

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
5: Kabays, kabays, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: de las 4:27 na. Mayang morning, may buta mga kababs. Kamu na minaw sa inyo ang paborito ng sasyon sa radio. Sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes maora ni. My morning, my buntag mga ka-vibes. Welcome sa itong programa. Programang sayo sa kabuntagon magsaba-saba. Programang mamukaw ninyo. Lingawon mo og pasayawon mo. Programang buntag na vibes. Siyempre, kauban ninyo ang wanag yung laing lamion. DJ's Bracket Gunato, mga ka-vibe. Kinsa ganito? May lain pa. Ako na, mga ka-vibe. May lain lamion, ha? Nga mamukha niyo sa'yo sa kabuntagon. Me, myself, and I. Maayong good morning. Siyempre, good morning sa mga drivers karon, sa tanan drivers nga nagbiyahe karon. Good morning Siyempre, dili na nato makalimtan o greet o good morning ang mga panadero karon, ang mga bakery nga sayo kayo sa kabuntagon nga tikaw-tikaw. And speaking of bakery, sayo kayo ni maminaw na to, no? Ito ang suking tigpaminawan, certified ka vibes. Oo.
1: Ano ba naman ito?
0: Certified ka vibes. Marvin Ladera sa Okayang Malunggay Pandisal. Good morning po sa mga security guards, mga men and women in uniforms. Of course, may buntag sa mga nurses na to, mga farmers, mga vendors. O sa tanan sayo kayo sa kabuntago nagtikaw-tikaw.

naning kamot para sa pamilya. Oh, good morning, good morning, good morning mga taga-Haklupan, Talisay, good morning! Live na takaroon sa ito ang TikTok account, mga ka-vibes. Siyempre, atong ka-vibes siya, no? Ito ang ka-vibes siya sa may Katarman Liluan. Amilito Montecalvo, good morning! And of course, adlaw karon nga Miyerkules, pizza 23 sa buwan sa Septiembre. Oo, tuig 2026. Sa tanan mga nag-birthday karon, happy happy birthday! Mata Katarman Liluan ha, good morning, good morning. O sa mga taga nakaroon sa Middle East, good morning, good morning, good morning and good evening. Mga nita na sa itong live sa TikTok ha, good morning and good evening and good afternoon. Hindi malang na kay Pilipinas kundi all over the world. Ilan ni Feliciano Kadiwitan. Good morning, good morning.

sa mga taga Oriental Mindoro. And good morning to Miss Gold Digger na nayupak. Kung saan, nayupak. Good morning, naminaw mi diri samtang nagkumot-kumot og harina. Kana? Ay, pagkumot-kumot ninyo sa harina diya mga ka-vibes ha. Good morning ninyo, good morning. Good morning, alamion nga DJ's bracket. Bag-og tope, mas lalong nalamion. Maliit na bagay. Yeah, watching always. So, always watching from Kuwait. Thank you, Miss Lynn. Siyempre, namatay topic karong buntaga. Tuang topic karong buntaga nga manginahanglan sa inyong pagtubag, mga ka-vibes. Manginahanglan sa inyong tubag o inyong tambag. Maone. Andam na ba mo sa tuang pangutana karong buntaga? Mao ni ato pangutana karong buntaga mga ka-vibes. Og pwede pang mobalik ang panahon. Og pwede pang mobalik ang panahon. Balikan pa ba nimo ang imuhang greatest love? Ala no? Kung mabalik pa ang panahon, balikan pa ba nimo ang imuhang greatest love? Sa mga gusto mo tubag, i-comment lang dyan sa itong live, sa itong TikTok. Pwede po ninyo itawag or i-text sa 0995-472-0802. Akong Osborne, pwede ninyo i-text or itawag sa 0995.

mabalik pa ug mabalik pa ang panahon, balikan pa ba nimo ang imuhang greatest love? Oy! Oy, good morning ni Papa Bear. Good morning ni Jinggoy. Good morning, good morning. Oh, samain. Og mabalik pa ang panahon. Balikan pa ba nimo imohang greatest love? Alas 4:35 na mga ka-vibes. At ni pang basahon ninyo mga tubag karong taon-taon mga ka-vibes ha. For the meantime, hala sige. Volumen yung radio aron makamata mo di ha. Makamatayin yung silingan. O niya. Siyempre, pamainit na mo niya. Pamainit, pangapi. Boto si kuwate. Kapi 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 10-in-1. Nga kapi. Parese og malunggay. Pandisal, pandisal. Basta na isal. Ha? Alright. Alas 4:36 na mga kabahay. Bangon, bangon, bangon, bangon!

manami na lang gyapon sa programang Buntag na Vine. O akong Osbon ha, og mabalik pa ang panahon, balikan pa ba nimo imuhang greatest love? Take it down. Kasi ganahan mo kung ano karon ato yung basa ng inyong mga text direbe. Inyong comment. O, og mabalik pa ang panahon, balikan pa ba nimo imuhang greatest love? O, sa dili pa na ito pang basa ni inyong mga tubag direbe mga ka-vibes, no? O, pahibalo lang sa tanan. O, balik ng face-to-face na klase sa kinatibok ang syudad sa Sugbo. O, ang Lapu-Lapu, Mandawi, ha? O, balik na face-to-face class. O, kay murag na okay-okay naman ang ato ang air quality, no? Na okay-okay na. Dagan kay salamat siguro sa kwano. Ato pasalamatan ng uwan. Mawagi siya ay nakapalimpyo sa langit, no? Nag-improve good in Tawon ang kalidad sa tong hangin mga ka-vibes.

Bakong Osborne, balik na ang face-to-face class. O, na kung namoy klase. O, namoy klase, alas 5:30 or alas 6. O, kinahangla na mo, mangandam diya. Bangon na mo diya. Humana ang yehe nila. Humana. Dili na. Ang atong topic karon akong usbon, ha? O, kung ugmabalik pa ang panahon. Balikan pa ba nimo imuhang greatest love? Uy! Sabihan mo na aning husband. Ay, kasama sindir, ano ay? Dili na DJ. Kaya wala na to siya batasan. Ha? Ngano man? Ngano man na? Ingat si Rhea Gordoncillo. Ang greatest love, dili manggod always meant para sa forever. Usahay! Meant lang siya para sa ni tudlo. Para makahatag ni moog pagtulunan. Sakto ba? Tinuod na. Okay, kay baba mo na may mga ano na ay mga kanang laka ni mga panghitabo nga dili gyud malikayan. Oo. Ang imuhang crush before tungod sa imuhang ka ikaw na to sa lalaki tungod sa imuhang katorpe waka ka istorya waka ka ingon kay lagi nahadlo ka nga kanang wala kanang ikaw ang kaniya ba kanang dili siya ganahan ni mo ya karon ni mo din ibawan crush po di ay kaniya ewan man ni mo pagawas unta na ano tamo'y greatest love ka mundo ha. Ay, bawa na lang nimo, i-reunion ninyo. Hello ni Chona May Balansay Birmilo. Good morning. Good morning. And shout out DJ Gordon Silio family from Compostela, Cebu. Ata, Compostela ka. Oh, good morning, good morning. Ako po iya. Good morning kato mga wala na yung good morning nila kay mga single lagi karoon. Good morning ninyo mga baby loves. Good morning my love, so sweet. Good morning langga. Kaya wala may good morning ninyo kay nagbuwag man mo. Good morning. Sa may kitaw ka ni Mami. Good morning, Mami. Mami Daddy na mo. Wala di pa kani mo kay bawang mang hugas og plato. Good morning. Good morning, Nay og Tay. Siyempre, ito pa rin good morning ang ato ang mga mama og papa, no? Mga nanay, tatay, mga lolo og lola. Good morning, good morning.

Huwag mabalik pa ang panahon. Balikan pa ba nimo imuhang greatest love? Tagalogin natin para maintindihan naman ang mga Tagalog dyan. Huwag mabalik pa ang panahon. Or kung may babalik pa ang panahon, babalikan mo pa ba ang iyong greatest love? Wow!

Alas 4.48 na mga ka-vibes. So, bango na mo niya, ha? Good morning po diay, no, sa mga kugihan karon nga mga kanang kaunahan, karindiriya. Kadol sa eskilahan, no. Sayo kay sila nagluto. Kay balik naman ang klase. Oh, atong topic again. Og mabalik pa ang panahon, balikan pa ba nimo imong greatest love? And hindi na mababalikan, DJ. Kasal na sila ng pinalit sa akin. Oh! Kaya pala nag-live ka tapos nagmaoy ka, nag-ingos-ingos. Umiiyak tapos ang kuan, ang background music ay kuan ka na. Ano ganito ha? Ingatan mo siya. Dunang. Oh, na, mo na, no? Good morning to Annie Lynn. Good morning to Justina. Oh, na ano ko eh, nakasaksi ako eh sa live streaming eh. Nagulat ako eh. Kasi may pa ingos-ingos tapos oh, ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Hoy! General A, good morning. Di ko alam kung sino yun kasi ano, isa ata sa mga moderator ko dito. Good morning to, kasi ni Chong, good morning Chong.

DJ. Kami unta sa akong ultimate crush sa una. Oh ba? So, pwede ay ka nga. I-crush back po ka.

Good morning, ni Papa Emilio. O Papa Emilio Lubas, Lubas ba niya? O diyan sa may Cordoba. Namino ka niya, Papa Emilio, ha? Good morning sa ka, Papa Emilio. O good morning po sa akong amahan niya sa iyo, kasi kabuntago nag-ligid-ligid. Terminahil do medo gunato kakong inahan Mama Lolita Lita gunato. So may sitio kan mga sang barangay Adela Poro Camotes. Good morning. Og mabalik pa ang panahon. Balik sa to. Og mabalik pa ang panahon. Balikan pa ba nimo imong greatest love. Uy.

0: Storya mo, tawag mo, tubag live on air. Idaya lang 0995-472-0802. Gatay caller, dali. At ang pasunod, hello, good morning, ka-vibes.
1: Mag-rimpo.
0: Oh, kinsa man ipalihog?
1: Pangkali Romeo, taga San Francisco, kamutis.
0: Uy! Mayong, mayong buntag ni mo niya, ka-vibes.
1: Mag-buntag lahat, ka-vibes. Nako, Greg.
0: Oh, si, kumusta man? Uy, uwan di ha?
1: Wala, ma'am.
0: Wala ra, oh, sige. Kung nakay gustong i-greet, hala, sige, i-greet.
1: Sige, ako i-greet, ha?
0: Oh, sige.
1: I-greet ka akong amiga nga si Pili, nga taga sa Bayan Bohol.
0: Aha. Kinsa pa?
1: Wala na, ma'am. Wala ka, ma'am. Wala na, siya na.
0: Sa, ay, special din nga, greetings, special.
1: Ah, special din.
0: Ayay ka! Ayay ka! Alright, sige, dagan kayo, salamat ka, vibes. Sa may buntag ka ni mo.
1: May buntag ka, vibes.
0: Alright, dagan kayo, salamat. May buntag sa tanan mga taga San Francisco. Kamotes. Oh, sabi yan, no? Oh, special nga greetings. Oh, special nga greetings, no? Gikan sa San Francisco, Kamotes. Alright, hello ni Elves Vlog, good morning. Oh, good morning, good morning, good morning,

balikan DJ Oy. Manong digman nga balikan magina DJ. Mane sa mata kakalapi Bohol. Ilan ni Jean Federic. Ayon DJ unsay atong story karon? Kuan Ma'am Tess. Og mabalik pa ang panahon. Balikan ba nimo ang imuhang greatest love? Ay!

Sige daw, balikan ba ni mo daw? Oy, Mang Tele, ka-vibes Tele diyan sa may sagbayan. Ay, ni-greet ni mo, special nga greetings, gikan sa San Francisco, Camotes. Mahalin man gini siya ba? Mahalin gini siya, kadugayan yun. Kung dili man gani ni, madali, madugay gini mahalin. Dili pwede pa request tapos ikaw ang kumanta. Pwede man. Ano nga kanta? Yung ano ha? Yung dapat yung mataas ha? Hala no, kakuyaw. Sige daw. Huwag mabalik ang panahon. Balikan ba nimo ang imuhang greatest love? Good morning, Nyor. Og mabalik pang panahon, balikan nako si Ja. Siyempre si Ja ako first love.

Ano ka rin yung dahil ito? Konting katahimikan! Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko. Good morning! Good morning! Oh, diba? Yun na yun! Kinanta ko na!

paki-play ko, paki-play ko, bakit mo ako iniyon, ha? Ano na ito, mga viewers, mga maoy, mani.

Kakahawa man ni si Princess sa maoy ay. Oh, yung piniplay po natin ngayon is more on 80s, 90s, retro, mga old music para sa, dedicated to ng mga tugtugan para sa ating mga lolo, lola, nanay, tatay, mama, papa, auntie, uncle, inko, insi, tito, tita.

Kung may babalik ang panahon, babalikan mo ba ang iyong greatest love? Sige nga. Oo, babalikan mo ba? Good morning po DJ, pakiplay ng hindi kita iiwan by Raksa sa atin. Hindi kita iiwan, hindi mo babayaan. Para wala magmahay, sige, kantaw na to gagmay.

Pasay Monrit. Oh, oh, good morning, good morning. Oh, good morning. Ang imuhang pangalan kay lalaki, pero imuhang ang imuhang profile kay babae. Unsa man ka? Richard Monrit. Dodong Joshua. Pare kwestong. Mag-exercise tayo tuwing umaga, bayuyoy. Oh.

Diba? Walay magmahay. Kaya na-play ang mga request.

Oh, kung naa mo yung mga requested song diha, oh, i-comment lang ninyo diha. Para wa magmahay. Oras na to mga ka-vibes, on top na kilala 5 sa kabuntag. Oh, katong na itrabaho diha ha, na itrabaho alas 5:30 o alas 6, ala bangon na. Balak magpitok-pitok inyong mata diha, bangon, kaligo, pamainit, pamahaw. O giyapon, dogay kay kamo bangon. O, mao giyapon, di giyapon mahimong kamo. Totobras sa imo ang damgo. Dubli kara doon, ha? Pwede, ah, okay. Sige. At least, no? Okay, Richard Mondred from Buhon. Angel! Naka-request niya, Angel? Topic na to karong nga buntaga. O mabalik pa ang panahon. Balikan ba ni mo ay muhang greatest love. Oh! Ganihara ko ni Bangoen, 1 a.m. pa ko ni Mata kay ni Duty ka na.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:05 na. Kamu na mina lang yan po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni. Good morning, good morning. Kung babalik ang panahon, babalikan mo ba ang iyong greatest love? Good morning to Jean. Hi Jean, Silva Ban. Good morning. Oh, si Jean Silva Ban sa kwan ba ni? Jean dia sa may sakto ba sa may sangi no? Sakto ba ikaw tong taga sangi?

John John. Good morning DJ from Nueve Pamplona Negros Oriental. Wala na, wala ko request di man gyapon ni mo play kana dai. Kaswerte ran, kaswerte ni ako kantahon na. Pagsara na kon kantahon ang iyong request na. Jen K. Riobal, good morning. From Quezon City. Ayan, magandang umaga. And hello ni Heldrake Works from Damaguere City. Hello ni Wilmer Susa. Coffee break muna tayo with Hot Pandesal DJ. Ang ganda, ang sarap niya. Coffee break with Hot DJ. Hindi pala Hot Coffee, Hot DJ. And at Malunggay Pandesal mo niya. Ano maligya ka, Jen? Walay forever po. Depende. Kung inyo, kung ipa-follow po, kung ipa-follow niyo po ako, my forever. Good morning, good morning. Masa to request ni mo kon, Jen? Request siya, Bisaya ni Bay. Bisaya ni Bay. Ayaw gara-gara ay Bay. Matangkugo ka, kanunay Bay. Diba? Jen, gusto ni mo, tangkugoon ka. Topic natin ngayong umaga, kung babalik ang panahon, babalikan mo ba ang iyong greatest love? Why?

Para sa ato mga ka-fam sa last 5, Jesus, sa kamuntagon. Oo, og mo balik pa ang panahon. Balikan ba nimo ang imuhang greatest love? Ingon din si Hildrick, no need. Nakita na nako akong greatest love sa akong asawa. Uy! Ana, yun.

panag yun, ha? Arbitres lab ang asawa. Ingon si Rose dito. Ako po, hindi na. O, bakit? Eh, si Wilmar, yan na siya nga. Oo, babalikan DJ. O, bakit? Dapat may bakit. Buntagon.

Mabalikan pa ang panahon, mabalikan pa ang unang panahon. Kadto ta siya ang akong gibana. Kaya akong nabana karon. Tapulan kayo tulog og kaon ra. O mo na dia. Watay mahim sana ma'am kay mo man ay muhang kuan. Napalara no? Sir John! Good morning, DJ Pizarro kong Mark Kevin Humauas. Good morning.

las 5 de sa Sherina. At ang inyo mga ka-vibes, karong taon-taon ang ato ang ka-vibes pa Zumba. At ang ikinan ninyo ha, kay Roin, mag-sayo-sayo ta para panington sa iskabuntagon. Para healthy kanunay.

araw, mga kabads, alas 5.27 na. Oga, Sir Virgil, updated ba niya ang nasa ito ang kalendaryo dere at tubangan? Ah, dili pa. Oh, sige. Again, ha, Pizza 23 na karoon sa buwan sa Setyembre. Happy, happy birthday sa mga nag-birthday karoon! Oo, atong topic karong buntaga. Og mabalik ang panahon, balikan ba nimo ang imuhang greatest love of all? Oo! Balikan ba nimo imong greatest love kung mabalik ang panahon? Happy tata magpasumba mga ka-vibes ha? Tangi na ninyo. Andamadaan ninyo ang mga steeping diha, ha? Di magkiraspukan. O katong na ay mga muin o ga 5:30. Hala sige, biyahin na. Late na mo ha. O, dos minutos na lang, mag 30 na. O niya. Katong na ay trabaho, alas 6. O sakto na ron ibangon, ipanikay-sikay, no? O katong na ay eskwela, sudyante, ha? O hala, bangon na, panikay-sikay. O niya, syempre. Katong mga padong na pod mo out. Na naminaw na to ron. Good morning ninyong tanan, ha? Mahala kapoy sa pagpanarbaho, kapoy sa pagpaningkamot. Importante, laban lang yung takanunay. Kay, siyempre, mukaon pa man ta. Dita mo lihok, dita kakaon, no? Basta, ayaw lang yun. Buhata nga murag ikay sumusunod or managiya sa kumpanya yung itrabahuan. Maghaud-haud ba, no? Sabi may nga na, maghaud-haud sa trabahuan. Murag yun sila'y kanang sumusunod or sila'y makakuha ng kumpanya, ha? No? Ayaw yun, kay bad na, ha? Bad na, ha? Dapat, kung lagit mo, kanang sa'y tawag, ane? Dapat, makisama lang yun sa kanunay. Good morning, Nimeng!

mga ka-vibes. Oh, na-play na po tayo Christmas songs time. 93 na lang ka-adlaw. 93 days na lang.

Vibes ba Zumba na? Ala sa'yo sa mga gusto magpasingot mo sa'yo, di ala sayaw, sayaw, sayaw! Volume ang radio niya sa'yo, sa'yo, oro panington sa'yo, skabuntago na rin healthy! Let's go, let's go, let's go!

contoh lah 5.55 na. May pagsasayaw diyan ni Mama Lorna Albios sa may Upper Dobdob, Argao. Puwerte sayo-sayo ng Tiber, oh. Oh, Tiber. Kaya Ellen, masok pa sa sasaw ni Zodra, ha?

59 na ang mga nag-iad na ino. Pagipaningot mo sinayo diyo, pagipaningot mo riyag ligid-ligid. Magandang salamat mga ka-vibes sa pakiguban ka na ko, Soloid. Sa doon ka oras sa programa nga Buntag na Vibes.

0: Nhớ ơi, cần đó, mai là em phá. Mau suruh dalam program mengarang kada sabun tak buat coba episode tonton. Dan lagi mau sabak pamino diri lang. Dan nyawa Pak Buri itu ngeser-ser radio sadayal. Dan nyawa mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Sibuka Vibes mau na ni. Ato na ko mga ka-vibes ha, amping-amping mong tanan kay. Love, love, go ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top na ginala sa E sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 23 sa buwan sa September 2, 2026. Welcome sa lain na usag mga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong kabaib si Tonton Alcosantugo. Pag-iskot nasab kita sa mga butang ug mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinion, ingumen ligdong nga baruganan. Baliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabaibs, it's 93 days left. Unya, magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko. Ha? At tungusbon, 93 kaadlaw na lang yod. Magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko. Sama sa naandan mga kabaibs, ang atong programa Welcome Gayod Kaayo Kamong Tanan nga musalmot pinaagi sa pagpadayag sa inyong opinion o komentaryo, pinaagi sa text sa atong official text line sa 0995-472-0802. Usbon ako, 0995-472-0802. Unya, sa atong official Facebook page, din makita ninyo ang atong Facebook Live nga Sibya, pinaagi sab sa atong official Facebook page sa 93.1 FMR Cebu. 93.1 FMR Cebu. Kundiin, dito sa comment section niini, pwede sa kamong makapadayag sa inyong reaksyon o mga komentaryo dini sa atong mahisgutan ng mga issue.

0: Makabibes.
1: Arrancada sabutan.
0: Makabibes, kumusta man mo karong adlaw? Astila no. Ha? Musugot mo og sa dili, makabibes. Labi na mga DDS. Nasamot naman taon og kaipit karon si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga gani, mga kabibes, ha? Kananaabang gihulagway nga smoking gun sa habig sa prosecution sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ha? Kining pag-angko ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga iyang giangkon nga dunay kontrata ang Davao City Government ngadto niining kontrobersyal nga kompanya nga ginganlan og GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nganong ato kining giuna pagtuki kay naiskutan gid ni makadaghan kagahapon sa pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kay ngano ka vibes ingon ini ba? Ha? Si Basti Duterte na naunsa ba ni Basti nga niangkon man nga ang Davao City Government nga siya karon ang mayor. Ha? Dunay transaksyon ngadto niining maong kompanya nga GenCorp Industries Incorporated nga ang iya sang magwa nga si Vice President Sara Duterte nisuwat niini og lakip. So, appeal sa iyang gideklara sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network nga siya shareholder niini, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, sa ato pa sustaon sa no? Ha? Daw, makaingon ta, mga kabibes, nga naunsa maning mga Duterte ron? Ha? Ilabi na ang managsuon nga Davao City Mayor o Vice President Sara Duterte. Ha? Why nag-advise ani nila nga kananaabang mengonta legal luminaries ba nga sipyat ang ilang gibuhat, mga kabibes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gani matod pa ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan, mga kabibes, nga ang kananaang ang gibuhat ni Mayor Duterte was a confession, ni kumpisal siya. Ha? Ni kumpisal siya sa kamaturan, mga kabibes, nga kung imong subayon daw iyang giduot ang iyang maguwang vice presidente, mga kabibes. Doon ay reaksyon diri si Kabayb 0792. Ningon siya, "Sir, nga no maning mga Duterte karon maningog naman. Sa una, igo raman ni sila mo smile sa mga isyu nila kay kuno unbothered sila. Karon maningog na, but unfortunately for them, mga self-incriminating ang ilang gipang sulti as a pulay abogado sa ilang pamilya." Exactly. Kabibes 0792, mauna ang atong punto.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay matod pang Basti Duterte lagi, aduna oy. Niya pa 19 manggani ni ka mga transaksyon, mga kabibes. Ang kananaabang nakabutali sa Davao City Government og kining kontrobersyal nga GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mo na nga tingali unsa bakhani out of a guilty conscience, ang kunon ko na lang niyo'y. Unya, kibaw mo mga kabibes, ang rason ni Bastido Duterte, perting taphawa, perting mabawa kay matod pa niya sa mga gisumeter ng mga dokumento dito sa City Hall. Pinaagi diha sa ilang bids and awards committee kung bak mga kabibes, wa gyoy ngaan dito sa iyang maguwang si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero ang nakaapan kay Bamug unsa mga kabibes, ang bunsad nga no ni si Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte mga kabibes, mao mismo ang misuwat nga shareholder siya sa GenCorp Industries Incorporated, sayang baghuay pala nga salen in 2024 o 2025, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naambot lang ang saon na nila, ha? Matod pa ni kabibes, 5669. Good morning, Sir Tonton. Ha? Nagkaanam, nagkanindot ang revelasyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mahukasa na giyod siya sa iyang maskara paglingla sa taong bayan. Sila ragyod ang nagbisto sa ilang mga dautang binuhatan. Karma is real na Sir Tonton. Salamat, gikan ni kabibes. 5669. Ako moingon nga may tama ka dyan. Ha? Kabibes, 5669. Mga tawa, tabi. Unya, gikan ni kabibes, 3401. Kabibes Tonton, good morning. A good governance observes transparency. Sayang si VP Sara o ang mga diehard Duterte supporters, mga edukado manunta apan ni Inter lang sa tabon-tabon game from Roy diya sa Barangay Tisa. I understand, Roy, kananaabang sikahan, singahan ni Roy. This is kanang oversight on their part ba? Ha? Noon sa bani nga, ambot o wa bani sila mag-coordinate? You know mga kabibes, ang akong agpasa nino, basing i-deny ni Bastido Duterte nga niluwat siya pamahayag, because in fairness to Bastido Duterte, what was being seen in the social media nowadays mga kabibes? Ha? Ang nadia, this was just a some sort of a quote card. Ha? Unya, akong gitana, wa may logo sa Davao City. I just do not know saanin nila paglusot, but as it is mga kabibes, ha? Ipit karon si kanana ang Vice President Sara Duterte o ang iyang igsuon nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, kagahapon sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, diin gitiwas og kanana ang pagtistigo ni Attorney Gerardo Del Rosario, ang hepe sa kanang Company Registration and Monitoring Department sa Securities and Exchange Commission mga kabibes. Gibutyag dito ni Attorney Del Rosario nga in fairness to Vice President Sara Duterte mga kabibes, wa man niya gi wani niya gi kana bang unsay nga nini sa mga papeles kandidangat dito sa SEC mga kabibes, wa ni gi deklara sa GenCorp Industries Incorporated nga opisyal nila o shareholder nila sa ilang gi sumiter nga general information sheet. Wa madik mahibaw e dito, wa gideklara nga di ay shareholder si Vice President Sara Duterte sa naasoing kumpaniya mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan taliwala ni ana mga kabibes ang nakapaduot ni Vice President Sara Duterte tungod kay iya man ang gisuwat siyang salin. Nga ang salin mga kabibes, that is presumed to be of your own volition. Unya, pinanumpaan ni nga pamahayag, you're taking that under oath. Ha? Muna issue diha. Muna umutusahon ni nila paglusot karon. Unya, gawas niya ng conflict of interest, mga kabibes. In the words of Congresswoman Jerby Luistro, ang lead counsel sa prosecution team, usani sa ilang kamatuoran nga wa mo divest sa ato pa nagpadayon gihapon sa iyang pagnegosyo si Vice President Sara Duterte bisan pa man og vice presidente na siya sukad ni atong tuig 2022, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, good morning kabibes Tonton. I confirm nga ang Jollibee Bolton Brands is walking distance from Davao City Hall kay suki ko diha. Before sa diha pa ko sa Davao, nakaalinggat ko kaon po dito kabibes Benji. That's true. Dool gito na niya, gibutyag sana kahapon ni kinini ang Congresswoman Luistro. Ingon siya, this is just, ihila ko nung gigoogle mga kababs, this is just Jollibee Bolton Brand. Sorry ha nga, ato nalang gining manganlan din eh. This is supposed to be, not to be mentioned, but unod bago ni balita. Laliman kag matod pa ni presiding officer Senator Chis Escudero kahapon. Pwede din na ito na isgutan kay sa may mag-iskot patadrig kitsap, oy. Inani mga kabibes, ang kanimanggong kinanaabang GenCorp Industries Incorporated, ang majority stockholder niya na mga kabibes. Aron ato maning makanang mabutang bitaw sa saktong konteksto ang maong hisgutanan mga kabibes. Ang majority stockholder niya na maning gitawag og GTC Group of Companies Philippines Incorporated. Kang kansang nanguni ini mga kabibes, ang CEO kon chief executive officer morning negosyante nga ginganlan og si Jaime Cruz mga kabibes, Jaime T. Cruz mao bitaw ng GTC, iyan ang mga initials. Unya kay ba mo kinsa si Jaime Cruz? Siya mao ang kanhi special envoy to China for trade and investments nga gitudlo ni kanhi presidente Rudy Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Alvis Kumaling, good morning kabibes Tonton. Wala ang mga suporta ni Sara Luya na ang mga DDS. Gaba na bitaw ang akong naibawan do lumural sila, but you know the overwhelming evidence is starting to file up. Ako niingon gani ko mga tipsing pa lang niha. Di pa ni mao. Ha? Kibaw mo, kaning GTC Group of Companies mga kabibes, mauna ilang negosyo ha? Ha? Mga fast food chain, mabito ito nag-isgot o katong ketchup o sa patong mga pagkaon mga kabibes. Ha? Kibaw na mo, kung unsa nga mga produkto ni ining maong fast food chain nga popular kayo. Ha? Krabihan nila sa hasta mga ingon ini gaapil pa man taon silang pangwarta wam silang mahadloks gaba oy. Akong nahimawan mga kabibes, ang sister company sa mga fast food chain ilahasad, kaya hasta nang namaligyag cake ilahasad etc. Basta nila ning money ilang ginegosyo dito niya kay bitingon bago na kumuserve kag snacks sa mga seminar o mga conference dito sa Davao City mga kabibes. Unya, ang ako lang lagi ba nganong gipreem pa ni ni gipreem pa ni ni Bastido Terte? Ha? Ni confirm ni siya no o ilang ining gituyo? Kay lagi mga kabibes kay ba mo I just do not know og ila bagin mga producer but sa akong kaugalingon nga pakisusi mga kabibes. Ha? Kini, this is very revealing to me. Nga di ay, sa GIS, kananaabang usa ka kompanya nga ang nanag-iya gihapon si Jaime Cruz. Mutumog si Dili. Shareholder ni ini. Sigon sa gisumiter nga kanang General Information Sheet mismo si Mayor Basti Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nangbot unsao na nila pagpalusot in town doon karong panahon na nga nagka-tourist naman ni ilang mga argumento. Ha? Magbutag kabayb sa Tonton o sa Tanang Suki aning imong manindot kayo nga programa Arkada sa Buntag. Di nagyod matago kabaybs. Anam-anam nagyod o kayagyag ang skeletons in the closet ni Sarah. Wag yoy asong makumkum. Mugawas yun na bisan unsaon pagtago. Gikan ni kabaybs sa 4541. Good morning to you. And how are you kabaybs? 4541. Mao bitaw na kabaybs nga nag-anam-anam na gini. Ha? Gikan ni kabayb 0792, unsa man ang gibuhat anang special envoy to China, sir, nga si Jaime Cruz. Mao na siya ay nag-recruit sa Pugo o uban pang sindikato sa China nga magtigosyo din sa, diri sa Pinas. With angry emoji, gikan ni kabayb 0792, ako kabayb, moingon ko nimo, your guess is as good as mine, mga tawa sa ta. Ito, kaya gano, di mo din na nagsugo ng Pugos, China na, nangari sila sa Pilipinas. I just don't know kay special envoy man siya to China for trade and investments. O saka ginugosyo sa mga inchik na risk Pilipinas. Ha? Good morning, sir. Na-miss na Jude na, ABS-CBN FM station kay ganahan ko sa mga programa sa imuha pong mga balita labi na jod sa imang 3 o'clock prayer galing kay di nalagi ko klaro diri diri ninyo istasyon karatman adyo oy gikan sa Talibon Bohol para makapaminaw na pud ko. Okay, kanana ang siya nga ni Ana. Ato ning i-consult sa atong technical department, kabayb, sa 1475. Ah. Salamat kayo sa imong feedback. But, you know, mga kabayb, ingon ini ba? Ha? Kining nahitabo karon sa Senate impeachment trial, tanaw ko mag-file up kining mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabayb, sa alas 6:30 naman, mo-post ko makadiyot, mga kabaybs. Humaniini atong ipadayo ang pagtuki o niya akong iyagyag ninyo ang uban pang mga mahinungdanon kaayo nga detalye sa gipahigayon nga kanang day 28 sa impeachment trial kagahapon ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: lang.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Mga init ng panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Mauna.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butang.
3: Bueno, salamat kay Alasay 34 na mga ka-vibes. Mga ka-vibes, sa gipahigayon kagahapon nga day 28 sa Senate impeachment trial. Ha? Ang bisan tuod hamubo ora ang iyang pagtistigo kagahapon. Ha? Sa hepe sa PhilJIPS, ha? Kining si PhilJIPS chief Rendel Supenya mga ka-vibes. May butyag ni nga ang maong kumpanya nga naglambigit ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Ha? Nakakuha ni 49 ka mga kontrata nga may kantidad o kapin sa 35 milyones ka pesos mga ka-vibes. Sukad ni atong paminawa ninyo ha, Hulyo 21, 2022 hangtod niya itong Hunyo 23, 2026 mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Nabutan.
3: Ngano nga ko nang gisgutan ng pizza mga ka-vibes? Paglingkod nga Vice Presidente ni Sara Duterte, agoy, ha? Kamulo po taon dahil sila ilang negosyo eh.
4: Pinawa!
3: Remember niya subir siya utong tutok sa Hunyo 30 mga ka-vibes. Ha? Sa ato pa, pila pa lang sa kadlaw nga Vice President, ah, nagsugo dayon ang negosyo nila sa kining GenCorp Industries Incorporated mga ka-vibes. Nga dito lang sa Davao City, doon na ni nakuha nga 49 kakontrata nga gawa sa Davao City Hall mga ka-vibes. Ah, nakakuha sa ni kontrata sa Office of the Workers Welfare Administration kon OWA og PhilHealth dito sa Davao Region mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Nabutan.
3: Ang nakapurke ko na ining maong kumpanya lagi kay matud pang Mayor Basti Duterte, ilang gitanaw ko no ang dokumento, wa may ngaan siyang igsoon. Pero, saan man animo? Nga, daw ni Admiter si Vice President Sara Duterte nga, apil sa niining negosyo ha? Iyan man yung gideklara dito sa iyang salen. Saan man niya pagnigar? Maingon siya nga, ayun na sa'yo, pratong typewriter o ang computer nga gigamit. Ha? Saan man ito ni mo? Maingon ka nga, sa'yo ka ato? Or nagduka ang nagpapreparar ato niya, nagduka sa kuha, ko lang pag ipapirmahan, pagka ito po na restorya ha?
4: Pinawa!
3: So, maunay na itabo ron nga, ha? Unya gipunaan pa gyud nga giangko ni Basti Duterte pero ang iya lang alibay ang iyang katarungan nga waong gud mi kakita sa nga ni Vice President Sara Duterte dito. Ah, sa mo na ni mo ka vibes. Nga sigon sa batakang balaod ang usa ka presidente ang vice presidente ang tanang mga cabinet secretaries og ilang mga deputies o assistants. Ha? Basta magsugod na ka, manumpa na ka sa imong katungdanan sa gobyerno, mga ka-vibes, you have to divest sa imong mga negosyo ASAP, as soon as possible. Diha, diha, dayon. Ha? Unya, kiniklaro man eh. Nga wa siya mo Davis kay gani, iya manggibuti ang ni Vice President Sara Duterte siya ang salinon sa om na nimo pagpasabot. Ha? O baka, lisod yung kayo, itago ang kamatuuran mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Money, matod palagi ni Attorney Lorna Capunan, it was a confession. Ha? Ang butog, baka sila maglalis ron o mag-away doha si Basti o si Sara. Basig, mayingon si Sara nga, ano magkabasti? Nga mo ang magkonsulta na ako nga ni Angkon kaman nga doon ay kontrata ang Gin Corp diha sa City Hall.
1: Ay,
3: ah? Grabe ha, niyoy. Kana bang ultimo pang snack sa mga taga LGU dito sa Davao City? O maingon ta mga barangay officials, kaya of course naman na sila mga seminar, mga o sa ibang anana, mga meetings. Ila pang gidaginot? Ha? Ingon lagi ko gidaginot kani ang para snacks unsa pagkas para dagko nga kantidad sa kwarta mga kabayb. Shout out ka to ni kabayb sa Brando Santisas mayang pagpaminaw niya pa kang Randy Santisas. So mauni na itabo karon mga kabayb nga ha? Tingin ni hamukon gyud si Sara Duterte ni ini kasi siya ramay ni butyag ni ini mga kabayb. In fact, inani ha, nga nung nagka-dipo-dipo ni sila ro, naglampan nilang o pagdipinsa nila, timan ini niyo God, ha? Dili pa ko muhiskot niya tong mga kumpila ilang kwarta sa bangko ha. Si Sara Duterte mga ka-vibes, si Vice President Sara Duterte, nagsugod sa iyang politika isip Vice Mayor sa Davao City ni atong tuig 2007. Hangtod karon nga nahimo siyang vice presidente sa atong pinangga nga nasod sa Republika sa Pilipinas. Nasalangan lanig tulo ka tuig nga kanang nipahuway siya mga ka-vibes. Kay ang nagmayor ni adto ang iyang amahan. Unya diha pod si in between si Congressman Pulong Duterte nga nahimo pong vice mayor kani adto. Kay ila magiling balwarte ang Davao City. Kung imong sumahon na from 2007 up to the present mga ka-vibes, ang sweldo ni Vice President Sara Duterte naara sa 30-40 milyones. And remember, ang iyang gideklara sa iyang salin mga ka-vibes, 98 milyones karong panahuna as of the last year nga ni-file siya ni atong Abril 2025. Ah, ganong ako ning giladlad, ganong ako ning gibutyag ninyo, tungod kay gawas nga doon na sila yung mga naangkon nga mga kontrata sa gobyerno, sagad sa 18 ka mga negosyo. Ah, nga nautingkayan o gipang deklara ni Vice President Sara Duterte og sayang asawa og ambot og nagpuyo pa ba sila ron si Atty. Manasi Scarpio mga ka-vibes. Out of the 18, mga ka-vibes, mayuriya ni ini padunong na pagka-bankrupt mga ka-vibes. Mo hinungdan nga wa sila'y dividendo nga gipanghatag. Ha? Wa sila'y dividendo nga gipanghatag. Unya, wa san nga to, ha? Nila gibutyag og pilay kita nila. Kayo, wa gani, hapit naman gani mabankrap. Mukita pa yun.
1: Pino nga!
3: So, unsa may punto na to, mga ka-vibes? Di ha po lang dapita. Unsaon mani mo, ha? Pagpasabot sa katawan kundiin ang imong kapin sa 50 milyon pesos. Ha? Nga ang imong legitimate income o legal income mga ka-vibes, suppose yung ligikan si negosyo, waman, bagkaruta ka man. Sudiin magkwarta alang sa iyong katigayunan si Vice President Sara Duterte o si Attorney Manasseh Scarpio mga ka-vibes. Remember ha ka na, Salen pala na versus their businesses. Kay ila tong gipang deklara dito sa SEC mga ka-vibes. Ha? Unsa man nga ang ilang gibutang dito. Ha? No dividends ko no? Wa ko na'y pagpangahatag o dividendo mga ka-vibes. Ha? Pastilang kaingon lagi ka ba nga na unsa man itaw ni sila. Ha? Magkaingon ta nga ambot ba? Kada bang ugmao magaling ni Isuriyaha mga ka-vibes? Wana, ambot. Kamu og naminaw man mo ron? Ha? Sa mga inyong pangagpas niya. Wana ingon ni ini naman ni nga samot naman lang ginig kaipit in town si Vice President Sara Duterte.
1: Pinawa!
3: Unya, nakukay kalapasan pinasikad sa batakang balaod mga ka-vibes. Ha? Punan pa ni Basti Duterte mga kabayos ka daw, naratol sa si Basti tingali. Kaya kung tanawagin ni Malanghid ba, kay Bicoste ko, keep quiet. Labi, ng labi na si Basti. Ha? Kaya you know mga kabayos, o, si Basti, ha? Yakatakta man ni nga mutistigo karong sunod semana. O dili ganun si mutanga dito, ningon na ba ang usa ka legal expert na kung dili masakto ang pag-explicar ni Vice, rather ni Mayor Basti Duterte mga ka-vice, mahimo siyang ipasikop sa kananaang House Sergeant at Arms. Kay nga no mga ka-vice, arong sa ingon nga pugsanon siya nga patistiguhon dito at tubangan sa Senate Impeachment Court mga ka-vice.
1: Pinawa!
3: Kaya nga naman siyang di mo ito nga. Gika ni ka-vibes sa 4664. Salamat kayo. Acknowledge sa ni-greet siya may buntag ka-vibes sir Ton. So, mauni panghitabo karon nga para na ako mga ka-vibes ba? Kanang nabutang yun sa kanabitaong sitwasyon nga nag-ungaw sa kakuyaw si Vice President Sara Duterte. Ha? Punan pa siyang igsuon nga ambot og ngano sa tuon siya nakaon ni Basti mga ka-vibes. Mismo siya niangkod. Ha? In fact mga ka-vibes, ato na guning subayon kining makaingon taba nga buhi kay nga limod ni Basti Duterte. Ha? Di ay laing revelasyon mga ka-vibes ay. Nga si Basti Duterte kanana ang incorporator sa usa ka kompanya lagi nga presidente sa si Jaime Cruz. Unya kining maong kompanya ni Jaime Cruz mga ka-vibes. Kuya wa kadaghan bag negosyo ani niya oy. Gawa sa GTC Group of Companies do na pa siya ay Grand MD Business Development Corporation unya nahimo ning Grand King Foods Corporation gihapon Basti Duterte shareholder sab unya mao na to namugna ang GTC Group of Companies sus ngilgiga gud esta na no 19 transactions with GinCorp gikan sa 2022 hangtod ta ni atong 2026. Unya, lagi matod pa nila doon na kung ano competitive bidding and so on and so forth. Unya, lowest calculated value kuno, ang ilngiga. Lowest calculated price, sa ato pa, na-discounted ang ilang baligya sa maong fast food chain store nga dool dito sa Davao City Hall mga ka-vibes.
1: Sino ba?
3: Matod pa ni Kabaib sa Mario o Clenaria, may butag si Tonton kana ilang dayong gidawat sa mga anak ni Digong. Siyempre, ang pagtuo nila na kung kwarta na to, ila dyan tayong ang negosyo nga legal, mauna. Mura og naong sapi, maunay, unsa na, maunay bad karma. God bless you, sir. Tonton, minaw lang ko kay Manglabaw, unsa na, Manglabaw pa ko, Manglabaw? Kabayo si Mario, Manglabaw o Manglabaw? Birahay na sila, basta ganahan ko at itong imong giingon nga, I love you, BBM! Sipat sa Gainis, Kabayo sa Mario Clenar, Oclinaria, mga umidya, bitoy. Ana, bitaw mga kabibes. Nahuog lang na nga kumidya pero tinuod, ha? Namagal ko'y video na diri pero di na lang nato i-replay ba? Sa mayo pala gining relasyon ni Vice President Sara Duterte o ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Grabe kayo lang hangop, oy. Limang kag ngayon kag, I love you, BBM! karon nga nagkabuwag na sila, resulta na mga kabibes. Nga ato ning suhiron gud ba? Suhiron ta gini. Kay matud palagi. Ni Attorney Gerardo del Castillo mga kabibes. O del Rosario, ang hepe sa kananaang company registration and monitoring department sa kining Securities and Exchange Commission. Ingon siya din hiay. Quote, looking at these corporations, except for GenCorp, Davao Emerging Taipans, SGT Fortune Horse, and Mati Ice Plant, almost all are bankrupt. Unquote. Matod pa ni matod pa ni sa tubag ni kinini ang attorney Del Rosario ngadto sa pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian mga kabayos. Si Senate President Sherwin Gatchalian ang nibutyag niini nga ni-affirm sa niini ni tando si attorney Del Rosario nga mismo si Senate President Sherwin Gatchalian nahibuong yun nga no nga kanana ang vice presidente kon imong ibasi ngadto sa SEC records wa siya dito pero sa iyang salen mga kabibes iyang gideklara nga siya shareholder sa maong korporasyon. Pastila pa ita no saan ka na nya mao na lagi daron nga naibuong mismo mga senator judges naibuong ugasag kwarta ning mga Duterte kay kanto raman pila raman to na okay na daytong Mati Ice Plant kaysa unang report ni ning akong nahibaw-an mang good gikan sa SEC mga kabibes alcance man eh mainikuita na dayron ng ilang negosyos eyes dito sa Mati Davao Oriental mga kabibes. Kini, affirmative niyo, matod pa ni Kabayb sa Benjamin Hildore sa history sa mga Duterte. Business-minded yun ang ilang lola nga si Dunya Suling. Mga foods na sila branches sa mga food court, sa mga mall. Okay, so most probably Kabayb Benji, dito nila ni nakatunan ang pagnegosyo. Wa may kumo ng magnegosyo ta Kabayb. Pero in the case of the Vice President, klaro manggod ang Batakang Balaod. Section 7 thereof, or rather Article 7 thereof, and Article, kining Article 7 thereof, Section kanang Section 13. Ingon magod ito nga, kanana ang kinahanglan lagi mo divest ang presidente, vice-presidente, members of the cabinet, ang niya ilang mga deputies and assistants. Di man sila nasangit ka, vibes. Okay, ratatog. Ubos-ubos pa kay basig di pa sila malilian ka, vibes. Pero ang saon, animo. Impeachable official naman si Vice President Sara Duterte. Pinawa! Shout out ka to ni Kabayb sa Marvin Ladera na nasa siya gaapa sumpayo. May buta Kabayb sa Tonton Dan Sharon Hart Minaw and watching samtang gabaligya og malunggay cheese pandisal diris ka putaw. Noon, love you BBM. Ngayon, unsa na? Ay, unsa na? Unsa man ni? I hate you BBM, mo ba? I hate you BBM. More power always. Salamat kay ni Makabayb sa Marvin Ladera. Mo lagi na, nadaot sa I love you BBM. So mo ni mga Kabayb ba nga mismo ha mga senador? Ha? Matud pa ni kanang Senate President Sherwin Gatchalian. These are the only ones that make money. The rest, I'm looking at it in the summary, have incurred losses. Unquote. The Senator Judge pointed out, sigon pa sa balita mga Kabayb, sao na ni mo lagi sa 18 ka mga kumpanya nga ilang gideklara? Alos ang kan si man tanan? Except aning upat? Katong GenCorp, imog yung itandi. Pastila, no? Laliman kagpila ilang nakuha nga kontrata, mga Kabayb, 34 milyones. Sukad pagka 2022. And remember, ha? Remember this. Ang gideklara lagi nga katigayunan sa Vice Presidente is 98 million. Unya, kung imong subayon, mga Kabayb, kanana ang iyong sweldo through the years, mudag nga nag 30 nga 40 million, so doon na paikida nga 50 million din man siyang income, ani? Kung naghapit na mabangkaruta ang tanan niyang mga kumpanya. Din man. So, labi na yun, ipakang nilagi sa mga manood na unya nga kwartas bangko, nga di pa man imao. After Basti Duterte, napailain nga mga mutistigo. Ha? And you know, by the way, mga Kabaybs, ako lang ni teaser and I will have to discuss this story later on. Karong adlaw is also very crucial sa nagpadayon ng Senate impeachment trial. Why mga testigo ron? But today will be the day nga wa pa man ning mahingpit ang ilang desisyon, posible nga magbutasyon ang mga sakop sa Senate impeachment court. Kung ilabag yung paubsan ang conviction threshold ngayon nagpadayon ng Senate impeachment trial. Kaya nga no, mga Kabaybs, tungod ni sa katong pag butyag usab sa mga ilang gipili ng mga amici curie nga gilangkuban sa tulo ka mga kani Chief Justice nga sila si Hilario Davide Jr., si Artemio Pangandiban o si kani Chief Justice Renato Puno. Nga silang tulo pulos nagkauyon. They have concurring opinions nga ang decisize dili gina-fix, dili nahingpit. Ang tulibagbag raman si kanhi Associate Justice Adolfo Ascona raman to. Gikan ni Kabayb sa... kanang 9279 gamay na lang jud ka vibes tonton goodbye politics gikan ni Richard Alibio sa Konsolasyon na ginapadung ka vibes sa Richard kay tan-aw lagi nako ka vibes nagkatipunog na diba kay bao mo katotoan sa alleged sa misuse of confidential and intelligence funds naka video kalusot og gamay kay nang hunaw ilang gi tumbok ilang gi ang ilang gitudlo nga responsable kundi ang paingon ng kwarta atong duha ka mga kernel nga sila si Raymond Dantila Chica og si Dennis Nolasco pero kinigod saam na nimo nga nanumpa man si I love you BBM nga doon na siya kompanya nga ginganlan og GenCorp Industries Incorporated mga kabibes. So, diyang bahina, tanaw ko mga Kabayb, ha? matod pa ni Kabayb, 0792, ang imong topic share, layo na kayo, pero kaning obang turutot ang ilang topic si Ascona gihapon. Well, ilas na Kabayb, basta ang ako lang ba? kanang kung unsa gyud ang haom mo na atong isgutan nya karon mao man ni saon si Basti. In fact, atong nahibawa na confirmar nato sa mga balita nga nadawat niya ang supina gikan ang supina dosistikom og supina ad testificandum sa ato pa kanana ang dosistikom nga muda siya og mga relevant nga mga dokumento sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ad testificandum nga siya mo testigo linawas dito. Ako lang basing magpa sakit-sakit ni kalit si Basti Duterte mga kabibes. Well, I was him well. Nga okay rata siya, pero basi lang ba? Kay aron makalikay. Kay gahapon raman, nabalita po to nga si ang Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Attorney Zulaika Lopez. Ha? Gida ako na sa hospital mga kabibes. Ako, mayingong gahapon ko, I was her well. Di taganahan nga mga sakit sila. Unsa kay katarungan puhon sa ni Basti Duterte sunod semana nga mao nay gikatakdang adlaw nga ipatawag dito siya sa Senate impeachment trial. Mga kabibes, untop tang alas 7 mo post lang ko mga kadiyot nya humanini atong ipadayon ang pagtuki nining atong giskutan karon kalabot sa kining pagkabisto sa kumpanya nga giangkon mismo ni Vice President Sara Duterte nga siya shareholder og ang pag-angkon sab sa ingigsuon nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Palihog, standby.
2: Arangkada.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong araw

Bueno, salamat kay mga kababs, alas 7:07 na. Bueno, tungod sa modernong teknolohiya, ako yung nakuryoso sa gyo ka vibes. Although, I must admit, naka-adto na ko aning dapita, but now nasya ko. Kaya akong gitanaw ang kanibitong kumpanyang GenCorp Industries Incorporated, mga ka-vibes.

0: Amaw na nga, baratura kay. May mura gani lakton nga, deliver tayo ng buon sa ordero nila.
1: Ayaw!
0: Unya, asta sa tong nahatagan sa nung award nga PhilHealth? Ha? Ah? So, paborgyo kayo ba? O natingali nga free kay, wa na may kuan, wa na may delivery cost mga kabibes.
1: Ayaw!
0: Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, wala lang unta sila mo enter sa politics, nag-focus na lang sila sa business. Example ang business tikon bisan billionaire or trillionaire pa sila walay mugukod nila basta legit ilang negosyo. Walay gobyerno mugukod nila nga nung nadato sila. Actually, ang ako bang pangagpas kabibes Benji ba? Ha? Diba ka? Diba ka ni tungod sa kakog sa kwarta sa tao kabibes?
1: Pinawa!
0: Because you know what? Grabe niyo eh. Ha? Laliman ka nga, ultimo ang pangasnacks sa gobyerno. Ila pang gidaginot. Unya prior niya ini ha? Pila mo to kamilyon ang ha? Confidential Intelligence Funds. That was 612.5 million pesos mga kabibes. Na kung niyong subayon, matod pa nila, nalusta ito ni Vice President Sara Duterte.
1: Pinawa!
0: Kanabang, ang tao ba kanang murag, uy, katagbawan ba? Ha? Kay ba ako doon na sila yung mga depensa? In fact, akong gitanaw ang depensa sa ilang abogado nga niya tumiyong ko, believe ta ko, but I'm sure he's just doing his job. Kini si kaning batanon nga abogado nga si attorney Justin Gular mga kabibes. Murag dining dapita, naglisod na gita og depensa si attorney Gular. Ha? Kay akong gitanaw ang depensa ni attorney Justin Nicole Gular nga produkto sa usas mga kanang respetado nga law school diri sa Cebu. Iyang giingon ay ang Article 7 kuno sa Section 13 katong kalabot sa divestment mga kabibes. Ningon siya din he. To quote him verbatim, matod niya Article 7 Section 13 of the Constitution uses the term quote, participate in any business. Unya ang iyang katarungan kay Bawka, Moni, paminaw mo ba yung kabibes ato ni Hubaron? It does not say have interest in any business. And it does not say have shares in any corporation. Diriot kos, mahuhog siling kuranan aning istoryahan.
1: Pinawa!
0: Usahay ba ka na bitawang pangus-pangus tagdepensa sa atong kliyente? Mabuta sa nga itong itawag bitawang semantics. But you know, with due respect aning Justin, naghanabat ang mga amigong abogado sa nga nakailaan ni niya, so may diferensya niya ang iyang gisulti. Nga nga itong hubaron mga kabibes, ang gipunto ni ining mga abogado sa depensa ni Vice President Sara Duterte, nga ang maukunong Artikulo 7, Section 13 sa 1987 Constitution, nigamit kuno sa termino nga participate in any business. Apanwa kuno ni musulti nga dunay interest in any business. Unsa to? Naunsa sa tao si Justin oi, mayam ta ni in English bata, naunsa makatin?
1: Pinawa!
0: You know what is the difference of participate in any business of interest in any business? O ni adia pa nagka-tuwad-tuwali na lang niya iyang argumento niingon siya nga it does not say have shares in any corporation. Unsa mo day nagduna kay share sa corporation dili day na pagsalmot sa negosyo. Unsa sa town bright unta murag nabugo man si attorney Justin Nicole Gular mga kabibes.
1: Ayaw!

0: Good morning, pag-usap ni Kabayo Marvin Ladera, Sir Tonton. Kapag makonvict si BP Lostay sa impeachment, base ang musulti na siya kay BBM nga, I'm sorry. Ikaw, good kabay, sa Marvin, imog yung patuyangan, ha? Bitaw, ha? In fairness ba, ako nang gikot ang ilang depensa, pero depensa nga haguka kayo. Og sa English ba, very flimsy. Ha? Daliman ka, kamu kuno interpret anibe. Ha? Nga, niingon siya nga ang maong artikulo sa balaod, nigamit sa termino nga participate in any business. Ato pa, musalmot, muapil ka sa bisan unsang negosyo, kaya wa kuno musulti nga og doon na kay interest in any business. Sama na. What is the difference? So, semantics na gintao, no eh. Ha? Anay concern sa 5118. With your respect, 5118, kanana ang it's still a work in progress, ha? Kanala akong masulti ni mo. O niya, matod niya nga, ha? Ang iyang gisulti din, eh. Nga, wasa ko nung moingon nga, og doon na kay share sa korporasyon, indirectly bang murag ni ingon is Attorney Justine Nicole Gular nga, saon? Ang amo man ng kliyente. Mga kabahibs, inaano yung magod eh. Ah, sa ako bang nakuha nga special course sa modesty aside, ha? Kanang disclosure lang ni sa Philippine Center for Investigative Journalism. Doon ang mga good may gitawag nga paper trail. Naipit magod karong panahon na si Vice President Sara Duterte, mga kabahibs. Sa paper trail. Nga no, abot. O sa bakaha, tingali, kumpiyansa ragi kayo o walang gid siya mag, pamugod siya magdahom ba? Ha? Siya magoy mideklara ni ini na shareholder siya ni ining GenCorp Industries Incorporated. O ni ang iyang abogado, ningon ron nga waman na nagpasabot. Wa man ingon dito nga og do na ka share sa usa ka korporasyon nakalapas ka. Ang gibutang man dito nga dili ka makapartisipar og negosyo pagka sure ng pagkaistorya ha Attorney Justine Nicole Gular oy balik kag law school dong. Ay minambot lang di na lang kay kuha na ba sus. Kani medyo aligre kay niyo. Ha? Dunay pamahayag katong taga Phil Jeffs bitaw. Si Rendel Supinya, ako lang ni i-quote verbatim ba? Ha, nga dito si kanang murag na triggered gamay si kining presiding officer Senator Cheese Escudero. Ha? Ningon magud siya din hi nga upon the questioning of kining lead counsel Congresswoman Jerby Luistro. Ha? Nangutana si Jerby Luistro. Ningon si Jerby Luistro nga may we request, Your Honor, the witness to read for purposes of the records the description of the item of this particular procurement document. Ang lakip sa gitubag ni kining Phil Jeffs Chief Rendel Supinya, ningon siya nga, quote, the description is for fourth quarter of 2023. Cut 2025. Food and catering services, breakfast hot dog, breakfast beef steak, 350 ml bottle of water, and serve with ketchup. Ah, pasti lah pa ita. Maning medyo niingon si kanana ang Cheese Escudero ay. Niingon siya nga, again, Honorable Luistro, let's keep the hot dog. Yan lang lagi ko. Nahog bang bitaw, inani mga kabibes ha. Kanang popular man mo sa mga gi-serve sa menu ni ining maong ilado kay nga fast food chain. Na magina diha og bakaon ka sa ilang unsa na kanana ang kining ilang idalit dito? Hotdog ba unsa ba? Na magina sila pagkapin nga ketchup. Ha? Bayran pa din ng ketchup sa. Mukhaon ka sa ilang Prince Price, apil mag-ketchup. So may kitsapan ani nga hotdog, butangan day nagkitsap ang hotdog, unya beef steak. Unya served with ketchup. Ah, sus, apel ng ketchup na. gika ni Kabash Benjamin Heldores, si Digong nag-reveal siya on air nga na siya naman na sa parents. Well, but to be honest, Kabash Benji, wala may labot sa impeachment trial karon si Kwan, kining former President Rudy Duterte. Hindi siya involved, ana. And of age naman po si Vice President Sara Duterte. Pero but I understand where you are coming from, Kabibs Binji. Kanang nahitabo lang lagi ba nga naipit lang yun sila ron kay ang negosyo na Maninila ang gipangisgutan o niya diha sa Salen yun obligado man ka nga mudiklara. O niya mo na ron medyo ilapag yung attempt o tago wa to gideklara dito sa General Information Sheet sa kanang Securities and Exchange Commission, mga kabayos. Pero saan naman nga kaniha revealing kay ni 2024-2025 gideklara mangyud dito ni Vice President Sara Duterte, mga kabayos, nga shareholder siya sa maong kontrobersyal kayang kumpanya, mga kabayos, kining GenCorp Industries Incorporated, mga kabayos.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni Kabayos Marvin, pagkatuytoy nga abogado ha, Sir Tonton. Pero Kabayos Marvin, basic ba? Di man ta kinanglag grammar yan din eh. Okay. Sa kaunti mo pagsabotong argumento ni kaning attorney Justin Nicole Gular. Okay. Matod pa ni Kabayos sa 4541. Kabayos, nagkabunga-bunga nagyod og depensa ang mga abogado ni Sara kay bugat na kaayo ang mga ebidensya. Bungkag lampinig na ning mga DDS ning kalakiha. Bitaw, remember ko ni mo, Kabayos sa 4541, nga ni kanana ang niuyon ka sa observasyon nga hait abogado si Attorney Gular. But the way he is performing right now, akong tanaw ba? Again, mabalik ko sa akong premise nga how can you defend the indefensible? May pagwa na lang butubag si Justin. Nahug na hinoon eh nga, naunsa ning bataa nga, mayam tani mo in English, mura mag, nakalimot siya sa iyang, yung basic English, mga kabibes. It is just about the synonyms and the antonyms in its related words. Basta pa ita. Ningon lagi ko no, nga dili ka mo participar sa negosyo. Pero wako na mag-discount nga doon na kay business interest. O niya, wasan ko na mag-discount nga dili ka pwede magkaangkod ng shares of station sa taon at turnigularoy. O dong, naminaw ka man ron. Saya mo niyang bataa. Pag sure, dong, oy, pakauaw raman ka sa imong loose call attorney Justin Nicole Gular. Best debater man ko na niyang bataa. Pero ambot, nga nung nainanin ni siya, nga, siya mismo ng self-destruct man. He could have keep quiet. Mura mag moingon na lang ta siya ba nga while that is your observation, we will reserve a right to defend our client once it is our turn. Moingon mahinoon nga karabang katarungan, mga kabibes. Kani dini ko murag actually karon ko lang ni nakita. Dili ko murag nahugs bangko ba daw sa butan ni Justin Gular nga daw. Daw ang iya bang pitsada na naun sa ba? Ma, ngayang gisayit ang maulog ito. Ang maong provision sa balaod. Ha? Article 7, Section 13. Nga kinanglan lagi mag-divest niya. Ningon siya nga ang gisulti dito. Nga dili ka mo partisipar sa bisan unsang negosyo. Apa niya pa wa magsulti nga kalabot og business interest. Sama ng istorya, ha? O doon na kay business interest. And of course, therefore, you had participated in a business. Unyawasa ko na mag-discount ng shares of stocks. If you have a shares of stocks, and therefore, you had been involved in a business. Some town is Justin Gular, pagka-uaw ka ba lang sa imong loose call, Dudongoy?
2: Pinawa!
0: Matod pang kabayos, Marvin Ladera, pagkatuytoy nga abogado ha, Sir Tonton. Maliog ko, kabayos, kanang Virgil, Jill, paliog ko sa akong, sa ka-cellphone, Jill. Kanang salamat kayo. Ingon niya ini mga kabayos ba, sa paper trail lagi, napiki na gitaon ron ang kampo sa mga Duterte oy. Hostilan, naliman ka oh. Ang kaning ambot lang og mabuto bagin niya sa hearing ha. Ang lain po na itong nadiskubrihan ini mga kabayos. Kanang GTC mga kabayos. Giopiran din ni kaniadto ni kanhi Presidente Duterte. Nga mo ay mahimong kanang hepe sa PhilHealth. Ingon ni anak kailado sa ilang pamilya kining negosyante nga si Jaime T. Cruz mga kabayos. Ako'y nalinggatan din rin ingon ni anak. So sa ato pa mga kabayos, ilang pamilya mismo kailan ni ining Jaime Cruz? Si Charo, sa ilang mga kanabang usual conversation, wag yun maisguti. Wag yun mo ingon ni Jaime Cruz nga, oy Mayor, kanang among ang kumpanya na mo ni Inday Sara ba? Inday Sara man ni ilang sangod ni Vice President Sara Duterte. Okay na itong kutata na ito dito si Tihol ha? Pero ang katarungan ni Basti Duterte, among tanaw ang mga dokumento nga nasumiter diri namo, wa may nga ni Vice President Sara Duterte mga kabayos, mo na ron. Tapaw kayo nga katarungan o palusot mga kabayos ni Davao City Mayor Basti Duterte. Unya ra ba mga kabayos, next week, gikatakta nga mutistigo si kananaang Basti. Kung magdumili siya mga kabayos, kay kinumdo mo, katuganing siya nang hagad o boxing ni kanhi PNP Chief Nick Torre. Iba mo, kinsa man to'y ni Kwan, kinsa man to'y matod pa nila ni Kakak, nga pirtinang ensayo ni General Torre. Uy, kalit mo lang nga, usay nga to, ni biyahe pa ingon dito sa gawa sa nasod si Basti, daw na hadlock man mga kabayos. Pino nga! So, mole development karon nga labing uwahi. If ever Basti Duterte will not appear in the Senate trial sunod semana mga kabayos. Ingon kini si Attorney Bonifacio Cayosa, ang kanhi presidente sa Integrated Bar of the Philippines mga kabayos. Mahimo ni siyang ipa-pick up. Butang talagang ang termino nga ipa-pick up. Sa mga anaa sa Office of the Sergeant of Arms, o saa mga kababs, kung dili, sakto ang yang explanation. Kay, kung inyong mahinumduman, doon naman to'y usang nakawagyan nakatistigo, kinumdo mo. Katong Special Disbursing Officer nga si Edward Paharda, because of his kananaabang health situation mga kababs, nga bag-o ra siya na stroke, again moingon ko ay West Himuel. Inigturno na pohon sunod semana ni Basti Duterte mga kabayos aron ma-qualify ning iyang gibuti ang pag-angkon. In the event ka mobalibad na siya, he has to justify his absence. Kay og dili niya ma kanabang maprubar nga kanang dili gid siya makatambong dito. Matod pa ni Attorney Cayosa mga kabayos, pwedeng ipaadto ni siya sa mga sakop sa Office of the Sergeant at Arms. And therefore, depende rin sa kaniniang atong Senate Impeachment Court nga gipanguluhan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. So next week, inani mga kabayos, daan ata sa mga exciting parts nining nagpadayon karon nga Senate Impeachment Trial. Kaya lagi karong adlaw, bawamugun sa mga kabayos, ako lang ni teaser, this is going to be a very exciting day. Kaya ang muda mga kabayos sa oral argument sa habig sa prosecution is mamamayang Liberal Party List Congresswoman, Laila De Lima mga kabayos. And you know who Laila De Lima is? Maayo kayo ni mo. Mulitok kong in English. Her English is very spontaneous. And she's very fluent in the language, mga kabibes. Ha? O niya, gahapon, gipangunta naman to si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season. Matod pa niya nga, sorpresa ra ko. No? Karoon lang adlaw, mahibawaan kung kinsa ang ilang muda sa ilang oral arguments, mga kabibes. Doon ay rejoinder si kabibes sa Benjamin Hildore. Kini si GTC is a Chinese national or not kay Cruz Murag dili man ni Inchik nga apelyedo. Inani ka ba? Sa nga kong tuwag di mo posible nga pag-abot anas Pilipinas nagpailis ng ngan. But ako pa na, pangagpasra na ako ha, kay why would the former president pick him or appoint him as a special envoy to China o gwa pa siya Chinese blood? Kay importante dito, kamao ka man mo sultihan anang Cantonese o Mandarin kabayab sa Benji Hildore. But it's up to them. Sa akong gikaingon ninyo nga doon na ginetais ang pamilya Duterte nga ito niining negosyante nga si Jaime Cruz. In fact, sa mga articles of incorporation nga nasangat dito sa kining Securities and Exchange Commission, ang iyamang mga kabanay sa dito ang nagani usa dito nga certain Justin Cruz ang nabutiag sad and so on and so forth. But again, ang prominent kaayo kining negosyante nga si Jaime Cruz, mga kabibes. So ato ning subayon karong adlawa kay trilling kay karong adlawa gyud at 10 o'clock today, mga kabibes. Medyo break lang kay atong mahibawan kon magbotasyon ba gyud nga paubsan ang conviction threshold nga 16 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, alas 7:30 naman, mo-pause lang ko, humanining atong break pagka alas 7:30, padayon ta, gikan sa alas 7:30, hantog na sa alas 9 karong buntaga, palihog, standby.
1: Arangkada!

0: Pagdayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes.

0: Maayong buntag pagbalik mga kabayans, padayon sa atong panag-uban sa edisyon karong adlaw sa atong arangkada sa buntag. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 23 sa buwan sa September tuig 2026 mga kabayans. Mga kabayans, on a personal note, belated happy birthday nga to sa news editor sa pamantalaan nga The Freeman, si Kuya Brad Fred Langido. Thank you for the invite, ka-vibes. Ka-vibes naman. Pwede rasad kayo sa ay maminaw sa dyan na ito. Ang itong kaoban sa buhat, mga ka-vibes. Ang usasad sa mga respetadong news personality sa Sugbo. Si Fred Langido, ang news editor sa The Freeman. Niya, salamat kayo, Kuya Brad, ha, sa imong invitation gabi. Dito, as usual mga kabibes, nagkita mi sa among mga kaubanan sa buhat nini sa Sugbo sa birthday celebration kagabi ni The Freeman News Editor Fred Langido. Salamat again, Kuya Brad Fred Langido.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, sa mga late tuners nato, ang atong official text line alang sa pagdawat sa inyong mga komentaryo o mga opinion sa atong mga gisgutan din yung mga kabibes, mauning mga numero. Mauning ang numero 0995-472-0802 Usbonaco, ang atong official text line 0995-472-0802. Unya, kining atong official Facebook page din dito sa kamo makakita pinagi sa Facebook Live o makapadawat, makapadangat sa inyong mga komentaryo sa comment section niya ini. Ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu Usbonaco, 93.1 FMR Cebu mga kabibes. Mga kabayes, padayon ta sa atong gisgutan kaganiha. Kinilaging sitwasyon karon sa managsuon nga baste o kininiabang Vice President Sara Duterte. Kay naun sa naman ni si baste tao na ang akong pangagpasa ni kabayes, no, wala ni sila kanabang magkasabutan or ilaning gituyo nga nibuhat sa maong pamahayag si Basti mga kabibes. Kay nila pa naipit naman in town si Vice President Sara Duterte. Interesting kay nga reaksyon diri si Kuan Kabibes, oh. Ako lang gining nga lakbitan si Kabibes sa 4541. Matod pa niya nga therefore I conclude kabayib sa Tonton na pati si Attorney Justine Nicole Gular nawala na rin sa tamang hulog bitaw sa makatuawag yung kakabayib sa 4541. Lisod mo kay dipinsaan, kada laging klaro kayo ba nga constitutional violation ni Vice President Sara Duterte mga kabayibs. Kay lagi basta lagi naanak ka ni anang maong nga ranggo sa gobyerno, labi na nga ikaw ang labing taas nga opisyal sa Pilipinas. You are the president, the vice president. Unya, lakip na ang mga members of the cabinet and their deputies and assistants. You really have to divest from your business. Obligado yun ka. Unya, nalagi dito nga you cannot participate in any business. Unya, ang itubag ni Atty. Gular nga ug imog yung analisahon, maumaor mo tubag ka. Ningon man siya nga dili, wa mo kuno nagsulti dito nga nagdili ni mo nga doon na kay business interest. Pag sure diha, Justin na giyon, sana ni mo pagsabot?
2: Pinawa!
0: You know, if you have a business interest, therefore, you participated in a business, di ba?
2: Pinawa!
0: Hindi nalang ikumingon nga logic gamit, ha. It's just about synonyms mga kabibes. Ha? Unsa man na? Ha? Basti lapaitang Justine Gular tao. So, Justine, mayam ta kang debater gikan sa imong Khalid Zublo kaniadto. Ha? Naunsa naman ang at nagtuwad-tuwali naman na imong depensa dudong.
2: Unya wasa ko na nagsulti nga wasa ko no kagididaan ka doon na kay shares of stocks. Pag sure, Justin. Ha? Nalimot ka nga kanang ko ng imong shares of stocks, imong gideklara diha sa imong salen. Therefore, it's a violation of the constitutional provision on subset town ni Maragyag na wala naging kasulog doon.
0: Good morning, shoutout ka to ni Kabayeb, Jesus Cañete Celestial. Matod pa niya, good morning Sir Tonton, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. You know, inani mga Kabayebs, labi na rin, no? Karong adlaw ha. This is also very crucial. We have to hear the oral arguments of both sides. Ang kanang prosecution, ang mubarog dito alang nila, si mamamayang Liberal Party List Congresswoman, ha? Nga lantip sa ninyo abogada, si Congresswoman Laila De Lima. Ang sahabig sa depensa, aw, matod pa nila to be determined o ako'y pasultion. Kay kagahapon, gipangutana si Attorney Sheila Season ang lead defense counsel. Ingon man siya nga to ni presiding officer, Senator Chase Escudero nga karundang adlawa mahibawan. So, tanaw na ko, og si Sheila Season manggaling ay kan-o na nga buhi ni Kuanoy, Attorney Laila De Lima, mga kabibes. And you know what I like with Laila De Lima? Kanabang she is very fluent in English language and the diction is perfect. Ha? Ambot lang kaspikas kinsay Sheila Season, agaya-ya lang na Sheila Season. Shout out and good morning to ni Kabayeb sa Kuya Press, Kuya Bro, Kuya Bro Lima Rindoke. Matod pa niya, kanang good morning diha Kabayebs, Kuya Bro Ton og sa tanang staff sa 93.1 FM radio. Kuan Kuya FMR og usab sa mga suki ninyong tigpaminaw sa inyong programa. God bless. Likewise Kabayebs sa Kuya Bro Lee Marindoke niya gikan ni Kabayebs Almira Hinares. Good morning Kabayebs Tonton listening and watching. Thank you so much sa Kabayebs Almira Hinares. So buwa pa takay ba ako kung kunsay ilang iatbang ron, kunsay iparang nila ni Congresswoman Laila De Lima. And this is very crucial, mga kabibes. Kay karong alawa, mahibawaan kung magbutasyon ba yun ang mga senator judges. Ha? Kung ilang bang paupsan ang conviction threshold. Nga, samanggod na hinayak manggod ni ini si presiding officer Chase Escudero sa pagsugod sa kanang Senate impeachment trial ni atong Hunyo, mga kabibes. Ningon maguni si Chase Escudero nga decisive gyud ang buto nga makonbikto si Vice President Sara Duterte. But upon the manifestation of one of their colleagues, mga kabibes, si Senator Irwin Tulpon, ingon mas Irwin nga, aklarohon, tani kay, og atong subayo ng disisize, do apiki man, kay gano, sakto ang punto ni Senator Irwin Tulpo. Duha na priso. Ang usa ni Escapo. Ang usa, way klarong bubalik pa ba sa Pilipinas, ambot lang asasaron nga, dapita wa bakas Timbukto. In other words, sa 24 sila kabuk, 20 na lang na ang klaro niya. In fact, mga kabibes, ang revealing kay para na ako ha, other than Senator Lauren Legarda nga ni-extend na po siya ang medical leave, ang kanang manifestation ha, ni Senator Judge, mayungtang po nga, si Senator Rodante Marcoleta nga wala na siya intensyon nga musalmot pa ni ining nagpadayon nga Senate impeachment trial because you know why mga kabibes, mismo good sa iyang kabahin, ha? Di kumingo nagtinga, naglisod na sana sa pagdepensa sa iyang kaugalingon si Senator Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nganong niingon ko ni Ana, perti magong paghambog aning Dante Marcoleta mga kabibes. Kining gingan lang nilag Senator Piluka kay hindi man na hindi man na tinood yung buhok. Nila pa, wig man na. Ayaw! Kung may nung doon magod mo, perting paghambog niya nga, saan maguni? Saan ako ni 75 million? Ha? Doon na may akong mga higala nga ni-donate sila, pero di lang na ako mabutyag, di na ako madeklara kay nihangyo man sila o anonymous lang. Voluntaryo mo silang nihatag na ako agoy. Kay nipiait maning usa ka contributor niya nga kiningingan lang si, ha? Ha? Pastilan, Aristotle Biray mga kabibes. Niingon man si Aristotle Biray, wa man mi niingon nga ni voluntaryo pag-contribute. Ha? Nagtulisit, tulisit, ni solicit manamo si Senator Rodante Marcoleta. So dihang bahina, gawas nga gi-admitir nga naka-donate. Agoy, gito licit malagi dahil hinuon silang Rodante Marcoleta mga kabibes. Unya, kana pinaagi sa pinanumpaan nga pamahayag nga gisumiter ni ining negosyante nga si Aristotle Biray dito sa ombudsman nga mao karon ang mibarog nga nag-prosecute ha? Batok ni Senator Rodante Marcoleta. So dihang babay na mga kabibes na konfirmar ang donasyon, pero dili na ito donasyon. Donasyon di solicitation na ito mga kabibes. So sa iyang kabahin mga kabibes, ningon si Senator Marcoleta nga wa na ko intensyon nga musalmot po. And you know, lagi yung saan malagi ni mo pagpapila ning duha, gawas ni Marcoleta o ni Jingo Estrada nga, they are suspended by the Santikan Bayan. Unya, imo de gihapong ipabilin nga disisize ang threshold. Kay ang subayo nimo ang two-thirds man of all the members of the Senate, mama na ilang gustong ipalutaw nga karon ang mga DDS, ang ilang gibasihan ang argumento ni Kuwang Sagtahal nga abogado nga kani Associate Justice si sa tuwing nga niya, former Associate Justice Adolf Ascuda mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Because you know, ligon kayo ang baruganan sa tulo ka mga kani Chief Justices mga kabibes. That, og imong subayon, dili na fix in town ang DC size ka mga buto. And rightly so, ano, upat mandaan di haroon ang wa dito sa ilang adlaw-adlaw nga pagpaminaw sa mga testigo, pagtanaw sa mga dokumento, imo deng apilon nagpinta. Di na magani ganahan mo palik si Loren Legarda, imo pag yung apilon.
2: Pinawa!
0: Onya, in the case of kanang Senator Ronald Bato de la Rosa, pakita pa ka to. Magawas ka to sa iyang itaguan ron. Kasyat staro lang niya. Kay bao ko nga sigurado isang mahato dito sa The Hague, Netherlands mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Matod pa ni kabibes sa 4664, nagbalyanaw na gitser na priso si Marco. Di ila po na gusto. Kabibes, I'm sorry ha. Mayroon lang ko Marcoleta o Mike, okay lang ang Mike diferensya, pero ang usa di pwede. Tagminilyon ang budget para manuhol, kana sakto nga. I'll go with that observation ka vibes kay may ingo ni Orly Gutis ang agsuhulan naman kong ko niya, warbagin matuman kung pila ang magsabutan. Yeah, sharp kanig mga observation si Kabayb sa Benji Eldorio. Ningon siya, last Monday, 15 senators raman ang present, 5 man ang absent. Yan, maulagi na. O niya, finally, og magbutasyon. May insister nga, this size niya, 15 raman to. Unsa man, ilang gusto nga ma-absuel to si Ha? Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Huwag imong sakyan ang argumento ni Associate, kani Associate Justice, ha? Kana na ang Ado Pascuna o maminos kunog 16 ang naa dito, away mahitabo nga conviction. Inala magikuno na. Di man kuno, kinanglan magikuno ka nang gitawag niya o super majority. Pasti lang paita po ng istorya ha. Nalimot ba si Attorney Pascuna mga kabibes nga ang katuyuan nining impeachment is about accountability? Ha? Imong patubagon ang katong mga opisyal sa gobyerno nga nakahimo og kalapasan pinasikad sa atong batakang balaod nga nagtrair sa pagsalig sa publiko, betrayal of public trust. Ha? Culpable violation of the constitution nga ako nakita ron. Usa ni kining nabuhat ni Vice President Sara Duterte nga napakya siya sa pag-divest sa iyang mga negosyo dito sa Davao City. Ha? Kaklaro na dihang dapita mga kabibes. Ha? Matod pa ni kabibes si Marvin Ladera, si Tonton, pag magpakita si Bato, sigurado makapag-abroad ng wala sa oras with five laughing emojis. Bitaw, abroad, pre, pag plate is aeroplano, kabibes si Marvin.
3: Pinawa!
0: So, inana ba? Ha? It is all about accountability. Unyag bayngon siya nga dili ko na basta-basta taktakon kay gibutaran nas mga tao. Ako pangunta na, hay may importante. Ang opisyal nga gipili sa mga tao o ang mga tao nga nipili sa maong opisyal mga kabayes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kanadihang bahina. Ha? Kita ang mas importante. Kita nga mga tao nga nibutang nila dias katungdanan. Mabitaw na nga, ngilngi kayo na sila manulti ay kampanya. Sa lokal nga kampanya, mayingon din, haring lungsod, kita ay mo'y hari. Pero inighuman sa eleksyon mga kabibes, asos, sila'y hari. Anya, ang tagalungsod itaon, nagpabilin nga daw, murag saop, labi na sa mga abusado nga mga politiko.
3: Pinawa!
0: Para na ako, the most important na factor in an impeachment is the welfare of the Filipino people. Ha? It is about the interest of the Filipino people. Ha? Not even the welfare per se, because welfare is relative man na mga kababs. Depende man na kung unsa ihatag nga serbisyo gikan sa gobyerno. It is about the interest of the Filipino people. Kay pananglit, madiskubrihan ron mga kabibes nga nagpatuyang o nagpasagad yun si Vice President Sara Duterte sa iyang pagpangatungdanan kung maestablisar nga grabe kadaghan ang iyang kwarta sa bangko. Kunya 15 na lang muto nga dito. Di nato siya pagkasadun. Grabihan na po ng balaura.
3: Pinawa!
0: Pero na nagbalaod ni Sabas mga kabibes. Again ha, this is about accountability and fitness to be in the public service. Ha? No ifs and buts on that. There is no in between. Galing kay lain maning istorya aning Ado Pascuna nga maura may gisakyag baayo sa mga DDS. Kay na-utor ko na siya may pagka-utor nga ato ng gi-research mga kabibes. Not even a single word, ha? Kay dili gani sa sakop sa maong komitiba. Kay ang chairman sa komitiba, ha? Ambot na, buong lapog ko ni kanana ang chief escudero nga nung wakman gi imbitar in town, oy. Ha? Si, ang bana ni Winnie Monsod, ha? Si Attorney Christian Monsod, kani Comelec Commissioner, nga mga chairman ni atong nagpanday sa maong provision sa balaod mga kabibes. Ha? Sila pa ita lagi. Mga kabibes, sa untop ng mga alas 8, mapost lang ko mga kadiyot niya humaniini padayon-tadayon sa mga Giskutan nato karong adlaw dinhi sa atong arangkada sa buntag palihog. Standby.
1: Arangkada.